0: isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangan ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning, it's 8:03. Ito po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. It's a Monday, June 15, 2026. Sa mga bumabanderang balita natin, Ernest John, EJ Ubiena, under new coach Sepanski, tumalon ng 5.74 para makuha ang silver medal at yan ay sa World Athletics Continental sa Düsseldorf, Germany. Samantala, TNT, wagi laban sa Ginebra, 98-90 para makapuwersa ng game number 7. Game number 7, deciding game para dito sa PBA Commissioner's Cup title. Samantala, Gilas Pilipinas Youth Men, okay, nanalo pa rin po dito sa FIBA Under 18 Asia Cup at yan ay ginanap sa Thailand, 85-70 sa championship match. Samantalang sa Philippine Athletics Championships, yung ilan po sa pinaka magagandang panalo ay katulad ng kay Art Joy Torregosa. Okay? Ganon din si Sunny Wagdos. Ito yung ating mga marathoners na naglagari kahapon. Matapos na manalo sa Manila Marathon sa 21-kilometer race, balik sa Philippine Athletics Championships. At dun sa kanilang huling mga event ay wagi muli sina Torregosa at Wagdos. Samantala, Hussein Loranya, wagi din at ito ay sa 800 meters. Ikatlong sunod-sunod na pagkakataon na siya ay nagkampiyon at sa kanyang performance itong huli, halos nabura niya ang Philippine record. Samantala, sa isa pang sabihin natin shocking setback doon sa huling gabi ng Philippine Athletics, wala tayong photo nito pero mamaya we have a video, si Lauren Hoffman, Christina Nat, si Jessica, and then ito pang si isang member natin failed to win the 4x100 meter relay. Actually, disqualified sila. Ibang bansa ang nanalo in that particular race. Sa baton passing, merong violation ang Pilipinas. Samantalang sa volleyball, eto, talo din ang ating Alas Pilipinas women. Tayo ay tumapos lamang na pang-8, worst finish para sa ating Philippine team dito sa ABC Women's Cup. Okay, talo tayo sa Iran sa huli nating game. Samantalang Korea po ang tinanghal na kampiyon. Okay, kanilang dinaig naman ang Chinese Taipei para nga maikopo okay, ang ABC Women's Cup title dyan po sa torneo na ginanap sa Canton City, Ilocos Sur. Samantala, ito pinakahuling balita patungkol po sa pinag-uusapan na insidente nga sa Ateneo team. Ang UAAP ay ipinahayag yung kanilang commitment para sa katotohanan. Okay, ganun din sa justice at syempre yung pananagutan patungkol nga dito sa Aurora incident. Samantala, sa larangan ng tennis, Donna Vekic, okay, ang tinanghal na kampiyon dito sa HSBC Championship dyan sa London, tinalo niya si Emma Raducanu doon sa title titural showdown na kagabi. Ako si Donna din, makakalaban ni Alex Iala sa pag-uumpisa ng Berlin Open. Samantala sa football, yes, World Cup, pangatlong araw na ito, okay, at nag-opening na sa lahat ng mga venues. So far, ang pinakahuling resulta, Japan, nakadraw sa Netherlands, 2-2. Samantalang Germany, talaga namang kinawawa yung, ano ba ito, Curacao, at 7-1. Kaya naman, meron na kaagad na full 3 points. Tapos, ongoing pa, may mga ongoing pa ngayong games sa pagpapatuloy ng Football World Cup. Okay, Curacao. Okay, yung bansa na yan. Thank you, team. Then, syempre, kahapon pinag-usapan at syempre maraming masaya na mga tagahanga ng New York Knicks dahil kampiyon na sila. Matapos na talunin ng San Antonio, 94-90 sa Game 5 ng NBA Finals para sa kanilang kauna-unahang titulo. Okay, in 53 years, simula 1973, di pa nagkakampyon ang ating New York Knicks, pero kahapon nakuha na nila ang titulo dyan nga sa pagtatapos ng NBA. Okay, ang lahat ng yan at iba pa pong samutsaring balita ay babahagi namin sa inyo dito lamang sa Headline Sports. Kami po ay nasa 918 kHz sa ating AM band. Ganun din sa ating Facebook page, ang DCSR Sports Radio. Parati nating isinishare dyan. Si Susane ngayon ang ating taga-share. Okay, so follow us please. Like us, okay? And share our page para mas marami po tayo nagkukwentuhan, nagkakabalitaan dito nga sa ating Sports Radio. Pwede rin kayo mag-tune in, hindi lang sa talagang regular na radio, kundi pati din po sa ating online. At ito yung PBS receiver, you just download, mapa App Store yan, o kaya Google Play, Sports Radio, anywhere, anytime. Okay, i-click nyo yung aming logo na yan at magkakarinigan po tayo dito sa ating Sports Radio. Until 10 in the morning, tayo mag-uusap. Kasama ko si Team Tapales. Uy, very good ka this morning, Team, ha? Kasi it's June 15 na. Uy, may palakpak pa mula kay Susane. Si Susane, syempre, and of course, si Nida. Uy, naka-Pilipinyana si Nida. Okay, ganda. And of course, ang Malolos Transmitter. May bago? Okay, sige, mamaya tingnan natin. Okay, so sana po ay samahan nyo kami. Marami kaming mga huddle, okay, mula sa PBA with Aaron Bayato, kasi nagtabla nga ang TNT at itong Barangay Ginebra, at may game number 7 sa Mall of Asia sa isang araw. So mamaya may mga huddle po with Coach Chot Reyes and Chris kanilang import, yan yung pressure. Tapos meron din kay Ray ng Batak ng TNT Tropang 5G, si Coach Tim Cone, tapos si Justin Brownlee. And then of course, mula naman sa Philippine Athletics Championships na nagtapos na kahapon with Rhea Arevalo, pabalik na sila ngayon ng Manila. So yung pong mga interview kagabi, especially doon sa mga natatangi nating mga gold medalists from Torregosa to Wagdos to Loranya, tapos tingnan din natin yung iba kung may mga recap pa of that last day of the athletics, Philippine Athletics Championships. Okay, punong-puno ng balita on a Monday morning dito pa rin po sa Headline Sports, kaya manatiling nakatutok. Magta-time out muna tayo, tapos after our time out, sige, puntahan natin ang detalye ng mga balita.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Sports Radio 918 AM.
6: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
5: Headline Sports
6: sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:13, ang unang-unang balita natin sa umaga na ito, and we are happy to know that EJ Obiena is back and he started his outdoor season At ito po ay sa Düsseldorf, Germany, isang World Athletics, yes, World Athletics Continental Tour event. Okay, EJ Obiena tumalon ng 5.74 meter clearance siya ha, para magtamo ng silver medal. Kita-kita sa mukha ni EJ Obiena yung saya niya, di ba, after that clearance and of course after the victory. Yung 5.74 meters, good for second, behind Christopher Nielsen of the United States na nakakuha ng gold medal at 5.83 meters. Isang taga-Katara, Katari, si Adel Salam ang kumuha naman ng bronze at 5.65 meters. So, EJ Obiena, sabi niya, nice to start the season with the 5.74 meter leap and yun din po yung kaanunahan niyang medalya matapos na siya ay lumipat ng base ika nga sa Greece, 'di ba? Nabalitaan niya natin 'yan last week. At syempre under a new coach, ang kanya palang bago ngayong coach ay isang taga Poland daw ang saya na ngayon ni EJ, ano? He came from, you know, may mga minor injury at ito mukhang seemingly he is back. Ang goal ni EJ is of course to make it to the LA Olympic Games for the third time, maka-Olympics ulit siya. So, this is not part of the Wanda Diamond League dahil yun talaga ang series among the best pole vaulters. But, he will be back at sa Qatar siya lalahok June 19. Okay, so ngayon ay 15, 16, 17, 18, 19. This weekend na halos yan. By Saturday morning natin makikita yung paglahok ni EJ Obiena sa Diamond League and hoping na itong kanyang 5.7 ay definitely maiangat pa niya, maiakyat pa niya, di ba? Tuloy-tuloy na yung bagong sabihin niya natin confidence sa sarili niya and of course yung physical condition niya will continue to improve. So kumpirmado na siya nga po ay wala na kay Vitaly Petrov kasi 'di ba nagtanong tayo bakit lilipat siya ng training camp from Formia Italy to Greece. Oo. Ang sabi mas marami daw competition doon tapos mas talagang mati-training siya kasi kung sa Italy ko konti na lang 'yun nandoon siguro mga estudyante na lang talaga ni Coach Vitaly ang nandoon. So yung kanyang kaibigan okay ay ang nag confirm nito si Lafferty, okay, kinonfirm na talagang ayun na inaayos na yung mga papel.

0: DJ Obiena. At meron din naman daw contact para nag-usap din si Coach Vitaly Petrov at saka si Shapansky. Okay, so si Coach Vitaly remains a consultant to EJ dahil kay Coach Petrov naman talaga nag-improve, nakilala itong si EJ Obiena. Halos 10 years or more than 10 years sila na nagkasama. So EJ is looking forward to a fresh outlook, okay, changing coaches. Common naman yan sa ganitong level ng mga atleta na meron na. So, naka 6 meters na noon si EJ and naging regular siya sa 5.90, kaya lang nagkaroon ng mga health problems, sort of. Si Shapansky ay meron ding 10 years of experience as head coach, okay? At ang kanyang pamoso na mentor ay itong si Peter Lechek, okay, ng Poland, okay? Ang best Polish fall vaulter since 2015. Ayan. And 3 years ago, siya rin pala ang nag-coach dito kay Emmanuel Karalis. Okay. At si Emmanuel Karalis na, di ba, nakapag-bronze medal pa sa 2024 Paris Olympic Games. At ngayon, siya yung number 2 in the world. Parang si EJ. Dati si EJ ay number 2 in the world. So, ayun na. Kasama na ngayon ni EJ Obiena si Emmanuel Karalis dito sa ano, sa Athens Greece camp, training camp. Okay. So may kasama na siya parati sa mga training. So ibig sabihin wala na masyado sa Formia Italy yung best pole vaulters dati kasi sila ang sabay sama-sama doon. Parang dati kasama din sa list sa mga na coach o na mentor ni Vitaly itong si Emmanuel. I have yet to check, but kadalasan sila magkakasama. So EJ Obiena, I'm the new coach, okay, started his outdoor season with a silver medal win at 5.74, and that's at the Eurowings medyo yung pangalan di siya yung regular na pangalan ng event, ano, di ba? Nawala na tuloy. Eurowings, okay. Flight Circus sa Düsseldorf, Germany. And this is a World Athletics sanctioned event where, in fact, this is a World Athletics Continental Tour. So, mataas po na level. Imagine, Chris Nelson is also there. So, 5.83 for Nelson of the US and then 5.74 for EJ Obiena of the Philippines, good for silver.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go. Esports Explorer. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Okay, so we're back. It's 8:21. Congratulations sa ating Gilas Pilipinas under 18 men. So ito yung youth natin, 85-70 na panalo ang kanilang naitala laban sa host na Thailand. Kagabi po yan sa pagtatapos nga nitong under 18 FIBA Asia Cup Siaba Qualifiers. Okay, so sunod-sunod na panalo para sa ating Gilas youth team. Si Joaquin Mikhail Tubera. Okay, ang most valuable player of the tournament. Okay, the best of the tournament. Okay, so ang alam ko walang talo dito ang ating Philippine team eh. Diba? Sunod-sunod ang mga panalo na naitala. Nag 130-54 sila laban sa koponan ng Malaysia. Okay, para bago yung finals against Thailand. Okay,

0: ano, kasi matatapos ng PBA, di
1: yes.
0: ba?
1: Yes, imagine Miss Judith, kung yun yung lineup na nangyari and yung laki ng players natin. Dwight Ramos, 6'4", Jordan Clarkson, 6'5", ganun din si Justin Brownlee, 6'5", then 6'10", AJ Edwards, then 7'3", Kai Soto, talagang napaganda ng lineup nun.
0: Sana. Let's wait and see kung masasama yung mga sinabi mong name na yan. Okay, so NBA's finish, kailan ito ulit? Mga November na. Di ba? Usually, ganun ng NBA. So, PBA naman about to finish. So, I think definitely by next week, pwede pag-usapan actually, about the Asian Games.
1: Actually,
0: yes?
1: Miss Judith, di pa tapos ang NBA dahil
0: meron pa,
1: after itong NBA Finals, itutungo naman tayo sa NBA Draft. It will be the 80th NBA Draft.
0: So,
1: kung saan magaganap sa June 23. Mm-hmm. Actually, 2 days to ah.
0: Two
1: for the first
0: bang?
1: Time, two days. Yung first round, June 23. Then yung second round, June 24.
0: Mm-hmm.
1: So, dalawang araw itong magiging round na to. Total of 60 picks ang bibigay dito. And nandito yung pinaka-price rookie na inaabangan na all throughout the past season na si AJ DiBanza na talagang...
0: From what country?
1: USA, from BYU.
0: Okay.
1: Siya po yung pinaka...
0: Matunog.
1: Matunog, oo. Sa dahil mga draftees. Sa, kumbaga, sa mga draftees na to, 5-star. Talagang well-rounded,
0: okay.
1: Complete.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, iwanan muna natin yung NBA and then yung PBA kanina na ibigay na naman sa atin. Let's go to volleyball. Nasubaybayan mo pa ba the past days yung volleyball?
1: Oo,
0: sunod-sunod ang talo ng
1: medyo
0: Alas Pilipinas. Kaya naman 8 and 8 finish, the worst so far for Philippines dito sa ABC Women's Cup. Kasi minsan na tayo naging bronze medalist, di ba team?
1: Oo.
0: At minsan na rin tayo naging silver winner.
1: Alam mo, Miss Judith, 2023,
0: yes.
1: Silver tayo na 7th place. 2024, bronze. 2025, nag-silver. Ngayon, back to number 8 tayo. Nakakalungkot, Miss Judith, dito tayo nangyari
0: sa kasi naman, understandable, hindi talaga ito yung ating Philippine team, di ba? Hurried-formed team lang ito dahil nga may mga tumanggi to play for the national team.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun, sunod-sunod yung natin pagkatalo. Sino-sino ba tumalo sa atin?
1: Ang tumalo sa atin dito, Miss
0: Judith. Pinakahuli, Iran eh.
1: Iran, oo. Iran yung tumalo sa atin dun sa Battle for 7. Oo, itong Iran ang tumalo sa atin dun. Kaya tayo naging 8th place, pero during the preliminaries, ang mga tumalo po sa atin ay ang Chinese Taipei.
0: Mm-hmm.
1: Tinalo rin tayo ng South Korea at saka isa pang tumalo sa atin dito ay ang Australia.
0: Ayun.
1: Despite yung panalo nating simula na 3-0 sa Uzbekistan, we faltered Australia next in 5 sets and then nanalo tayo Kyrgyzstan 3 sets. Then yung dalawang huling laban natin dito against Chinese Taipei and then South Korea, parehas tayong yumukod.
0: Talo, Kaya pagdating nung classification, talo pa rin tayo, di ba?
1: Yes, against Iran, kung saan 7th place.
0: Okay.
1: Dun sa Battle for 7, kaya naging 8th place tayo dito. Nakakalungkot.
0: And eventually, ang naglaban naman po sa finals ay ang Chinese Taipei. And then ang koponan ng
1: South Korea. Kung saan South Korea po yung umaba yung nanaig dito in straight sets. Alam mo Miss Judith, well deserved ng South Korea kasi tinalo nila yung defending champions sa Vietnam.
0: Yes,
1: na straight sets. So talagang makikita mo talaga improvement
0: upset yun di ba? At the end of ano ba yun? Preliminaries ba yun o quarters na?
1: As yung sa naging laban nila Final Four,
0: semis na. Okay.
1: Mm. Yun yung nangyari dito, Miss Judith, sa Kandon, sa ABC Women's Cup. Nakakalungkot kasi ang daming naging issue before yung competition.
0: Yes, ang dami.
1: Napakarami.
0: Alam mo, in a way din, affected kaya yung mga players
1: yung
0: kapag ang daming mga usapin na gano'n, di ba, sa paligid.
1: Exactly, Miss Judith. Tsaka syempre, yung mga, kung may tumitingin sa social media, yung mga daming mga bashing, ang daming mga nasabi ng tao, may sumusuporta, may mga against. Talagang,
0: yes.
1: It's really,
0: yan po ang aming tinutukoy kasi ang daming issue ngayon, team, ha, yung suspension mula sa world body na FIVB. Mm. Tapos yung ding suspension na ng suporta ng PSC. Tapos yung mga move na nag-withdraw ng support yung mga board members.
1: Yes.
0: Diba dun sa kinikilala ng, well, dun sa dating pamunuan ni Tony Boyliao. Tapos meron pang nag-election, diba, na grupo.
1: Mm-hmm.
0: Sunod-sunod kaya yun. Pero nag-election nga sila. But sino yung tatanggapin ng POC? Yung POC has yet to meet General Assembly, diba?
1: Yes.
0: Although may committee, diba, meron na IT nalaga ad hoc committee. Tapos syempre yung POC din ang magiging bahala dyan.

0: So ganun po yung takbo ng mga pangyayari for our volleyball team. Pero dapat kahit may ganyan ay isa-isang tabi yan ng mga players team kasi merong Asian Games, yes, for both men and women.
1: Oo,
0: indoor.
1: Actually, oo, Ms. Joy, talagang kailangan ay doon tayo mag-prepare kasi napaka-importante nun. It's Asian Games, not only, mm-hmm, ano, I'm not disregarding yung Southeast Asian Games. Ito, Asian Games to. Best of the best yung makalaban dito. Kaya talagang kailangan meron tayong formidable and prepared squad dito for fielding both men and women. Pero bago yun, Ms. Joy, isa ring mangyayari dito sa Philippines will be the VNL.
0: Yes, kailan na nga to?
1: Gaganapin na ito sa araw ng Miyerkules, June 17 to June 21. Yes.
0: Saan to?
1: Oo, gaganapin ito sa Phil Sports Arena sa Pasig City. Ayan, abangan natin yan. Dahil nga, every day meron pong 3 games na, ano, first day, 3 games. Second day, 2 games.
0: Ano ba ito, men or women?
1: Women's, Miss Juliet.
0: Okay, women.
1: Alam mo, the past few years, puro men tayo dito sa, uh-huh, ano, sa VNL. But now, in women, preparation of hosting natin ng 2029 Volleyball World Cup ng Women's, meron nang ginaganap na VNL dito ng kababaihan. At dito, yung mga kalahok dito, Miss Juliet, sa week 2 na Philippines. Maglalaro. Philippines! Ayan, maglalaro dito.
0: Yes.
1: Yung mga koponan. Tulad ng Dominican Republic, United States, Czech Republic, Italy. Ayan, top team yan. Fan favorite na Japan, Serbia. Ayan, sila-sila po yung mga maglalaro dito in the next few days.
0: Hindi guest team ang Philippines?
1: Walang Philippines ito. Alam mo sila itong VNL, ito yung pinaka, kumbaga, top tier na competition dito sa volleyball aside, yes, sa World Championship. Yung
0: malaking
1: top
0: points din, yes, ang at stake dito for ranking, di ba?
1: Yes, oo. Top 18 teams dito. So, kumbaga, kung top 18 teams kayo sa buong mundo, kayo yung nag-qualify dito. Oh. And if the end of the VNL,
0: walang Amerika.
1: Andito yung USA.
0: Oh, okay.
1: Dating yung USA, Miss Judith. And eventually, kung number 18 ka, marirelegate ka. Tapos yung, di ba, ABC Women's Nations Cup. Yung nanalo doon, papasok sa qualifiers.
0: Mm-hmm.
1: Then maglalaban-laban sila doon from other regional zonal confederations.
0: VNL, yeah.
1: Maglalaban-laban sila doon, then yung manalo, sila yung aangat sa VNL.
0: Ah, ganun pa 'yon.
1: So importante.
0: Asang level nga ba tayo?
1: This is a women's cup.
0: Oh, 'yon. So kailangan manalo muna tayo doon.
1: Oo, then lalaban tayo doon sa afternoon, merong pang isang competition kung saan
0: para umangat.
1: Oo, okay, sila yung mananalo doon, siya yung aangat,
0: yes,
1: sa VNL.
0: So, okay.
1: Mahaba-haba man pero malapit, yes, na rin, masabi natin.
0: At least kapag simula na. Okay, so abangan natin 'yan, Team Tapales and si of course, si Dennis. Papa Dennis.
1: Oo.
0: Okay, nakahapon ay nagkaroon ng
1: pa-birthday
0: celebration, pa-birthday kay Jaden.
1: Happy birthday, inaanak Jaden.
0: Oh, no, inaanak namin si Jaden. Masaya pala mag-birthday sa ganun, ano?
1: Oo.
0: Ay, tema. Naglaro pa si Time at saka si Ate Ayang.
1: Uh-oh.
0: Okay. At si Kuya Timmy.
1: Mm-mm.
0: Okay, sige, subaybayan natin si Tim at saka si Dennis din sa pag-cover. Pag-saksi dito po sa magaganap na VNL, mm-mm, sa Philo Sports, di ba? Sa Pasig.
1: Alam, Miss Judith,
0: kabang-abang.
1: Oh, kabang-abang to kasi mga top teams dito. Yung Italy, I think Italy was the defending champion. Mm-hmm. Japan, talagang favorite team. Siyempre, USA, and inaabangan din dito. So, abangan nyo yung mga magiging reports namin ni Dennis. Siyempre, yung mga posting namin
0: ilang
1: dito sa social
0: Asian
1: media.
0: Ilang Asian teams ang andito?
1: Asian teams when it comes dito, isa lang. Japan
0: Miss Judith. Then kasi siyempre, Asian Games eh, kaya ito na rin yung chance para panoorin, mm-hmm, scout, di ba yung mga kalaban natin, come the Asian Games.
1: Kasi
0: who knows?
1: Yung ibang Asian teams, Ms. Judith, hiwa-hiwalay sila eh.
0: Nasa like, iba-ibang ano,
1: like yung China, nasa Turkey eh, tapos yung Thailand, nasa Thailand din.
0: Yun, ay mabuti sila, okay.
1: Ayan.
0: Anyway, sige, abangan natin yan. By the way ha, yung score ng Philippines-Iran sa kagabi na laban na nagpabagsak sa Pilipinas sa 8th and the worst finish so far ng Philippines dito sa VNL ay
1: ito ba yung score
0: hindi
1: niya?
0: VNL, hindi Asian Volleyball. Okay, ABC.
1: Straight set, Miss Judith, to yung pagkatalo
0: okay,
1: nila.
0: Okay, anong score?
1: 21-25, 12-25, 21-25. So talagang,
0: yes,
1: talagang,
0: oh.
1: Alam mo, Judith,
0: nakawawa tayo naman.
1: Nakakalungkot kasi tinatalo na natin Iran dati.
0: Oo nga. Anyway, gumaling na sila. Samantalang para sa champion team na Korea over Chinese Taipei, 25-19, 25-19, 25-22. Straight set din. Victory for the champions, Korea.
1: South Korea.
0: Okay, over Chinese Taipei. Okay, so thank you so much, team. Magbabalik pa rin po ang ating headline sports matapos ang ilang paalala.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
4: Okay, so it's 9:31 in the morning. Ito pa rin po ang Headline Sports. Patuloy nating ikwento kung ano ang naging ganap sa Philippine Athletics Championships na tapos kagabi dyan nga po sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Si Rhea Arevalo ang sumubaybay. So we'll be having yung ating pinag-uusapan at tayo namang ha sa panalo katulad ni na Art Joy Torregosa na nag 5,000 meters tapos nag 21 kilometers sa Manila Marathon, tapos bumalik ulit para pagwagian yung kanyang isa pang event. Ganun din naman si Sunny Wagdos, okay, hindi naka-gold medal sa una niyang event sa Philippine Athletics, pero nag-Manila Marathon, nanalo 21 km, okay, tapos balik ulit dito at nanalo dun sa kanyang event. So at least 2 medals, including 1 gold and the 21 kilometer win sa Manila Marathon. Sila kasi yung mga top marathoners natin, long distance runners natin na mag-Asian Games, di ba? Kaya ibalik po na, ibibigay po natin muli ang nasabing mga panayam. Okay, si Rhea Arevalo nga at ang mga kasamahan pa natin sa print media. Okay, mula dyan sa Philippine Athletics Championships, unahin natin si Art Joy Torregosa. Okay, dito pa rin po sa Sports Radio.
2: Headline Sports Interviews. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
5: And of course, third race.
6: Opo, thank you po. Yung laro po ko, ang laro po sana is sa Manila Marathon, yung 42 lang sana. Tapos parang ano, hindi kami pinayagan kasi dapat mag-focus kami sa Asian Games sa 42. Kaya nalipat po dito sa National Open.
5: Yung 5K.
6: Opo, kasi ano po, naka-register na po. Tapos A6 naman po. Tapos ano, hindi naman po ako nag-ano, parang nag-jogging lang ganyan para dito sa team.
5: Saan nanalo ka rin?
6: Opo, kasi wala naman pong ibang tumakbo na elite.
5: First place.
6: Opo, first place.
5: Congratulations.
6: Thank you.
5: Pero dito ngayon, since basically wala rin opposition, ano na lang naging parang strategy mo para maano, matapos ito? Considering medyo may pagigaling mo sa F1.
6: Kung i-compare po sa 5K ko nga laro at ngayon, kakaiba po kasi yung 5K ko po, pag-start pa lang po, ako na po yung nililid. Tapos nag-distance na po na parang 100 ganyan. Tapos yung technique ko po dito pagdating sa 10K kasi alam kong yung yung katawan ko is ano, hindi pa naka-recover. Naka-recover kasi kahit jogging, may naramdaman pa rin ako ano, masakit sa katawan ko. Kaya yung ginawa ko, nag-ano lang ako kang Edna. Sumabay lang sa kanya, mga 4K ata yun. Kaya yung last 4K kasi ako dumala ng 2K tapos sa 4K si Edna tapos yun. Nilabas na ako sa ano sa pacing namin last 40. Kaya yun gumamit pa ako ng technique na ano. Nag park click pa ako sa curve 100 tapos nag maintain sa straight po ng 100. Kaya yun po kinontinue ko na po. Kaya nakuha ko po yung gold medal.
7: Ano mga katulong kong exposure ko dito or paglaro ko sa National Open sa preparation for the Asian Games?
6: Grabe po, kasi dito po ako na-discover sa National Open. Pangatlong business ko na po. Tapos ngayon, national team na. Opo.
5: Last year, 5 and 10 ka rin?
6: Opo. Ano, sa 5K, second po ako kasi nandun si Joyda. Tapos sa 10K naman si Ate Christine. Pero hindi pa po ako national team noon.
5: Pero first place ka na last year? Second.
6: Parang second.
5: Opo. Ilan taong ka na?
6: 27 na po.
5: Sa anong probinsya mo?
6: Agusan del Sur po. Tapos sa Cebu po ako nag-base ng training.
5: Sa ciudad ka rin?
6: Sa Esperanza po. Pero part na Agusan del Sur.
7: Opo. So sa Asian Games, ang event na pinaghahandaan mo?
6: Opo.
7: Ay?
5: Marathon
6: po. Hindi po sa Uber.
5: Nung Bangkok, ano pa?
6: Second po. Tapos, take up lang po ako nun sa, ano, sa SEA Games.
5: Ano siya, pick up?
6: Parang ano po, partner lang natin, Christine.
5: Ah, okay. Pero ikaw pa nag-second place.
6: Opo. First international ko po din. Tumakbo ng 42 doon sa Thailand.
7: So, anong susunod na mga kumbaga schedule mo? To for build up sa Asian Games.
5: Meron ka pa bang iba
7: after this?
6: Wala na po. Training lang po, focus. Training ngayon po. Para sa Asian Games.
7: Saan okay. Kayo nagte-training?
6: Sa Cebu po. Cebu base po. Coach Arvin. Coach Arvin Loberanis po.
5: Hindi kayo kasama dito sa Universal?
6: Hindi po. Pero pag nandito po ako sa Manila, kang coach Bertek po ako sumasabay kasi yung coach ko nasa Cebu.
5: Bakit yata kayo ng Baguio?
6: Hindi ko po alam kasi sa Cebu po ako mag-train.
8: Sa SEA Games nakapag silver medal ka, sa tingin mo sa Asian Games ano yung medal chances mo?
6: Sa Asian Games po hindi ko po ako sure pero sana po mano. Kahit PB na lang man po. Like 2:30 po kasi yung best ko is 2:33 sa Tokyo. Kaya yun, nag-break ko po yung record sa dito, sa Philippines, kang Ati Tabal.
8: Kung sakali first Asian Games mo yun? First time mo makakasali sa Asian Games kung sakali?
5: Kung sakaling ma-qualify ka, yun ang first Asian Games?
6: Yes po. Yun po yung first Asian Games ko.
9: The results of all the 10,000 meters of men open.
5: Tapos kahapon, nag-21K ka, tapos dito. Ano ngayon nararamdaman mo?
6: Masaya po, pero parang imposible po sana. Kasi alam po naman natin nga, araw-araw po ako lumalaro. Kaya yung ginawa ko po kahapon, natulog lang po ako, tapos uminom na po kare.
9: Yes po.
5: Papua Kuching Queen, 31
6: minutes. Congratulations. Thank you po, thank you.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: There you have it, Art Joy Taragosa, ang kampiyon sa 10,000 meters and 5,000 meters at the Philippine Athletics Championships. Plus, Saturday, in between the 5,000 and 10,000, tumakbo siya sa Manila Marathon and she ruled the 21-kilometer women's category. Yan si Art Joy Taragosa. Minsan na nating nakapanayam dito sa Sports Radio. No? Siya po yung record holder natin sa women's marathon at siya yung ating pambato come the Asian Games Games in Aichi and Nagoya later this year. Now we go to the men's side. Yung ating marathoner din, siya din yung ating national record holder, si Sonny Wagdos. Nanalo siya ng silver sa 5,000 meters dito sa Philippine Athletics Championships. And then nanalo din siya ng gold naman sa 10,000 meters. In between din, those races, nung araw ng Sabado, nag-Manila Marathon siya. Okay, 21 kilometers ang kanyang tinakbo at siya din po ay nanalo. Kaya ibibigay namin sa inyo si Sonny Wagdos mula pa rin kay Rhea Arevalo at mga kasamahan natin dyan sa print media.
3: Headline sports interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
10: Sonny Wagdos, congratulations.
11: Yes,
10: pangatlong
11: ma'am.
10: Race mo na to for
11: yes,
10: this week.
11: Yes po, ma'am, for this week. Yeah.
9: Bakit? Ah, okay, kasi nag 5,000 ko pa.
11: Nag 5,000 ko first day and then yesterday nag-half marathon ako sa Manila Marathon din. Ngayon 10,000. Nararamdaman ko na yung shaking ng akong ano colleagues ko. Parang nagba-vibrate na siya ngayon. Siguro last event ko na to talaga, pahinga muna.
9: Pero yun talaga strategy mo from behind?
11: Oh, kasi naramdaman ko naman malakas na yung dalahan ni Richard. So sabi ko, hindi, satisfied na to, okay na to. Kaya namin mag-time ng 31 plus or 31 below. So hindi ko na siya inubertihan, pinabayaan ko na lang. So strategy noon is target gold medal talaga ang ano, pag mga ganong style medal.
9: Ilan taong ka na nga ulit?
11: Mag-running 32 na ako ngayon July.
9: Sa anong probinsya mo?
11: From Agusan del Sur.
9: Ah!
11: Opo, doon sa Palarong Pambansa, nung nakaraan
9: doon, taga doon
11: pa ako. Opo, taga doon po ako.
9: So, yun lang talaga strategy mo. So, yun nga, buti binayagan kayong tumakbo kahapon sa 10K?
11: Kasi nirecord kami ng as a member ng A6, and then...
9: Ah, A6
11: din kayo. And then si Sir Jasper din is A6 din. So, inano kami na maglaro, pero hindi full marathon, half lang kami. Para may lakas pa kami dito. Kasi ito talaga yung pinaka, ano namin, target talaga.
10: And part din to ng preparation mo for Asian Games.
11: Oh, yes ma'am. Oh, part din ito. Lalo na kailangan namin ng mga competition pa before mag-Asian Games kasi matagal pa naman siya. So kailangan pa namin ng mga ibang laro. Okay. Wag lang full marathon. Pwede isa lang, isang full marathon. And then lahat puro na mga 10K, half marathon, ganun. Kailangan namin ng competition pa bago Asian Games.
9: So basically ngayon, papahinga. Mga ilang linggo ka magpapahinga?
11: Ano muna, jog lang ako everyday pero kaunti lang siguro, mga 30 minutes lang. Walang workout, walang pressure muna.
9: Oh.
11: Ano muna, kumbaga pa-healing muna, healing muna sa ano.
10: Okay, so after National Open, pagkatapos mo magpahinga muna, healing, meron ka pa bang mga susunod na bago yung September na Asian Games?
11: Actually ma'am, naghihintay pa kami ng ibang event pero may mga competition kami sa July, siguro yung mga local na lang. Yung mga major marathon, siguro yung mga ganun. Pero half lang siguro kami. Kasi need lang talaga namin.
9: Maintenance.
11: Yung maintenance, ma'am. Need lang namin makuha yung pacing namin for Asian Games talaga. So, kailangan talaga namin.
10: Pero parang bago ka pa lang sa marathon.
11: Yes po, ma'am.
10: Diba?
11: Kaya, yun nga, ma'am. Maraming nagtatanong sa akin, bakit hindi ako nagmamarathon dito sa Pilipinas? Kasi, unang-una, mainit dito eh. So, kung lagi kang maglalaro ng marathon dito, maaga kang malaspag, ma'am. So, maaga kang parang mag-retire sa pagtakbo. Kaya, ang ginawa ko, abroad na lang. Kung may mga invitation, mga major marathon, yun, lalaroan ko. Opo, yung mga ganon. Pero kung dito lang sa Pilipinas, siguro, bibihira lang kung may mangyari man sa akin na maglaro ko dito ng marathon.
9: Sa Tokyo, nakailang place ka?
11: 58 days.
9: Mabilis na yun.
10: Pero mabilis yung
11: Kasi, yung mga nakaraan nga sila, Arlan, Richard, pag naglaro sila doon, 100 plus sila eh. Ngayon, nakapasok ako ng 58, si Richard naman, 68. Si Arlan ang 100, I think 108 ata sa atin, mga ganun, 100 plus. Yun.
10: So, marathon na talaga ang pagpo-focus?
11: Asian Games, ma'am, marathon ang pinaka-target ko sa Asian Games. Kung pala rin man na makalaro ako sa 10,000 sa Asian Games, kung mauna ang marathon, pwede ako mag-10,000. Pero kung last day ang marathon, hindi na ako pwede mag-side event muna. Focus ako sa marathon.
10: Depende sa schedule.
11: Depende sa schedule, ma'am. Yun po.
10: Congratulations.
8: Ano man ito? Gold sa national?
11: Nag-gold ako ng... Nakarami na ako. Ay, yung 10,000. No, Isabela, saka ngayon. Dito, ngayon. Nakadalawang gold ako.
9: Isabela, 2019?
11: Sir. Ay, di. Nung 2023 ba yun?
10: 20...
12: 23.
11: Oh, yung mga ganun, sir?
13: Ay, 23 sa Ilaga.
11: Sir, oh.
13: Yung last sa Ilaga.
11: Oh, ako po nag-champion nun sa 10,000 ng 5,000 yun. Ayun na yun.
13: That's sweet.
11: Apo.
13: Kap, nung last year, tumakbo ka ba ang 10K?
11: May national open ba?
13: Oh, may. Siyempre, dito ginawa.
12: Meron dito.
11: Oh, sir, pero usually, ang tinatakbo ko, 5,000 lang talaga ako lagi.
14: Oh.
11: Nasa 5,000 lang ako, and then 5,000. Bihira lang ako nagti-10,000 talaga. Kasi nung mga nakaraan, ang focus ko is 5,000.
13: Wala. Pero no, last year dito sa ano pa, sa 5,000 ano pa.
11: Si oh ako pa rin ang nagano. Kumuha kasi parang wala si Germali last year. Alam ko wala. Oh. Pag nandito siya, wala akong laban doon. Oh, siya talagang kukuha
12: niya. Malakas talaga.
11: Sobra talaga, ma'am. Hindi talaga kaya. Oh.
13: 'Di ba? Parang
11: ano talaga, sir, talagang ongoing pa lang yung competition, sir. Mapapaisip na ako kung ano yung kalabasan sa last day, sa last event ko 'yun. Walang problema sa first day ko, walang problema 'yan. Pero pagdating ng second event ko or third event, talagang mararamdaman ko na yung ano kayang pakiramdam nito pagdating ng ano. Kaya ko ba banta poses? 'Yun talaga, sir, ang iniisip ko kung kaya ko siyang i-finish. Pero talagang sabi ko, kaya ko naman. Total nasa saktong training naman ako eh. So hindi agad-agad ako na naubusan talaga. Kasi kung hindi naman ako tumigil sa pagte-training, yun talaga po. Tsaka lalo na ma'am, nag-marathon na ako. Ang training ko ngayon is marathon. So ang haba ng mileage ko. So ngayon, kahit ilang event pa yan, kaya kong tapusin. Pero hindi ganun kalakas yung time. Hanggang doon na lang siguro sa mga stagnant lang yung may mababa lang na mga time, ma'am. Pero yung sabihin mo mabilis, hindi kaya.
12: Thank you.
11: Sige po.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Yung napakinggan Sunny Wagdos, ang marathoner ng Agusan del Sur. Ano, grabe, para mga Superman tong mga runners natin. Araw-araw tumatakbo kilometro ang kanilang tinatakbo. Grabe, ano, yung kanilang resistensya. At kumbaga, easy-easy na lang. Sabi nga, hindi ganun kataas ang level ng kanilang performance, pero kayang-kaya nilang tapusin ang kanilang mga karera. Kaya, saludo tayo dito sa mga atleta natin. Ano? Sunny Wagdos, Art Joy Torregosa, mga marathoners natin, kampiyon sa Philippine Athletics, kampiyon din sa nakaraang Manila Marathon, half marathon nga lang. At pambato natin, come the Asian Games. Okay, para makumpleto yung kwento natin for this morning, sa pagtapos ng Philippine Athletics Championships, ibibigay naman natin ang long jump champion, okay, and decathlon champion. So, 2 gold medals dito, si Janry Ubas. At isa rin to sa inaasahan natin na magbibitbit sa bandila ng Pilipinas Cam, the Asian Games. So, narito muli si Ria at mga kaibigan natin from print media sa kanilang huddle with Janry Ubas.
15: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
16: Kasama po natin Janry Ubas, ngayon naman ay nagginto sa decathlon.
17: Yes po, ma'am, sa decathlon po.
16: Ayan, katatapos lang ng 1,500 yes, meter po na event, and after all the events, no, 10 events, Janry Ubas pa rin ang nangunguna.
17: Yes po.
16: Janry, lakas ah.
17: So po ma'am, ano, siguro swerte lang kasi this year kasi ano, parang hindi ko masyadong pinagpreparahan yung decathlon. Kasi gawa nga ng SEA Games is next year pa.
16: Mm-mm.
17: So mas maganda yung by next year tayo mag-prepare para nandun tayo sa peaking para SEA Games agad. Maganda yung competition. Ngayon kasi parang ano eh, parang nilalaro-laro ko lang siya para yung mga technique, hindi siya basta-basta mawala.
16: Mm.
17: Although, kahit
16: may na,
17: kahit although may na yung mga performance, nandun pa rin siya para preparation next year. Magagamit ko siya.
16: So, para sa assessment mo, mahina pa rin performance mo dito sa...
17: Oh, ngayon kasi, ano, first decathlon ko this year.
16: Mm-hmm.
17: Dito sa Tarlac. So, kumbaga, nangangapa ako dahil, yun nga, hindi ko masyadong pinagpiprahan yung ano na to. National Open kasi pinaka-focus ko talaga is yung long jump. Kasi nga na may mga competition ako sa ano sa other country.
16: Mm-hmm.
17: Na long jump yung event ko.
16: Ano bang mark mo sa long jump dito sa decathlon?
17: So far nga mas mataas sa ano individual.
16: Doon sa ano
17: individual. Tumalon ako ng ano 763 nung individual ko, 761. Pero yung ano ko...
14: Ah, dito? 763 ka?
17: Nung Decathlon na time, nung kahapon. Pero sa pagramdam ko, mas malakas yung talon ko nung ano, individual. Kasi yun nga, individual yung nilaro ko. Nagpaulong talaga siya. Kaya nasabi ko na siguro, yun nga, nung una is yung sa Singapore, 740 lang pinalang ko. Tapos may chance pa na tumaas yung talon ko this national open kasi nga, malayo pa yung gap. Then ngayon, nagkaroon naman ako ng chances na baka sa Korea, tumalon ako ng higit sa 761 siguro. Kasi yung pinaka-goal ko talaga is tumalon ulit ng mga 8 meters siguro. Kasi nga, baka makwalify ko sa Asian Games kasi nga yung qualification namin is this national open. Kasi yung Patapo, hindi pa sila nag-release ng lineup talaga.
16: Meron bang kailangang i-meet na number?
17: Sa ngayon, meron silang minute. Pero hindi ako sure kung gold, silver ba or yung top 5 sa Asian Games before. Yun ang narinig ko.
16: Okay.
17: So sana ano, magkaroon ng first sa... Pero yung sabi na, yung gold daw is ano na, seeded na sa Asian Games. Tapos yung mga... nag-qualify sa top 5 nung sa Asian Games, na-hit nila dito by other country, yung saan sila naglaro, automatic sila. Then sa tingin ko, kunti pa lang ngayon ang ano, na-qualify sa Asian Games talaga. So depende pa rin sa Patapo kung sino ipapada nila, kasi may ano, parang 20 slot, something ganon. So nasa kanila pa rin yung sino yung papasama nila na ganito, ito si ano, mukhang malapit ka sa qualification, sama na lang natin. Kasi malaking ano din yun eh, parang motivation for... SEA Games, ganun.
16: Pero paano mo madedescribe yung challenge na binigay sa'yo ni John Celestino?
17: Actually nga, nung ano, bago magsimula, ang first day, sabi ko, pag sa first day, lumamang siya sa akin ng kunting points or kunti lang ang lamang ko sa kanya, automatic, siya talaga yung mananalo. Kasi yung second day ko, maliban sa second day, mahina yung second day ko, wala talaga akong ano, performance na maganda sa ano, sa Decathlon.
16: Oh, hindi ka masyado na.
17: Oh, kasi more on ano lang ako yung pa ano lang hype pa. Oh, konti-konti lang ganyan. Siyempre, kailangan kong maglaro dito para yun nga, yung goal ko is ma-continue lang yung technique ganun. Mahirap kasi makalimutan eh.
16: Pero nung dumidikit na siya.
17: Pero na-challenge din ako. Hindi ko makakalain na siguro nag 6,000 plus din yata ako eh. So isipin mo yung
16: 6,000 sa 100 meter second ka, yes, sa long jump shot put first.
17: Yes po. Tapos, sa 400 parang I think pang 6. So malayo. So lumamang siya doon ng mga 9 points na lang.
16: Okay.
17: Then after second day, wala, tambak na ako. Then yun nga, yung ano kasi yung Decathlon kasi more on survivor eh. Kung sino yung makasurvive, may chance na mananalo talaga.
16: Pero kanina yung pole vault mo, umabot ng 460.
17: Oh, yun, isa pa yun. So, actually, maraming witness kasi nagtitraining kami sa ultra. So, yung ultra, hindi ganun kaganda yung training ground. Tapos, maraming nagtitraining doon. So, agawan kami ng pole vault. So, ang ginamit kong pole is, yung maliliit lang, hindi yung pole ko kanina. Tapos yung base ko ng pool na yun is parang around 420 lang. So nagulat ako kanina. Siguro yun nga dahil kay Celestino. Iba talaga pag ano, may challenges na competitive yung ano mo. Kasi parang na-challenge ka talaga. Kahit di mo pinag-practice, magugulat ka na lang eh. Sipin mo, ang layo ng season base ko, 460. Samantalang ng training namin, 4 meters lang tinalon ko. Pahirapan pa. Muntik pa akong ma-accident.
16: Pero after 460, may height ka pa bang?
17: Yes po, hindi na.
16: Ah, hindi na.
17: Nagkano na ako na...
16: Naganda ka na for the next
17: event. For the next event kasi sabi ko, wala naman tong kwaroonan kung babanatan ko pa. Tapos yung qualification namin by next year pa naman. Tapos, siyempre, ang pinaka-goal talaga ng national team namin sa athletics is, once na national team ka, kahit mahina yung performance ko, wag ka magpatalo sa mga beginners. Sa mga hindi national team, kasi nakakahiya. National team kayo, tapos magpatalo ka lang sa mga sa hindi national team, di ba? Kaya nga kinawa ka ng national team kasi ikaw yung pinaka-best of best na
16: walang
17: player.
16: Walang excuse.
17: O, walang excuse. Kaya, yun nga, parang may lapses din ako kasi libre national team, national open, kailangan prepare ka.
16: Mm-hmm.
17: Hindi pwedeng parelax-relax, pero yun nga, ang ginawa ko is, siguro, kaya ko siguro, kasi may long jump naman ako eh.
16: Mm-hmm.
17: Kasi kung natalo ko sa decathlon, accept ko naman talaga na talo ako. Pero at least, yung sa isang event ko is number one pa rin.
16: Oh.
17: Tapos yung, may next year pa naman eh. Mm-hmm. At least, kung maglalaro ka ako next year, mas masa-challenge ako kasi, ano na talaga yun, pukpuka na eh.
16: Uh-huh.
17: Kasi yung, brave event, dalawa lang eh.
16: Yung pole vault mo, individual, sumali ka rin, ano yung mark mo lang?
17: No meeting
16: kalaban
17: record.
16: Sila Hackett, tsaka
17: no meeting si record. Kasi yung ginawa ko dun is, yun nga, yung sa ultra is, napakihirap mag-training. So pagdating dito, sabi ko kay Coach Dario na, Coach, pwede bang mag-entry ko sa, ano, sa decathlon, sa pole vault individual siguro para mag-training lang, mag-marker lang ako kasi ang hirap eh.
16: Mm-hmm.
17: Nung ano, nung sinubukan ko sa ng individual, napakahirap, zero nga eh.
16: Ah. Ano, no mark ka?
17: No mark talaga.
16: Okay.
17: Kasi kinoka lang din yung ano, yung marker, kahit nakuha ko yung marker, pero yung pag-plant, napakahirap.
16: Mm-hmm.
17: Kasi pag okay yung marker mo, pag di ka naman naka-plant, wala din. So, yung kanina, parang sobrang blessed lang din kasi, yun nga, naka-460 pa ako na wala namang tamang ensayo.
16: Mm-hmm.
17: Kaya siguro, tiwala lang sa sarili siguro din kay God siguro.
16: Okay. So, ilang araw na lang, ilang linggo na lang yung susunod yung
17: sa event? Sa Korea, alis kami yata, ano, by 18 yata.
16: Mm-hmm.
17: Then, ang competition doon, mga 20 siguro, June 20 or 21, kasi dalawang araw lang yun eh.
16: Okay.
17: Tapos malayo yung travel doon, kasi nakalaro na ko last time doon eh. Pero matagal na, mga year 2016.
16: Okay.
17: Then alam ko yung mga kalaban doon, mga Koreano, malalakas din.
16: Mm-hmm.
17: Kasi nung SEA Games na Asian Games namin dati, bakbakan din kami doon.
16: Mm-hmm.
17: Kasi ngayon, sabi ko, sabi ko, coach, baka pagandaan ko talaga yung ano Korea. Kasi meron na tayong ano, expenses eh, mga ticket, ganyan, allowance. Eh, gusto ko, pag nag-abroad, mag-perform talaga ng maganda kasi
16: okay.
17: Bansa yung dala mo doon eh.
16: Oh.
17: Eh, dito, parang bira lang naman dayo dito.
16: Mm-hmm.
17: Actually, yung sa decathlon nga, walang dayo na foreigner eh.
16: Oo.
17: Kaya medyo ano siya, parang madadala lang siya na, ito, laro-laroin ko lang. Pero, hindi ko na-expect na si Celestino, magbe-perform ng maganda talaga.
16: So talagang nahatak din yung performance.
17: Oo, parang, para talagang ano, parang talagang ensayado ako na ano, gana, lumabas na ensayado ako dito kasi, yun nga, parang na-challenge.
16: So makakatulong to para doon sa next event, sa tournament.
17: Oo, yun. Sa, parang isip ko na rin kanina na, parang training ko na lang to para sa Korean na preparation. Kasi may ano pa naman kami, mga 5 days siguro.
16: Okay.
17: So after siguro ito, mag-recover ng 2 days din, konting check mark.
16: Mm-hmm.
17: Then, yun, lipad na para makarecover ng katawan.
16: Okay.
17: Yun po.
16: Ayan, congratulations and more power. Good luck sa next mga tournaments. Janvi Ubas.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Okay, so there you have it, Janvi Ubas, our long jump champion and decathlon, men decathlon champion. Easy-easy lang yung kanyang performance pero na-challenge siya kay Celestino kaya nahigit din siya. He was behind that dun sa second day pero at the end, champion pa rin si Ubas. Hindi siya umaasa na mag-decathlon sa Asian Games. Ang hinahangad niya mag-qualify for the Asian Games in men's long jump. And he will be leaving by June 18, papunta ng Korea for the June 20 Korea Athletics Meet. Okay, we go to football kasi pinakamahalaga yung football. Let's have a review of today's happening. Sino nga ang mga winners? Ngayon, doon sa Arlington, Texas. So we have Ivory Coast over Ecuador. Yan ay sa 1-0, okay, doon sa kanilang labanan. And then, kagabi or early morning, andyan yung Japan, okay, na naka-2-2. Naku, ang galing ng Japan. Lamang na Netherlands, pero napilit pa ng Japan na makatablano. 2-2 doon sa kanilang laban. Group F po ito. Then, sa Group E naman, Germany against Curacao, okay, at 7-1. Then, the other day, 2-0 or 2-0 Australia over Turkey. Then Scotland over Haiti at 1-0. Nung isang araw pa Saturday, it was Qatar and Switzerland at 1-1. And then Group B and Group C, It was Brazil, 1-1 din lang with Morocco. Bakit parang nangangapa ang Brazil, ha? And then Group D, host US against Paraguay, 4-1 for US. So yan yung mga panalo na, no? Nung Friday, South Korea 2-1 over the Czech Republic and Canada and Bosnia Herzegovina ay 1-1. So yun yung mga laro. At the FIFA World Cup, doon sa opening day, doon sa Mexico, it was 2-0. Mexico over South Africa. And that's it. Yan. Sa araw na ito today, ano ang mga laro? Sweden against Tunisia, Group F ito. Group G, Belgium against Egypt. And then Spain against Cape Verde. And then Saudi Arabia against Uruguay. Antabayanan po ang mga scores at ang ilan pang balita patungkol sa FIFA World Cup sa ating Sports News Roundup. Ang iba pa nating mga panayam, may iba pa pong mga slot tayo. Yung PBA, mamaya I'm sure si Aaron, si Naria, andyan yung mga PBA slot natin for the additional interviews and media huddle or presser after the game. Okay, so sa ngalan pa rin po ni team, sandali lang. Okay, uulitin ko pala yung pahayag ng UAAP. Naku, yan pa naman yung isa sa sinusubaybayan ng mga kaibigan natin. Ano nang latest? Siyempre, si Butterboy niya na sa Agusan del Sur na, yung kanyang body from Ateneo de Davao. Pero ito yung pahayag po ng UAAP. Kanilang sinabi na they remains committed to the truth, justice, and accountability in the Aurora incident. Sila po ay muling nagpahatid ng kanilang pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Butter Bonya, Rene Clert Butter Bonya, and ni Divine Adili. Tapos sinasabi na as previously stated, ang UAAP will fully take into account yung findings, magiging findings ng sinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation, NBI, ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Direction Group, PNPCIDG, ang Commission on Higher Education, and the concerned member school, dahil nga limitado pa yung detalye. So, nandoon din po ang panawagan na sa mga agencies na nabanggit na mag-conduct ng mabilis at thorough na investigation patungkol dito para mawala na mga speculation. Tapos, the UAAP is closely following all developments surrounding the tragic incident. Tapos, siniguro nila ang UAAP ay mag-enforce, magbibigay ito ng sanction in cases where there are breaches of established protocols, laws, and regulations, provided these sanctions are established through due process and in accordance with governance and disciplinary procedures. UAAP will also review and, if needed, revise existing rules and policies to further strengthen accountability, enhance student-athlete welfare, and uphold the highest standards of safety. UAAP will promote and expand access to protective measures, mental health resources, and support services for student athletes, coaches, and staff while sustaining programs that foster camaraderie and communal well-being. This difficult moment, according to UAAP, has reminded that the care and protection of the student athletes of the UAAP are paramount, and together, UAAP remains committed to fostering a sporting environment grounded in safety, respect, accountability, and genuine concern for the well-being of every member of the UAAP community. Yan po ang kasiguraduhan na inianunsyo sa pamagitan ng isang statement ng Universities Athletic Association of the Philippines or UAAP. At tim pa rin susundan ang mga takbo ng pangyayari. Marami na po, nagsanga-sanga na, may mga pahayag na mula sa mga ibang tao and outside na nga basketball, ika nga naging topic yung mga personal issues ay inalathala na rin sa social media. At sabi nga, ayun po ay will take into consideration dito sa investigasyon na ginagawa ng mga kinakaukulang agency. Okay, ipa-follow up po ninyo yan, natin yan, at aming ibabalita pa rin sa inyo dito sa Sports Radio. Okay, sa ngalan ni Susane, ganun din ni Nida, at ng Malolos Transmitter at ni Team Tapalo, Gonzalez. Ako pa rin po si Judy Keringal para sa Sports Radio. Please do stand by for the 10 o'clock edition of the news and the next program. We have our star of yesteryears mula pa rin sa athletics, si Sean Guevara, ang ating men's high jump, former national record holder and former SEA Games medalist, and now the mentor of the new record holder in men's high jump, no other than si Leonard Grospe. God bless everyone, and until tomorrow, good morning.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagalit sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili,
27: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin,
27: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
29: This is a public service announcement.
30: Public service announcement
29: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: Headlines ngayon.
32: Philippine Standard Time, it's 10:05 a.m. Good morning, and here is the news. Operations of commercial flights at General Santos International Airport resumed today following the magnitude 7.8 earthquake that struck Mindanao. Transportation Secretary Giovanni Lopez said the Department of Transportation and Civil Aviation Authority of the Philippines have conducted a full safety assessment of the airport. He said the commercial operations at the Jensen Airport can resume to prevent further delays in passenger travel. The resumption follows President Ferdinand R. Marcos Jr.'s director to expedite repair works at the airport. The CAP, or the CAAP, has advised passengers to coordinate directly with their airlines for updated flight schedules and travel arrangements. In news overseas, a teenage was shot and buses were destroyed during chaotic scenes in New York City that marred jubilant celebrations for the Knicks' historic NBA championship win. The New York Knicks beat the San Antonio Spurs 94-90 in Game 5 on Saturday to clinch the title for the first time in more than half a century. The game was held in the state of Texas. The New Yorkers took their hometown streets in droves to toast the milestones for fans at the city. Knicks owner James Dolan had called for restraint following his team's victory against the Spurs in San Antonio on Sunday morning. In sports news, Donna Vekic ended a two-year title drought on Sunday, defeating home favorite Emma Raducanu 6-love-7-6 in an hour and 48 minutes to win the HSBC Championships at Queen's Club. The victory earned Vekic her fifth career title, singles title, and her first at the WTA 500 level. Vekic raced through the opening set and won the first seven games of the match before Raducanu found her footing. Roared on by the home ground, Raducanu surged to a 5-2 lead in the second set and later held a pair of set points that Vekic steadily to close out the biggest title of her career on the WTA Tour driven. Philippine Standard Time, it's 10:07 in the morning. Matiling nato Talk Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa sports. Pudok pa si Wita Palas, Arisa, magandang umaga sa inyong lahat.
33: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
34: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar.
0: may mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit ko eh.
5: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya.
31: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
7: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Medalist ng Southeast Asian Games sa event ng high jump. At siya rin po ay datihang record holder natin, men's high jump, si Coach Sean Guevara. Welcome po sa Sports Radio. Magandang araw, Coach.
9: Hello, Ma'am Judith. Magandang araw din po. At lalo na sa mga lahat ng nanonood sa atin at saka na-tinginig.
8: Yes. Special po kasi itong ating kwentuhan dahil kayo nga po yung aming itatampok bilang natatanging atleta. But first, congratulations po dahil siyempre, meron ka ng bagong tuklas na atleta at bago na nga siyang record holder para sa ating men's high jump, no other than Leonard Grospeg. Gaano po kayo kasaya na kayo na dating record holder tapos ngayon nakadevelop na ng bagong sabihin natin na mamayani dito sa sport?
9: Napakasaya po, ma'am. Actually, I'm so very blessed and grateful na na-achieve talaga namin yung aming goal at saka objective para ma-break yung national record po. So yun po talaga yung isang aim namin.
8: Gaano po ka-fulfilling sa pakiramdam ng isang coach na merong atleta katulad ni Grospeg? Tinanga po, siguro yung mga experiences nyo ng mga nakaraang panahon ay naisasalin?
9: Yes, ma'am. Yun yan, nasabi mo, very fulfilling talaga. Kasi sa lahat ng lahat ng pinagdaanan namin, eh alam niyo naman po si Leonard, lalong lala nag-undergo pa kami ng operation, si Leonard pa nag-undergo ng bone spur operation sa ankle niya, take off ankle, take off leg, shear, so sa recovery, O lahat yun, pinagdaanan namin. Tapos kung paano mag-ano ulit, mag-build up ulit ng fitness at saka magpagaling ulit. Buti, malakas din yung ano, malakas din yung mental ano ni Leonard, mga mental aspect niya. Hindi sumuko, nagpatuloy, at saka ngayon po, nagawa po namin na, ano, na bumalik sa track, at saka mas malakas pa yung pagbabalik namin.
8: Yes, at congratulations syempre sa gabayan ni Coach Sean Guevara. Kapag medal lang niya, hindi lang basta medal ha, gold medal sa high jump men pero sa Asian Beach Games, di po ba?
9: Yes, po.
8: A number of weeks ago. So congratulations po. At ito, kasi hindi po basta-basta yung event niyo, men's high jump. Napakahirap kumpara dun siguro sa ibang mga events sa athletics. Would you agree, Coach?
9: Yeah, yes po ma'am. Actually, yung high jump is one of the technical events sa athletics together with the pole vault, no? So it needs knowledge sa coach, sa athletes, at saka analysis talaga para magawa ng maayos yung mga techniques na, at saka consistent yung training, at saka lahat ng mga kinakailangan na aspect ng pag-iinsayo, kinakailangan ma-input talaga para gumalik.
8: Yes. Paano po niyo ikukumpara yung panahon mo, Coach, nung nag-record ka, ang record mo 2 meters and 17,
9: six, ba? 17. Yes po.
8: Okay, 2.17. Opo, 2.17 meters. At yung ngayon, syempre ngayon, 2.22 meters na. Pwede po bang magkaroon ka ng comparison nung panahon mo as an athlete tapos yung panahon ngayon ni Grospe at siguro public training and likewise doon na sa setup din na meron these days?
9: Ang kagandahan lang kayo, no? Kasi nung panahon ko kasi wala pa tayong specialized talaga na coach sa high jump sa National Plate. So yung nagiging coach ko is actually specialized dun sa long jump at saka sa triple jump. So isang factor dun. Tapos yung advantage talaga ni Leonard is mas matangkad siya sobra kaysa akin. Ako 5'7 lang, which is si Leonard is a 6 footer. Tapos in term of strength, mas actually pag tinignan yung average, siguro mas malakas ako. Si Leonard. Pagdating naman sa explosive, mas malakas ako. Mas ano siya konti. Mas mahina siya konti. Yung pinakamalaking factor talaga is yung height niya. Nagagawa niya yun. Pero magawa niya na makopya na yung lakas ng strength ko at saka lakas ng explosive ko, capable talaga siya tumalo ng 2.30 meters si Leonard. So, which is yun yung tinatrabaho talaga namin. Kasi yung pagdating sa technique, nakukuha niya na yung ano, yung technique. So nabawala na namin pati yung approach niya, yung angle ng approach niya dun sa curve. Naayos na namin. Yun na lang kailangan namin na ano pa, tatrabawin yung explosive niya doon sa take-off at saka yung strength.
8: Ayun, okay. So, kakausapin natin si Leonard as regards that. But this is for Coach Sean Guevara. Yes, Coach.
9: Yeah.
8: Paano ba nagsimula sa track and field or sa athletics si Coach Sean?
9: A long story, no? Pero too short cut. Nag-start ako nung second year high school ako. Yung event ko actually hindi high jump, kundi long distance runner. Long distance runner ako. No? Tumatakbo ako ng 1.5 at saka yung steeplechase. So, nakarating ako provincial.

0: long distance pa rin yun. So, umabot ako ng regional meet. Pero pagdating ng regional meet, natalo ako doon. And then, pagdating ng fourth year ko, nagbago. Napunta na ako sa hurdles. Tapos, jump at saka pole vault. So, ano na yun? Kasi in-explore ko lahat ng mga event. Pagdating sa ano, ako na nanalo doon sa provincial meet ng high jump at saka pole vault namin. Tapos, pagdating sa regional, ako din nanalo sa pole vault. Yung high jump ko, talo ako noon. Taga-Aklan. Mayroon akong partner na taga-Aklan. Talo ako. Ngayon, nakakarating ako ng Palarong Pabansa. Yung pole vault yung event ko. Pagdating sa Palarong Pabansa, hindi naman ako pinalad. So, ano ako doon? Parang almost kulilat ako doon sa Palarong Pabansa.
1: Kulilat ka sa Palarong Pabansa. Okay.
0: Oo, oo. Yung event ko noon, sa pole vault. Ngayon, walang may nag-recruit sa akin na mga university para mabigyan ako ng scholarship.
1: Mm-mm.
0: So, wala talaga. Ngayon, I expect na hindi na ako makapag-aral ng college. Mm-mm. Pero tinulungan ako ng coach ko ng high school, tinuntahan ako dun sa bahay. Kasi kinausap niya na daw yung, ano, yung coach ng isang university dun sa Iloilo City. Kinausap niya na daw, pinakausapan niya na daw na tatanggapin ako.
1: Mm.
0: So, kaya nakapag-aral ako noon. O pumunta ako doon, binigyan ako ng ano lang, ng scholarship na 100%, tapos wala lang ibang privilege, walang pagkain, walang dorm, walang monthly allowance. Scholarship lang talaga. So, unlike sa mga atleta ngayon, lalo-lalo na dito sa Manila, kumbaga kompleto talaga yung binibigay dito sa Manila pag recruit ka. Doon sa akin, scholarship lang. Yun lang yung binigay kasi hindi naman ako kagalingan. So, tinanggap ko yun. Okay, sige. Okay na ako kasi gusto ko mag-aral. Ngayon, habang nag-aaral ako, parang iniisip ko, grateful na ako doon sa binigay na privilege sa akin kasi hindi ako talaga makapag-aral, ma'am, Judith, eh. Hindi ako talaga kaya ng magulang ko na paralo ng college kasi wala talaga ng pang-finance.
1: Yes.
0: So, malaking pasalamat ko na binigyan ako ng libre na pag-aaral, tuition sa calculation, free, yun. Pinagbuti ko yung paglalaro ngayon. Kasi gusto kong bumawi sa school ko, sa school na tumanggap sa akin, kung bumawi, kung pabigilan ng honor kahit paano. So, ginagawa ko yung best ko tuwing sayo. So, first year, nakakarating ako ng regional prisa, and second year, ganun din. Tapos, pagdating ng third year, doon ako lumabas. Nagkaroon ng Philippine National Games sa Cebu. Philippine National Games sa Cebu. Ang actually, yung event na tinitrain ko, ma'am, is pole vault talaga. Kasi yun yung yung gustong-gusto kong event na tinitrain. Pole vaulter ako yung college ako, pole vault. Kasi yun din yung nagpadalakin sa Palarong Pabansa.
1: Yeah.
0: Training ng pole vault. Ngayon, pag ng Cebu, yung event ko, high jump at saka pole vault. Nilagay ako ng coach ko doon. Ngayon, wala akong masyadong training sa high jump. Is, nag-ano ako, gumawa ako ng checkmark day before ng high jump. Kasi yung pole vault, as day pa. So, yung high jump, sa day 2. Kasi pa yung Philippine National Games po noon, 1997. Gumawa ako ng checkmark, and then kinabukasan, nag-compete na ako sa high jump. So, nagulat ako, ang lakas ko sa high jump.
1: Yes.
0: Kasi yung best ko sa high jump is nasa 80 lang 1.80 meters lang.
1: Yes.
0: Pero doon sa Cebu, tumalon ako ng 2.01 meters. Wow. So tinalo ko yung mga training pool doon, ako yung number
1: one. Yung
0: training pool, tinalo ko.
1: Mm-hmm.
0: So yun, umpisa noon nung time na yun, 1997, na-realize ko na hindi pala ako pole vaulter. Sabi ko, eh, jumper pala ako.
1: Yes. Okay, coach, move kang konti. Backward, kasi napuputol tayo. Ang ganda ng kwento, Coach Sean. Sige, nakikita namin sa iyo, ganito na lang eh. Move backward ka ng konti, Coach. Okay, para magandang kwento mo natin. Okay, so na-discover, hindi pang pole vault, kundi pang high jump pala si Coach Sean Guevara. And that was Philippine National Games 1997. So, anong ibig, by the way, anong eskwelahan po yung nagtiwala?

0: sa'yo kahit wala kang medal sa palarong pambansa.
1: Yun po, yun. Yun yung Western Institute of Technology. Engineering school siya.
0: Okay.
1: Kaya nung pumasok ako doon, no choice ako, kundi mag-engineering course. Kasi engineering yes. course siya. Hindi ko alam kung ano engineering. Wala naman ako plano. Yeah. Wala yung mga nakabalan doon. So, kumuha ako ng medical engineering. Hindi ko alam na, hirap pala ng course na yun. Ang daming mga.
0: Yes. So, yeah, ano po?
1: May pinto din yung side ng course ko. Muntik yes. na kick out doon.
0: Wow.
1: Kasi ma'am, ano, bagsak ako ng dalawang mathematics sa first semester ko.
0: Mm-mm.
1: Yung algebra at saka trigonometry. Talaga ako magaling, magaling mag-aral.
0: Uh-oh.
1: So ngayon, nung basta konti sa kwento. Tapos nung second semester, inulit yun, nirit ko. So yung dalawang subject na yun, na-exempt ko yun sa pain. Kasi para lang ako nagre-review na eh. Ito yes. na ako naka-adjust. So umpisa noon, tuloy yung magandang ano ko, standing ko sa pag-aaral.
0: Yes.
1: Kaya yun.
0: Yeah, mata.
1: So, side ng education, na graduate ko yung ano yung mechanical engineering course, and then eventually napo din yung exam, so I'm a licensed engineer.
0: Wow, so, congrats po. Galing naman. And at the same time, doon din nag-take off yung iyong athletic career, kasi naging gold medalist ka na sa Philippine National Games, tapos nakagraduate ka ng Western Institute of Technology sa Iloilo City.
1: Yes po. Nag-graduate ako noon 1999. That was also the year na nag-qualify ako sa Southeast Asian Games.
0: Wow! Tuloy-tuloy na. Coach, tuloy-tuloy na. Year. Yes.
1: Oo, graduating kasi ako nung time na yon nung nag-qualify ako sa Southeast Asian Games. So, graduating ako, tumalon ako ng 2.03 sa Philippine Athletics Championship. So, National Open patawag dati.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, after 2 months, nag-SEA Games na, tumalon ako ng 2.08. So, mm-hmm. nag-improve ako ng malaking improve ko doon. Mga 5 centimeter yung in-improve ko. So, nag-bronze ako noon.
0: Wow!
1: At the same time, yun yung first SEA Games ko. And then, nung pagbalik ko, so, all I know is mabagsak na ako sa mga subjects. Kasi, more than a month ako nawala. Pero kaso nga lang, dahil sa achievement ko noon sa sport, is nag-declare yung president school na kinakailangan makagraduate ako.
0: Yes. Binigyan ako ng chance.
1: Ako ng mga requirements.
0: Oh, nice. Okay,
1: pinakuha ko lahat ng mga special exam.
0: Uh-huh.
1: So, nag-graduate ko yun lahat. Tapos, hindi ko naman tinigo kasi nung nag-review ako, tapos kumuha ng board exam, pumasok ako.
0: Wow! Si Engineer Coach Sean Guevara. Grabe, ang ganda ng kwento. Coach, no?
1: Yeah.
0: Unang competition mo, SEA Games kaagad? O international competition, SEA Games ba kaagad?
1: Hindi, ma'am. Before ng SEA Games,
0: may tune-up
1: kayo. 3 weeks yata bago nung SEA Games, no? Nag-expose kami sa Singapore Open.
0: Mm-hmm. May at medal Singapore ka po.
1: Yung first competition namin yun. So parang fourth yata yung place ko yun.
0: Pero ang ganda kasi sa SEA Games ka pala, kaagad magme-medal, di po ba? Imagine,
1: yes, po,
0: by chance, nag-PNG, nag-qualify, di ba? Nag-Philippine National Open, na-hit yung SEA Games qualifying mark, bigla naging member ng national team, tapos medal ka agad sa Southeast Asian Games.
1: Yes,
0: imagine mo ito, Coach, ang ganda ng kwento. Hindi na ka-medal sa palarong pambansa. Elementary, nagtatry na hanggang nung unang mga taon mo, siguro sa secondary. Nung pag-graduate ka na, sa PNG ka pala, magme-medal at dun ka pala madidiscover. Dati into running, lumipat ng pole vault, lumipat ng high jump. Ang pinakapaborito talaga pole vault, pero sa high jump ka na-discover at sa high jump ka nanalo sa PRISAA or sa Philippine National Games. Di ba, Coach?
1: Yes, ma'am. Tama po.
0: So kapag binabalikan niyo po yung inyong experience na yon, yung kwento ng buhay bilang atleta, ano po yung dating sa inyo? Ano yung description mo sa buhay mo bilang atleta sa pag-discover nga sa iyo at yun nga pag-recruit bilang national team member?
1: Eh, first talaga na isip ko, kinakailangan talaga, it takes hard work in this para ma-achieve yung mga bagay na yon. Actually, pag nagkwento isan doon sa ma-invite ako sa mga six, hindi maiwas, tutulo talaga yung luha ko eh. Kasi nga yung hirap na dinanas ko yung time ng college.
0: Yes.
1: Para
0: makasurvive. Ano nga ba kahirap na makasurvive ang isang student, athlete, estudyante, may mahirap na kurso, na nagnanais na maging atleta yung puso mo nandun sa pagiging athlete, tapos yung scholarship mo hanggang ganun lang, coach? Ano bang mga hirap yan?
1: Yung hirap sa akin kasi, ma'am, yung situation ko being a poor student. So, wala po akong pera pumupunta sa school, kahit piso. Hindi ako pwedeng humingi sa bahay kasi nung time yung nag-enroll ako, actually pinagalitan pa ako ng nanay ko eh. Bakit ako nag-enroll? Libre na ngayon eh. Ayaw niya mag-aral ako kasi even pamasahe sa jeep, wala silang pwedeng maibigay sa akin. So, pag humingi ako, may kailangan, wala talaga maibigay, ma'am. So, natutulog na lang luha ko o pumunta ng school. Ngayon, ang ginagawa ko is, babantayan na lang ako ng jeep na kakilala ko para makisakay ng libre.
0: Yes.
1: So, yun yung araw. Minsan, malilate na ako, hindi pa dumadaan yung kakilala ko. Siyempre, kailangan ko sumakay. Hindi ako nagbubayad sa jeep.
0: Yes. Wala hindi ka pong choice eh. Wala kang choice.
1: Sabi ko, bahala na. Kasi gusto ko mag-aral eh.
0: Mm-hmm.
1: So, inano ko yun. Tinis ko yun. Tapos mayroong pangalawang sakay yun. Minsan din ako sumasakay doon. Nilalakad ko na lang yun. Siguro nga about kilometer city proper kung mayroon sa school namin.
0: Yes.
1: Lalakarin ko na lang. Bibilisan ko na lang lakad para makaabot ako sa time ng klase ko.
0: Yeah. At ilang taon yun, coach? Kasi medyo nagtagal ka pa rin bago ka na-discover at bago ka nanalo sa PNG eh, di ba?
1: Oo. Oh. Ma'am, matagal ma'am kasi almost 3 years ako nag-taste ng ganun.
0: 3 years?
1: So, kasi nung nanalo na ako sa PNG, nagkaroon na ako ng monthly allowance.
0: Mm-mm.
1: Binigyan ako ng monthly allowance, alam mo magkano? 500 peso. Binabudget ko yung 500 pesos na yun.
0: Oo, tama. Paano ka po? Paano pa po yung yung allowance mo para sa pagkain, coach?
1: Sa pagkain ko, inabangan coach ko ng college, nabago na pumunta siya ng team tapos sasabay sa kanya, makikilig po ng kain.
0: Yes. Oo.
1: Ganun ko sinurvive yung
0: sino kaya yung coach? Sino yung coach na naging dahilan ng naging kaparte po ng pagiging atleta mo ulit, coach?
1: Yung coach ko ng high school na yon na naging dahilan bakit ako nakapag-aral ng college si coach Noel Jill. Yun yung high school coach ko, yun talaga nag-discover sa akin. So actually wala na siya, i-pass away this year lang din. And then yung ko naman ng college i-pass away din this year din, magkakasunod sila.
0: Uh-huh.
1: So yun yung iba ng coach nga doon. Yun yung tumutulong sa akin sa mga pagkain ko dun sa school at saka yung athletic director namin. So mm-hmm. yun din nagpipinansa ng pagkain ko minsan, tulong din ng pagkain
0: yes.
1: ko.
0: So
1: athletic director
0: yes.
1: namin.
0: So napakasaya nung napasok ka na sa national team, tapos naka-graduate ka na rin sa Western Institute, di po ba, of Technology. Mm-hmm. So paano na ang naging buhay mo bilang atleta? Dito ka na po sa Manila that time. Ilang taon din sa national team?
1: Right after nung pumasa ko ng board exam, pumunta na ako ng Manila. Na-insta ko sa Philippine Air Force. And then at the same time, pinursu ko pa rin yung career ko as an athlete. So tumagal ko hanggang 2005 as an athlete.
0: Mm-hmm.
1: So yun. Nung time ng 2005.
0: Naka-Asian Games po ba kayo? Asian Games?
1: Yes, ma'am. 2002 Asian Games. Nag-qualify ako. 2002. And then, nung 2005 SEA Games, yun yung last ko na laro kasi na-injured ako nun sa, ano, sa elbow. Hindi ako naka-perform na maayos. So, yun yung ano, after nun, nag-retire na ako nun.
0: Yes.
1: Kasi yung groin ko din, na tinamaan din yung groin ko. Masakit lagi to yung training at saka pag tumalon.
0: Ayun.
1: So, ano din, blessed din. Kasi after nun, 2006, natanggap din ako na mag-iisang coach ng ano ng Patapa.
0: Mm-mm.
1: So, doon ko na, and ano, doon na umpisa yung coaching career ko.
0: Yes, 2006. Anong taon 2006, po kayo nagtala ng record? Anong taon nagtala ng record si Coach Chang sa men's high jump?
1: 2005, ma'am. 2005 po.
0: Saan pong tournament o competition?
1: Sa ano yun? National Open sa Rizal Memorial.
0: At ilang taon bago yun nabura ng estudyante mo na si Leonard Grospe?
1: 18 years.
0: Wow!
1: Kasi 2023 lang yun.
0: Yes. Talaga, ang ganda ng kwento. Coach, napasok ka rin sa military. Anong taon? Sabay ba yun na bilang national athlete ay ikaw ay isa ding enlisted personnel?
1: Yes, ma'am. Nauna lang konti yung ano, kasi 99 kasi nag-SEA Games ako. Nung 2000, nang pumunta ng Manila, doon ako list 2000.
0: Mm-hmm.
1: Year 2000.
0: Eh, yes. At hanggang ngayon, nasa military pa po kayo?
1: Nag-file na po ako ng ano, ma'am, ng retirement.
0: Retirement. Ayun. Yes, magiging full-time coach na si coach. Okay. Okay. Mm-hmm. So, ano yung motivation ni Sean Guevara noong mga panahon na mahirap talaga ang buhay, isang estudyante at saka isang atleta?
1: Eh, yung naging motivation ko talaga is ano, yung kahirapan. Gusto ko talaga umahon sa ano, sa kahirapan. So yung family ko malaking factor kasi gusto ko talaga ang tulungan yung ano, yung family ko. Kasi naintindihan ko yung lahat ng ano nangyari sa akin, wala akong pinagsisihan doon kasi dahil doon sa sitwasyon namin, naging matibay ako eh.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung mulma sa ano ko, sa personality ko, na hindi ako basta-basta sumusuko sa kahit anong laban.
0: Yes.
1: So, I'm very grateful na ganun po. Kaya yung ano, yung time na umangat na ako, hindi ko talaga nakakalimutan yung ano, yung family ko. Yun
0: yes.
1: Yung ano din.
0: Yeah.
1: Until now, meron na akong sariling pamilya sila dito naman kasi wala na yung mother at saka father ko. Eh, lahat ng mga kapatid ko, actually, dami kasi namin, mami, siyam kasi kami magkakapatid.
0: Mm-hmm.
1: So, yung siyam kami magkakapatid, lahat po yun, nag-graduate. Lahat po, actually, lahat engineer eh, kasi yung ibang mga kapatid ko, mayroong civil engineer license, mayroong computer engineer. Tapos, mga, ano, mga marine engineering. So, lahat kami, sarap, gahirap yung buhay namin. Na nag-graduate lahat kasi dahil sa pagtutulungan namin. So, nag-apan kasi kami lang. Nung dito sa Manila na meron akong income, eh, kapatid ko naman yung inalok, tulungan.
0: Yes. Pang ilan ka po?
1: Saan nila yung hirap ko eh.
0: Yes. So, pang ilan ka po sa pamilya, Coach Sean? Sabi mo marami kayo sa pamilya.
1: Pangatlo po ako, ma'am.
0: Ilan po kayo?
1: Nine po, nine.
0: Pangatlo sa Siam. Tapos lahat sila nakagraduate. At halos puros engineer. So talagang tumulong ka po doon sa mga kapatid mo. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na muling balikan yung buhay na yon, pipiliin mo pa rin ba na maging mahirap na Sean Guevara, coach? Pipiliin mo pa rin ba na maranasan yung kahirapan?
1: Oh, kasi very challenging eh. Pag na-realize ko ngayon, pag naalala ko ngayon, napaka-challenging. Baga naging makulay yung buhay pag ganun yung maranasan mo. Kaysa nandyan, available lahat sa'yo eh. Kung available mm-hmm. lahat sa'yo, parang wala ng chance eh. Parang
0: yes.
1: Wala na eh. So, dahil doon, di ba, ang daming learning experience na ano,
0: yes.
1: na nakukuha talaga.
0: naging mas matamis yung tagumpay dahilan sa mga hirap na dinanas mo, Coach. Napaka-dramatic pala ng buhay nitong si Coach Sean Guevara. Kapag ngayon po, may mga atleta na alam mong mahirap din, tapos very talented, I'm sure paying back or parang naaalala mo ang sarili mo noon, I'm sure marami ka rin po mga kawang gawa sa mga atleta na mahihirap ka po sa buhay, Coach.
1: Yes, ma'am. Actually, nasa stage na ako ng giving back. Alam niyo, nagtataka yung mga kasamahan kong coach, bakit ang grabe akong gumastos sa athlete. So, hindi nila na, kumbaga, hindi nila maintindihan yon kung hindi nila alam yung background ko eh.
0: Yes.
1: Okay. So, kita mo, Leonard Grospe, since 2019, dito na sa bahay nakatira yun, mostly. Kasi parang adapted to yun. Nung si Aris Toledo, alaga ko rin dito yun. Nung si LC, naalala ko si LC, bago mag-queen yun, dito sa bahay, dalawa ko dito nakatira.
0: Si Alexi Amistos,
1: Brooks, Temoso.
0: Oo, yun. Yes, na beauty queen na ngayon. Inalagaan mo rin yung coach. Yes.
1: Diba, nanalo siya sa Miss Eco International.
0: Yes.
1: So, matagal rin dito sa bahay yun. So, yun, actually, mayroon akong building dyan sa harap ng bahay na pinagawa ko na dalawang floor. Eh, dedicated talaga yun para sa mga atleta ko.
0: Mga atleta.
1: So, sila lang talaga nakatira yung naka-full air condition yung dalawang room dun sa taas.
0: Oh.
1: So, diyan sila nakatira. Tapos, pag dito sila sa bahay, all exist yan. Di sa bahay yan.
0: Wow. Talagang inampon mo na yung mga atleta ano na oo, walang kakayahan tapos gusto talaga maging atleta. At yan, malapit na lang yung training tapos yan, nandiyan ka na bilang coach at halos ama na rin itong mga atleta na ito. Nagtuturo ko rin sa college, 'di ba? Anong school ang hawak mo? NCAA coach, 'di ba?
1: Yes ma'am, yung Mapua kasi yung kinakailangan kasi yon pag coach ka national team, kailangan merong grassroots sa source.
0: Apo.
1: So yun yung nangyayari. Actually, maliit lang talaga yung allowance doon.
0: Uh-huh.
1: Pero yung importante doon is yung atleta na susuportahan. Tapos
0: nakapag-aral.
1: Nakapag-aral, free lahat, wala silang alanin. Mm-hmm. At saka yung talent na potential para maging national team is na ano namin doon, na alagaan ko doon, alagaan with my mga assistant coaches doon. So, yun yung nagiging ano namin, nagiging farm namin.
0: Tama.
1: Or farm ko sa pagiging
0: national team. Oo. Dugtong na programa, yung grassroots mo, katuwang din ito mga eskwelahan.
1: Si Leonard, nasa Mapua ko rin na ilagay yun. Tapos yung 400 runner natin na bago ngayon na bata pa, na 18 years old pa lang. Si Tal Placido. So, nag-medal din yun sa SEA Games. Doon, Mapua din yun. Tapos meron tayong mga upcoming magagaling na mga atleta na doon sa Mapua na pwedeng pumasok ng national team. So abangan nyo ma'am ngayong Philippine Athletics Championship sa na U10 to 14. So, marami tayong panlaban doon na possible na makapasok sa national team.
0: Yes, okay. Maraming atleta na inaalagaan si Coach Sean. Coach Sean, ano po yung pangarap niyo pa ngayon bilang isang coach? Parang ngayon pa lang talaga nag-uumpisa. Well, matapos yung datinyahan yung mga atleta. No? Ngayon ulit nang tutuloy, kumbaga ang pamayagpag ng atleta. Gaano pa po kataas ang pangarap ninyo bilang isang mentor, bilang isang coach sa mga atletang na di-discover nyo at natuturuan?
1: Yes. Ang beauty talaga yan eh. Simple lang naman yung goal namin or goal ko. Matulungan yung mga atleta na ma-achieve talaga yung nasa taas. So magiging isang world-class na atleta at saka makapag-represent ng bansa natin sa Olympics. So, yun yung
0: ultimate goal.
1: Top goal ko talaga.
0: Yes. Kayo po isa din, definitely, porque kayo national team, di ba, licensed coach kayo. I mean, kayo certified coach ng World Athletics, di ba, Coach Sean?
1: Yes, ma'am. Actually, dalawa yung specialization ko. Level 4 specialized coach ako sa jumping events at saka level 3 specialized coach sa multi-events. So,
0: Yes.
1: dalawa yung specialization.
0: Sa mga anak mo, may pamilya ka na coach, wala bang sumunod sa iyong yapak bilang isang atleta?
1: Meron lang. Yung anak ni puro babae, dalawa. So, pareho silang atleta. Yung isa po, college na, nasa Ateneo, nag-aaral, first year college. And then yung isa, grade, ano pa lang, grade 7. Dito naman sa National Academy of Sport.
0: Yes, ano pong sport nila?
1: Yung panganay, hurdle sa saka long jump. Tapos yung bunso, high jump.
0: Yes,
1: high jump
0: may,
1: din.
0: May intayin pa pala tayo, di ba? Oo, mga Guevara.
1: Babae pero 12 years old pa lang, nasa ano na ma'am, nasa 5'7 na yung height niya.
0: Matangkad,
1: oh, 12 years old, tangkad.
0: Okay. So,
1: babae.
0: Yeah, hintayin lang natin yan. Ano parati ang advice ni Coach Sean sa mga atleta, sa mga under your care coach? I'm sure dugtong ng mga experiences mo at ng panalo mo nga sa ating national team ang mga pangaral mo sa kanila. Ano po yun?
1: Kuwan lang, ma'am. Kinakailangan na talaga nung disiplina talaga at saka be consistent kung ano man yung ano, kung ano man yung goal nila, kailangan consistent yung gawin nila para ma-achieve yung goal. At saka huwag sila tumigil kasi minsan kasi yung pagpapaling, yung pagpapalakas is hindi naman na shortcut eh. May certain time yan narating. So, it take times minsan. Ano lang, magiging ano sila, maghintay sila ng panahon nila at saka darating yun.
0: Yes.
1: So, yun siguro yung mga ano lang, simpleng mga ano ko lang, pangaral sa kanila, tapos stay on the game. Huwag silang basta-basta susuko.
0: Yes.
1: So, kailangan maging matibay sa puso at saka sa isip.
0: Yes.
1: Na sigurado talaga makakamit nila yung pangarap nila pag ganun.
0: Yes.
1: Pag ganun yung mga qualities na dadali nila.
0: Yes. Muli, Coach Sean, gaano po kayo ka-grateful sa sports? At sino po muli ang mga tao na gusto niyong pasalamatan sa career na meron kayo bilang atleta na naging tuntungan din kung bakit ngayon ikaw ay isang national coach?
1: Yes, ma'am. Yung una, siguro gusto ko pasalamatan talaga kahit wala na sila dito. Alam ko na nakikinig sila sa atin dun sa taas. Yun yung high school coach, si Sir Noel Gil. Tapos yung coach ko, si Coach John Ceballos. Mga legend coach yan ng Iloilo. Sila yung mga pioneer doon. Tapos si Ma'am Menche Salvador. Yun yung sports director namin doon sa Western Institute of Technology. At saka sa school mismo, sa Western Institute of Technology, dahil doon nakontinue ko yung ano ko, sports career ko, naka-grad ako doon na dahil sa tulong nila. So, and then, pagdating dito sa national team, sa Patapa, lahat support, nakuha ako din sa Patapa kasi ako makarating doon sa ano, sa level ng coaching level ko doon. Kung di dahil sa endorsement ng Patapa at saka sa tulong nila. So, maraming presidente from Sir Gutenko to Sir Wico ngayon kay Sir Capistrano. Lahat naman sila napaka-very supportive sa mga atleta sa, at saka sa mga office. So, including sa mga staff na sa office, sa Patapa office. So, malaking pasalamat ko kasi nandiyan sila lagi, nagabay at saka nakasuporta namin.
0: Yes. Saludo po kami sa inyo at salamat po sa inspirasyon na inyong ibinigay at patuloy na binibigay sa ating mga Pilipinong atleta. All the best po. I'm sure marami pang atleta under Coach Sean Guevara ang sisikat at magbibigay din ng karangalan, sunod na magbibigay ng karangalan para sa ating inang bayan. Maraming salamat po, Sean Guevara, our SEA Games Silver and Bronze medalist in men's high jump, former national record holder, isang military personnel And yun na nga po, isang bata na nagtiis, di ba, ng kahirapan para lang matupad ang kanyang pangarap na maging isang national athlete at isang atleta na nagbigay nga ng karangalan para sa ating Team Philippines. Saludo po kami. Maraming salamat, Coach Sean Guevara.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Alam mo ba na halos 60% ng katawan mo ay tubig? Na kahit mild dehydration ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagkapagod at hirap mag-concentrate. Kaya mahalagang uminom ng sapat na tubig araw-araw, lalo na sa mainit na panahon. Huwag hintayin mauhaw bago uminom. Simple lang pero malaking epekto sa kalusugan mo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
0: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit? Bata ka na, pakapiloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Hindi lahat ng istasyon sa radyo ay merong programa sa sports. Hindi rin lahat ng programa sa radyo ay merong segment sa sports law. Having both sends a clear message to the public. Sports is for all and sports law is for all. I am privileged to be part of Sports Radio. Together with Ms. Judith Caringal, we will bring you Legal Playbook. Happy 40th anniversary, Sports Radio.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Ang great kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote. starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
12: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Sir? Kami po yata ang nagkakabit.
17: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
17: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
23: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
24: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos personal na bibisitahin ngayon ang mga napinsalan ng lindol sa Malapatan High School sa Sarangani.
25: Headlines. Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagbigay na ng 125 million pesos na halaga ng food packs sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Pamamahagi ng tulong pinansyal isusunod na ng kagawaran.
23: Headlines. Minority leader suportado ang panukalang 15 bilyong pisong supplemental budget para sa Mindanao quake response.
25: Headlines. Estados Unidos at Iran nagkasundo na buksan na para sa lahat ang Strait of Hormuz. Formal na kasunduan lalagdaan sa Biyernes. Presyo ng langis sa pandaigdigang merkado bumagsak. Stock market tumaas kasunod ng peace deal ng Amerika at Iran.
23: Headlines. German Federal President darating sa Pilipinas para sa isang state visit.
25: Headlines. PhilHealth nakikipag-ugnay na sa pamilya ng nag-viral na nasawing miyembro na hindi nabigyan ng benepisyo.
23: Headlines. Ateneo de Davao University nag-alok ng scholarship sa mga kapatid ng namayapang varsity player na si Rene Baterbonya.
25: Headlines. At on-site operations ng Senado balik na sa araw na ito.
26: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
23: 7 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, June 15, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
25: At ako naman po si Ched Oliva.
23: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng lindol sa Sarangani, nagpapatuloy si Alvin Baltazar sa detalye.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Nagpapatuloy ang personal na pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8 magnitude quake sa gawin ng Mindanao, partikular sa Sarangani. Pasado alas 10, ngayong umaga, sinimula ng punong ekotibo ang pagbisita sa Glan Evacuation Center at kasunod nito ay nagtungo ang presidente sa Sarangani Provincial Hospital na kung saan ay nagkaroon ng turnover ng patient transport vehicle sa pamahalang panlalawigan ng Sarangani. Kasama din sa schedule ng Pangulo ay ang pagtungo sa Sapu Masla, Malapatan para magsagawa ng inspeksyon sa naging pinsala ng tulay nito. Kasama din sa itinerary ng Pangulo para sa kanyang biyahe sa Sarangani ay ang inspeksyon sa Malapatan National High School at mula dito ay dediretso ang presidente sa General Santos City Oval Plaza sa Barangay Dajangas para sa situation briefing na kung saan ay inaasahang magbibigay ng kanyang assessment ang Pangulo patungkol sa ginawa nitong inspeksyon sa iba't ibang lugar ng Sarangani na tinamaan ng malakas na lindol. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Sa puntong ito, alamin natin ang update sa 10 City Poblacion Evacuation Center sa Glan, Sarangani na kabilang sa binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Nasa linya si Marcel Mamon Dasalia ng Radyo Pilipinas, Davao.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Samantala, umabot na sa halos 125 million pesos ang halaga ng naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga nabiktima ng lindol sa Mindanao. Kabilang po rito ang mahigit 125,000 family food packs para sa displaced families. Samantala, may 14,000 individual ang nananatili pa rin sa 37 evacuation centers. Inihahanda naman ang kagawaran ang paglarga ng cash assistance sa iba pang komunidad na naapektuhan ng lindol.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
25: Karagdagang 38,900 family food packs mula Visayas ipinadala sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Si Meran Bastasa sa ulat.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng DSWD ng karagdagang mga family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kagabihin, nag-dispatch ang delivery truck ng Visayas Disaster Resource Center o VDRC ng karagdaga pang 39,000 family food packs na iahatid sa iba't ibang komunidad na tinamaan ng lindol. 5,000 food packs ang iahatid sa Mindanao Disaster Response Center, nasa 6,000 naman sa DSWD Field Office sa Davao Region at 27,000 sa DSWD sa Soxergen. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng patuloy na augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na may sapat na pagkain ang mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Una nang iniulat ng DSWD na aabot na rin sa 125 milyong piso ang naipaabot nitong tulong sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
23: Patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga liblib na lugar sa Glan Sarangani na naapektuhan ng lindol. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Davao, sinabi ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na halos kalahati ng 70,000 family food packs ang naipaabot na sa mga apektadong pamilya. Katuwang aniya nila ang iba pang ahensya para matiyak na maipapaabot ang tulong sa kasulok-sulukang bahagi ng Glan Sarangani.
1: Diyan pa rin yung chopper ng Philippine Air Force dahil may mga areas pa na mga purok, mga sitios na hindi nararating, no? So, ang local government unit katulong natin sa pagdala ng mga pagkain doon sa mga liblib na lugar ng Glan.
23: Ang tinig ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
25: Hinihintay na lang ng DSWD ang listahan mula sa mga lokal na pamahalaan para agad masimula ng pamamahagi ng cash assistance sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking nakaagapay ang pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna para makabangon sa kanilang mahirap na kalagayan. Layunin ng cash assistance na matugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong pamilya tulad ng pag-asaayos sa mga nasirang bahay at pagbili ng pangunahing gamit na hindi sakop ng relief packs.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
23: Bumisita ang grupo ng medical specialists sa Sarangani para tumulong sa emergency response teams na umaalalay sa mga nabiktima ng lindol. Bukod sa mga gamot, bitbit ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT ang portable gravity-powered ultrafiltration unit na kayang magbigay ng libo-libong litro ng ligtas at malinis na inuming tubig araw-araw kahit walang kuryente o kemikal. Kasama rin ng PEMAT ang biomedical at electrical engineers, gayon din ang administrative support staff. Ang naturang deployment ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga biktima ng lindol.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
25: Magkakaloob ang National Housing Authority o NHA ng 75 million pesos na tulong pinansyal sa mga pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa ahensya, ang tulong sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program ay ipagkakaloob sa 2,500 families sa Region 12. Tig 30,000 pesos ang matatanggap ng bawat benepisaryo. Samantala, ipinatutupad din ng NHA ang isang buwan na housing amortization moratorium sakop ang account holders sa NHA project sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen at Caraga.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
23: Minority Leader suportado ang panukalang 15 billion pesos na supplemental budget para sa Mindanao Quake Response. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Suportado ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang panukalang maglaan ng 15 billion pesos na supplemental budget para sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng kanyang House Bill number 9860, layunin itong palakasin ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa agarang relief, recovery, rehabilitation at reconstruction ng mga nasalantang komunidad. Babala niya ang pagkakaantala sa pondo ay magpapalala lamang ng sitwasyon mula sa kabuhayan hanggang sa edukasyon at pagbangon ng mga komunidad. Ayon sa panukala, ang 15 billion pesos ay ilalaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa cross-sectoral response. Kasama rin sa panukala ang mahigpit na transparency at accountability measures kabilang ang multi-agency coordination at regular na ulat sa Kongreso at publiko. Ang panukala ni De Lima ay counterpart measure ni Senator Kiko Pangilinan Senate Bill No. 2259. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: LPG price freeze ipatutupad sa ilang lugar sa Mindanao. Sa detalye mula kay AJ Ignacio.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Chair, magpapatupad nga ang Department of Energy sa karagdagang mga bayan at lungsod at lalawigan sa Mindanao ang price freeze para sa liquefied petroleum gas ay nalabas nga ng advisory chair ng kagawaran. Ipapatupad sa buong lalawigan ng Sarangani, bayan ng Tupi, buong lalawigan ng South Cotabato at buong lalawigan ng Davao Occidental. Epektibo ang nasabing price freeze hanggang sa darating na 23 ng Hunyo ngayong taon. Wala pa namang detalye ang Department of Energy kung palalawigin pa ito sa nasabing pagtatapos na pertsa. Chet, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Plano ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC ng General Santos City na muling tingnan ang construction policies ng lungsod. Ayon kay General Santos DRRMC Head Dr. Agripino Dasera Jr., kailangan munang pag-aralan bago magpatayo o mag-ayos ng mga gusali at suriing muli ang mga patakaran sa construction sa mga delikadong lugar. Hanggang nitong linggo, 7 gusali ang napaulat na tuluyang gumuho habang 36 na government buildings, 63 barangay structures at 45 eskwelahan ang may structural damage. Samantala, idineklara ng ligtas ang 6 na government buildings, 4 na barangay structures at 25 eskwelahan matapos ang isinagawang post-disaster inspection. Magsisilbi namang reference ang mga assessment para sa posibleng pag-amyenda sa local construction policies. Nilinaw naman ng opisyal na hindi layunin ng pagbabago na ipagbawal ang pagtatayo kundi ipatupad ang mas mahigpit na pagsunod sa building code at local policies na nakasaad sa Comprehensive Land Use Plan at Zoning Code.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Ramdam ng Glan Sarangani ang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga nabiktima ng malakas na lindol. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr. na sa pool ng mangyari ang lindol ay agad kumilo sa mga ahensya ng gobyerno para mabigyan ng iba't ibang suporta. Anya, patuloy ang pang-inspeksyon ng DPWH sa mga nasirang imprastruktura na nanatiling sapat ang family food packs at naglagay ng tents ang DOH para sa mga inilipat na pasyente.
4: Yung dalawang sekretary po ng DSWD at DPWH po ay hindi po ako pinababayaan. Tumatawag po palagi si Secretary Vince Dizon sa akin at may tao siyang iniwan dito na kahit saan ako pumupunta kasama ko, nag-i-inspeksyon ng mga pangangailangan natin na dapat ayusin dito sa bayan po natin. Sira din yung hospital natin at

0: Kayang makapagsasabi ng eksaktong petsa at oras nito. Isa pang fake news ay ang Lindol Umano ay dulot ng mga bulkan sa ilalim ng Sarangani. Pero giit ng FIVOLCS tectonic ang June 8 earthquake at dulot ito ng Cotabato Trench, hindi ng bulkan sa ilalim ng Sarangani. Hindi rin anila totoo ang ulat na ang mga bitak sa dalampasigan at kabundukan ay palatandaan ng fault lines na nagdulot ng malakas na lindol. Dahil ayon sa FIVOLCS, hindi active faults ang mga bitak. Pinapayuhan naman ng publiko na alamin ang tamang impormasyon mula sa official website at social media accounts ng DOST FIVOLCS.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iimbestigahan ng DENR Provincial Environment and Natural Resources Office ang coastal lift sa Glan Sarangani makaraan ng malakas na lindol. Bubuo ang DENR Region 12 Office ng Specialized Composite Team kasama ang Marines o Mines and Geosciences Bureau 12 at local government units para suriin ang biglang pagtaas ng seabed. Natuklasan ng survey team na malaking bahagi ng dalampasigan, coral reefs at seagrass beds ang na-expose at pinakamatinding na pinsala ang Pangyan Marine Sanctuary sa Barangay Pangyan. Napansin na namamatay na ang mga hayop sa dagat dahil sa paggalantad ng kanilang tirahan na nagdudulot ng pangamba sa mga residente dahil sa mabahong amoy at posibleng panganib sa kalusugan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bahagi ng geological evolution ng Pilipinas ang nangyaring coastal uplift sa Glan Sarangani. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOLCS Director Teresito Bacolcol na dating nasa ilalim ng dagat ang maraming kabundukan na may limestone formation at umangat ng ilang beses sa nakalipas sa mga taon. Aniya na iulat na rin noon ang coastal uplift kasunod ng 2013 Bohol earthquake.
3: Ang ganitong proseso ay bahagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Marami sa ating limestone formations, uplifted coral terraces, at maging ilang kambundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat. At unti-unting umangat dahil kadaan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari in the past sa loob ng, say, probably millions of years. Kaya napapansin natin yung ibang bundok natin made up of limestone. Saan ba nang galing limestone? So, sa ilalim po ng dagat yan.
0: Ang tinig ni FIVOLCS Director Teresito Bacolcol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Susiriin ang International Atomic Energy Agency o IAEA ang mga posibleng atomic power sites kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Una nang humiling ng technical intervention si Energy Secretary Sharon Garin sa nuclear watchdog kasunod ng pagyanig. Nagpadala naman ng gobyerno na eksperto sa site para suriin ang structural at geological impact ng lindol habang ang IAEA ay magpapadala rin ng team of experts para tingnan kung ligtas at angko pa rin ang mga napiling lugar para sa nuclear power plants. Isinusulong ng pamahalaan ang hakbang na ito para makatulong sa problema sa kakulangan at mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Inaasahang magsisilbing gabay ang safety recommendations ng IAEA sa mga susunod na regulasyon at desisyon ng DOE sa hangaring makapagbigay ng mas matatag na energy grid kahit sa panahon ng natural disasters.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:23 oras po natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan sa dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating mga balita, target ng Department of Energy na tumanggap ng mga panukala mula sa potential new coal operators sa ikatlong quarter ng taong ito. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaayos pa ang mga patakaran sa pagbid, kabilang ang coal site ng Semirara Mining and Power Corporation na magtatapos ang kontrata sa July 2027. Pero giit ng kalihim, handa na ang gobyerno na magsagawa ng pre-bid conference. Samantala, titingnan aniya kung sino ang mga interesadong kalahok at magkakaroon ng huling konsultasyon tungkol sa mga patakaran sa bidding. Pagkalipas ng 60 araw, saka bubuksan ang pagsusumite ng mga formal na bid.

0: Iginiit pa rin ni Garin na pinasimple at ginawang mas patas ang pamantayan sa pagpili para masigurong protektado ang interes ng gobyerno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibayong dagat, nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran na buksan na ang Strait of Hormuz para sa lahat. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo na sa preliminary pact para rito ang magkabilang panig na inaasahang formal na lalagdaan sa Biyernes, Hunyo at 19. Sa statement ni Trump, tiniyak nito na kumpleto na ang kasunduan nila sa Islamic Republic at inuotorisahan na niya ang toll-free opening ng Strait of Hormuz. Kasabay nito, inauthorize na rin ni Trump ang agarang pag-alis sa Strait of Hormuz ang naval blockade ng Estados Unidos. Dahil dito, inaasahan ng lalo pang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Agad namang bumagsak ng 4% ang presyo ng langis ngayong araw ng Lunes, makaraang i-anunsyo ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang nasabing peace deal ang tatapos sa ilang buwan ng digmaan na nagdulot ng krisis sa supply ng produktong petrolyo. Agad bumaba ng 4.39% patungo sa $81.15 kada bariles sa Tokyo ang West Texas Intermediate. Ito ay matapos i-anunsyo ng Pakistan bilang mediator na nagkasundo ang Amerika at Iran na magpatupad ng peace deal at ng agaran at permanenteng pagtatapos ng lahat ng operasyong militar sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tumaas ang mga stock markets sa Asia Pacific kasunod ng balitang nagkasundo ang US at Iran sa isang peace agreement. Ngayong Lunes, tumaas ng mahigit 5% ang Nikkei 225 ng Japan, habang umakyat din ng 5.7% ang KOSPI ng South Korea sa trading. Tumaas din ang stock market sa Taiwan ng 2.7% at sa Australia ng humigit kumulang 1.5%.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Darating sa bansa si German Federal President Frank-Walter Steinmeier para sa isang state visit. Inaasahang darating sa Villamore Air Base mamayang gabi sina President Steinmeier at First Lady Elke Budenbender kasama ang high-level German delegation. Sa Martes, mag-aalay siya ng Bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal at pagkatapos ay pupunta sa Malacanang kung saan bibigyan siya ng military honors. Makakaroon ng bilateral meetings sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Federal President Steinmeier at ipepresenta ang nilagdaang kasunduan sa joint press conference. Bibisita rin si Steinmeier sa Fort Santiago at lilibot sa Rizal Museum sa Intramuros. Bukod pa dyan, bibisitahin din ng opisyal ang Lufthansa Technique Philippines, isang malaking aircraft maintenance center na nagsasanay ng mga Pilipinong manggagawa ayon sa German standards.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahang makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang pagbisita sa bansa ni German Federal President Frank-Walter Steinmeier. Sa programang Boses, sinabi ni Financial and Market Analyst Professor Astro del Castillo na inaasahang mapapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa renewable energy, health, manufacturing, education, kalakalan at iba pa. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa hanay ng mga bansa sa European Union.
3: It's welcome news for us, especially Germany. Let us remember, no, is our largest EU trading partner. Napakaganda. And alam natin ay papalakasin ang kooperasyon natin sa renewable energy, sa other industries, especially sa digital and manufacturing. Kasama na rin dyan yung depensa at yung sa maritime. Kailangan talaga natin, lalo na ngayon, na medyo talaga may nagbubuli pa rin sa atin.
2: Si Financial and Market Analyst Professor Astro del Castillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Agad nagpaabot ng tulong ang OWA at Manila Economic and Cultural Office o MECO sa 15 Pilipinong turista matapos bumaliktad ang sinasakyan nilang bus sa Taiwan. Ito mismo ang sinabi ng isa sa mga biktima na si Attorney Toby Pavon na nakapanayam ng programang Bangon Bayang Mahal. Ayon kay Attorney Pavon, tiniyak ng OWA at MECO na pananagutin ang bus company sa lahat ng ginastos niya sa pagpapagamot. Papunta sana ang tour guide bus sa isang hiking trip sa isang bundok sa Taiwan nang mangyari ang aksidente.
4: Very active sila sa pag-abot ng tulong sa amin. Yung I think the first few days pa lang nung nabalitaan nila about what happened, meron agad na pumunta taga OWA and MECO. So yung OWA, although hindi naman ako OFW dito, kinumusto pa rin nila ako. So that's very nice of them. And then si Meco naman, lahat ng mga requirements namin for like visa extension and all of those things na kailangan namin asikasuhin, they were very willing to extend help naman.
0: Ang tinig ni Attorney Toby Pavon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakipag-ugnayan ng PhilHealth sa pamilya ng namatay na miyembro at sa mga ospital matapos ang viral post na nagsabing hindi nabigyan ng benepisyo ang pasyente dahil wala pang 24 oras ang kanyang pananatili sa ospital. Ayon sa PhilHealth, agad silang kumilos para imbestigahan ang insidente at nakipag-ugnayan na sa asawa ng miyembro para pag-usapan ang mga susunod na hakbang at posibleng tulong. Nagpaabot din ng pakikiramay ang PhilHealth sa pamilya. Samantala, susuriin ang ahensya ang benefit policies at palalakasin ang anti-hospital deposit law kasunod ng napaulat na problema sa paggamit ng insurance. Isasagawa ng kanilang policy-making board ang holistic review ng 24-hour confinement rule at iba pang proseso. Magkikipag-ugnayan din ang PhilHealth sa Department of Health para palakasin ang pagpapatupad ng anti-hospital deposit law.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nag-alok ng scholarship ang Ateneo de Davao University sa anim na kapatid ng namayapang si Rene Clark Baterbonya mula sa basic education hanggang kolehiyo. Si Baterbonya ay nasawi sa isinagawang team building activity ng Ateneo de Manila University sa Dipaculao, Aurora, kasama ang isa pang student athlete na si Divine Adili. Nag-alok din ng tulong ang iba pang Ateneo school sa magkakapatid na Baterbonya, subalit pinili ng kanilang ina ang Ateneo de Davao University dahil mas malapit ito sa kanilang bahay sa Agusan del Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balik sa regular on-site operations ang Senado ngayong araw. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mahigpit pa rin ipinatutupad ang security protocols hindi lang sa mga senador kundi maging sa mga bisita. Una nang ipinatupad ang mandatory work from home arrangements noong Miyerkules at Huwebes, makaraang seryosong banta sa seguridad sa Senado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga nasa likod ng destabilization gamit ang 18 maleta boys, hindi kayang pahinain ang profesionalismo ng uniformed services ayon kay Senador Panfilo Lacson. Si Nympha Asuncion para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naniniwala si Senator Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang sinumang nasa likod ng posibleng tangkang destabilisasyon na kinasasanggutan ng 18 maleta boys ang profesionalismo ng Sandatahang Lakas at Philippine National Police. Git ni Lacson, malinaw nang inilayo ng mga uniform service ang kanilang sarili mula sa 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zaldico at wala ng simpatsa sa mga ito. Kaya naman sinabi ng senador na hindi dapat gamitin ang 18 bilang rallying point para mapagalaw ang uniform services. Pinanggit rin ng mababatas na maaaring naagapan na ng anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 Maleta Boys matapos magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas mahigpit na seguridad sa Senado at payagan ang mga empleyado na magtrabaho mula sa kanilang trahanan o mag-work from home. Gayunpaman, binigyang diin niya na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang intelligence information na natanggap kaugnay ng naturang mga banta. Sa ngayon ay balik na ang physical work ng mga empleyado ng Senado pero patuloy pa rin pinapatupad ang heightened security o ang mas mahigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas Youth Men's Team pasok na sa FIBA U18 Asia Cup matapos makompleto ang sweep sa Siaba qualifiers na ginanap sa Thailand. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
6: Tinalo ng Gilas Youth ang host Thailand 85-70 sa gold medal game na ginanap Linggo ng gabi sa Chan Kapo Gymnasium sa Krabi. Ang top 2 teams sa Siaba qualifiers ay otomatikong makakasungkit ng spot sa FIBA Under 18 Asia Cup na gaganapin naman sa India. Ito ang ikalawang pagkakataon na natalo ng Gilas ang Thailand sa Southeast Asian Tilt. Matapos manaig din ng Pinoy Ballers kontra Thais 98-63 sa kanilang group play. Pinamunuan ni Joaquin Tovera ang Pilipinas sa kanyang 21 points habang nag-ambag sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas ng tig 13 puntos. Sa preliminaries, tinalo rin ng Pilipinas ang Vietnam Singapore at Malaysia para sa malinis na 5-0 record. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 11:34 ang ating oras. Antabayanan po ang karagdagang mga balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lang dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Saan? Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bata ka na, pakapiloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:37 oras natin, Pilipinas. Karagdagang balita mula dito sa Luzon. Umpisahan natin sa Ilocos Region. Oplan kontra baha, nagpapatuloy sa lungsod ng Lawag. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinimulan na ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag ang paghahanda ng mga daanan ng tubig ngayong tag-ulan. Katunayan, makikita ang mga personnel mula engineering office na naglilinis ng mga baradong kanal sa lungsod at maiwasan ang pagbaha dito. Ayon kay Mayor James Brian Alcid, kahit hindi tag-ulan, nagre-request ng mga residente na mapalalim ang mga ilang kanal dahil silted na ang mga ito. Maliban sa mga daanan ng tubig sa loob ng barangay, may malawakang paglilinis sa rin na ginawa sa Bingang at Dawraw Creek at iba pang major waterway sa lungsod. Yan ay bilang suporta sa inisiyatiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na Oplan kontra baha upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa ngayong panahon ng tag-ulan sa pamamagitan ng agarang paglilinis sa mga daanan ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug. Kadiwa program ng BFAR Region 1 sa Rosales, Pangasinan, pinalalakas isang toneladang bangus sa ibenta sa fish trading. Sa detalye mula kay Leslie Gemino.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa kabo ang isang tonelada ng bangus ang matagumpay na naibenta sa mga lokal na tindero ng isda sa Rosales Farmers Market sa Bayan ng Rosales. Ito ay sa ilalim ng fish trading activity ng Kadiwa Program na inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1. Ang huling naitalang benta ay nagpapakita ng malaking pagtalon mula sa unang 500 kilo lamang na naitala nung magsisimula pa lamang ang programa. Ang mga isda ay direktang nanggaling sa samang magbabangus ng Pangasinan patungo sa mga lokal na vendor na nagpapatunay sa lumakas na ugnayan sa kalakalan mula ng ilunsada ang aktibidad noong Mayo. Layunin ng inisyatibong ito na isulong ang abot-kayat na papanatiling oportunidad sa kalakalan sa pamamagitan ng pagkokonekta ng direkta sa mga lokal na producer at mga nagtitinda sa merkado. Dahil dito, nabibigyan ang mga mamimili ng pagkakataong makabili ng sariwa at di kalidad na isda habang ang mga samahan ng mangisda naman ay nakikinabang sa mas malawak na merkado at mas magandang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Bicol Region, mahigit 1.36 milyong mga kabataan enrollees na itala ng DepEd's Bicol ngayong school year 2026-2027. Mula Radyo Pilipinas Naga, magbabalita si Ronil Peñaflor.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit sa 1.36 million learners sa Bicol Region ang nakuhang maka-enroll ngayong school year 2026-2027 sa mas maaga pa sa pasukan at pagsisimula ng eskwela. Ito ang impormasyong ibinahagi ng DepEd Region 5. Sa record ng quick count ng DepEd, ang eksaktong bilang ng mga nakapag-enroll sa Bicol Region ay 1,367,102 na pinagsamang kindergarten, elementary, junior high school at senior high school at ALS. Ang bilang na ito ay tinaguri ang real-time submission sa learning information system mula sa 90.38% ng formal schools at 76.92% sa ALS ordinators ng Bicol. Ang junior high school ang may pinakamalaking bilang ng mga enrollees na nasa 428,728, kasunod ng grade 4 to 6 na mayroong 347,098 learners. Grades 1 to 3 mayroong 314,350 learners. Ang senior high school naman ang mayroong 176,178 at ang kindergarten mayroong 84,855 enrollees. Sa kabilang dako naman, ang ALS sa Bicol ay mayroong 9,867 enrollees. mayroong 1,263,978 na bilang na mga nag-enroll sa public schools at 92,690 naman sa private schools ng Bicol. Ang probinsya ng Camarines-Sur ang may pinakamaraming mga enrollees na umabot sa 317,694. Tuloy-tuloy pa rin dumaragdag at dumarami ang bilang ng mga enrollees sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tanggapin naman natin ang report ng Radyo Pilipinas, Palawan. Benteng bigas, meron na tampok rin sa Baragatan sa Palawan 2026. Ang balitang yan mula kay Lizelle Pilapil.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Naging bahagi ngayon ang pagdiriwang sa Baragatan sa Palawan Festival 2026. Ang benteng bigas, meron na kung saan ay may pagkakataon ng mga senior citizen, solo parent, persons with disability at minimum wage earners sa Palawan na makabili ng magandang kalidad ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Isinagawa ang ribbon cutting ceremony para sa pagbubukas ng farmers market sa Capitol Compound sa pangungunan ni Department of Agriculture o DA Agribusiness and Marketing Assistance Service AMAS Director Junibert Desagon kasama sina Palawan Governor Amy Alvarez at TA Press OIC Center Chief Attorney Adele Garcia. Nakiisa rin dito ang mga kinatawan mula sa Food Terminal Incorporated o FTI, National Food Authority o NFA at Provincial Agriculture Office. Sinabi rin ni AMAS Director Desagon na magpapatuloy ang koordinasyon ng DIA at NFA upang matiyak na dekalidad, ligtas at maayos ang bigas na ipagbibili sa mga mamimili. Maliban sa pakikiisa sa Baragatan Festival ay pinapakita rin ito ang pagsisikap ng DA na direktang ikonekta ang mga magsasaka sa mga mamimili kasabay ng paghahatid ng abot-kayang pagkain para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao, sunod po nating mapapakinggan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, alas 11:42 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 16 na minuto bago mag, alas 12 ng tanghali, dumako na tayo sa Visayas. DSWD Region 8 mas pinalakas ang kanilang kampanya laban sa child labor. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Aljon Malot.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Nakiisa ang Department of Social Welfare and Development to DSWD Field Office 8 sa paggunita ng World Day Against Child Labor bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa child labor at pang-aabuso sa mga bata. Kasama ng DSWD, ang Department of Labor and Employment to DOLE Region 8 at mga miyembro ng Regional Council Against Child Labor sa pagsasagawa ng aktibidad sa ilalim ng DOLE Project Angel Tree. Sa temang ikaw, ako, tayo, sama-samang pagkilos para sa batang malaya, layunin ng programa na palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa masamang epekto ng child labor, tikayatin ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektora at tiyakin ang proteksyon ng mga bata laban sa pagsasamantala at mapanganib na uri ng trabaho. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagkaloob din ang DSWD ng cash relief assistance sa mga batang manggagawa at kanilang mga pamilya. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 3,000 pesos na maaaring gamitin para sa kanilang pangunahing pangangailangan at kapakanan. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mga makinaryang pangsakahan, ipinagkaloob sa Farmers Association sa San Agustin, Gandara, sa report mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Nakatanggap ang asosasyon ng mga magsasaka ng Barangay San Agustin sa bayan ng Gandara, Samar, ng mga bagong farm machineries sa pamamagitan ng pagsisikap ng LGU Gandara, katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 8, kabilang sa mga ipinagkaloob ang isang hand tractor na may engine, isang thresher na may engine at mga accessories, at isang trailer na gagamitin ng asosasyon sa kanilang mga sakahan. Sinundan ang turnover ceremony ng pagperma ng kasunduan upang matiyak ang wastong paggamit, pangangalaga at proteksyon ng mga makinarya. Nilagdaan ito ng presidente ng asosasyon sa harap ng mga kinatawan ng Municipal Agriculture Office, mga opisyal ng barangay at ng chairperson ng Committee on Agriculture. Inaasahan ng mga bagong makinarya ay makakatulong sa pagtaas ng produksyon sa bukid, pagbabawas ng gastusin sa paggawa at pagbibigay ng karagdagang kabuhayan at kita para sa mga miyembro ng asosasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa puntong ito, ito po mga balita mula sa Mindanao. Mga safety officers ng Cagayan de Oro City Hall nagsasanay para sa nationwide earthquake drill. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Alinsunod sa paghahanda ng lungsod para sa nalalapit na National Simultaneous Earthquake Drill sa Hunyo at 18, ang mga safety officers sa bawat opisina sa City Hall ay sumailalim sa panibagong evacuation route, bandaging and carries refresher training. Ang lungsod ng Cagayan de Oro ang mag-host ng second quarter NSED sa rehiyon at nakatakdang sumailalim sa full-scale evaluation ng Office of the Civil Defense Region 10 para sa komprehensibong pagsusuri sa scenario-based response ng lungsod sakaling magkakaroon ng malakas na lindol. Ang kaganapan ay suportado ng Office of the Human Resource Management Office at ng City Disaster Risk Reduction and Management Department. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: May report naman si Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas, Hingoog. 17 micro, small and medium entrepreneurs mula sa Misamis Oriental lumahok sa ProPAC Asia 2026 sa Bangkok, Thailand.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Lumahok ang 17 micro, small at medium entrepreneurs mula sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro sa ProPAC Asia 2026 sa Bangkok, Thailand. Ito ay isa sa mga nangungunang trade exhibition ng Asia para sa mga teknolohiya sa pagproseso, packaging at food manufacturing. Ang international na aktibidad na ito ay nagbibigay daan sa mga lokal na negosyante na tumuklas ng mga makabagong inobasyon sa industriya, kumunikta sa mga pandaigdigang supplier, makakuha ng mga insight mula sa mga seminar, konferensya at mga aktibidad sa networking na kabilang sa mga mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng pagiging mapagkumpetensya at produktibo. Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayang ito, ginawa ng mga kalahok ang pandaigdigang pagkalantad sa mga nakikitang pagkakataon para sa paglago, pagbabago at pagpapabuti ng negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa ibang balita, mangrove tree planting isinagawa ng Philippine Coast Guard sa lungsod ng Zamboanga. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Shirley Espino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Nagsagawa ng mangrove tree planting activity ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Barangay Talampaan dito sa lungsod ng Zamboanga. Nakiisa ang Coast Guard Station Zamboanga sa 302nd Philippine Coast Guard Auxiliary Squadron sa pagtatanim ng mga bakawan sa lugar bilang suporta sa iCare program ng ahensya. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang tulad nito, patuloy na isinasulong ng Philippine Coast Guard ang kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan at hinihikayat ang pagkikilahok ng komunidad sa pagpapanatili at pagprotekta sa ating marine ecosystem para sa susunod pang henerasyon. Maliban sa nagsisilbi itong tirahan ng iba't ibang lamang dagat, ang pagtatanim ng mga bakawan ay isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ang ating mga baybayin laban sa malalakas na alon at bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 15, 2026. Sa ating pong oras, 11:51 ng umaga. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Akang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Radyo Pilipinas is on Viber.
26: Viber.
25: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
25: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
25: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
28: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
29: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
28: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
0: Kasama po namin si Secretary Henry po.
2: Si Sec. Asa na si Ms. po yata ang nakakabot eh.
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
28: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
3: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas
0: and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Rocket.
0: Ipapahuli
5: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
4: 738.
0: Sports Radio. 918.
4: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
6: Radyo Magazine.
0: World Service. Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine. 1278.
0: Sports Radio. 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Collab.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
15: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
16: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa mag-aati doon sa inyo ng mga good vibes.
15: Mark

0: meron tayong Bantay Fake News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa ulat ng Philippine Information Agency Region 12, kabilang sa pinuntahan ng Pangulo ang evacuation center sa Glan, Sarangani, kung saan kinumusta at sinuri ng Pangulo ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng sakuna. Layunin ng pagbisita na matiyak ang agarang pagtugon ng pamahalaan at maihatid ang kinakailangan tulong sa mga evacuee. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong at iba pang assistance para sa mga lalawigan sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Sarangani Hospital kung saan namahagi ng patient transport vehicle sa provincial government ng Sarangani. Nakatakda naman pangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang situation briefing at na lindol. Namata ang coastal uplift sa Glan, Sarangani at ang epekto nito ating tatalakayin kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tangali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Dr. Bacolcol, can you hear us? Sir, narinig niyo po kami. Si Joshua Garcia po ito. Dr. Bacolcol? Alright, subukan natin.
5: Hello, yes.
4: Yes, alright. Malinaw po?
5: Yes, clear naman.
4: Dr. Bacolcol, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong tinatawag na coastal uplift na naobserbahan sa Glan, Sarangani at bakit po ito nangyari o nangyayari matapos ang isang malakas na lindol?
5: Okay, so yung coastal uplift is the upward movement of a portion. So, may mga or coastline na naitulak pataas. So, again, mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan na ang ganitong proseso ay bahagi po yan ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Marami sa ating mga limestone formations, terraces at naging ilang kabundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat at unti-unti itong umangat dahil sa daan-daan o even libo-libong katulad ng tectonic event na nangyari noong June 8.
4: Okay. Dr. Bacolcol, ito po bang itong coastal uplift ay meron po bang panganib na kaakibat kapwa sa marine ecosystem at maging sa coastal area sa mga residential area?
5: Yes, so pwede po maapektuhan ang marine ecosystem natin, lalo na yung mga coral reefs, seagrass beds, at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig. Ngayon ay permanente nang na-expose sa hangin at araw.
4: Ecosystem at maging doon sa coastal area, sa mga residential area?
5: Yes, so pwede po maapektuhan ang marine ecosystem natin, lalo na yung mga coral reefs, seagrass beds, at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig. Ngayon ay permanente nang na-expose sa hangin at araw. So, nirecommend natin na magsagawa ng detailed assessment ang DNR, BIFAR at mga concerned LGUs para matukoy ang extent na epekto sa marine habitats at sa coastal livelihood. So, pwede rin
4: na umangat ng humigit kumulang dalawang metro ang ilang bahagi ng dalampasigan at umurong nga po ng hanggang 200 metro naman ang shoreline. Gaano po kalaki ito kumpara sa mga naitalang coastal uplift events sa bansa noong mga nakaraang taon? We understand na nitong 2023 ay nagkaroon din ng malakas na lindol sa Sarangani.
5: Noong 2023, hindi tayo nagkaroon ng coastal uplift. At nangyari ito noong 2013, Bohol earthquake. So for comparison, during that event, 2013, may mga bahagi ng Loon at Maribuhok na nakaranas ng coastal uplift na humigit kumulang isa hanggang dalawang metro. Sa ibang lugar, umusad ang shoreline ng from 100 to 200, similar to what we're seeing now in Glang, Sarangani.
4: Well, with the aftershocks po na naranasan pa rin daw po sa lugar, posible po bang magkaroon pa ng karagdagang pag-angat o paggalaw sa lupa sa mga susunod na linggo o buwan at patuloy na pag-a-adjust ng fault system sa lugar?
5: Basically, ang major uplift ay karaniwang nangyari during the main shock. So, inasahan pa rin yung aftershocks at maaaring magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nag-re-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event. Katulad, inaasahan pa rin yung aftershocks at maaaring magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nag-re-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event katulad ng nangyari noong June 8. So again, patuloy naman natin minomonitor ang lugar para sa anumang significant changes.
4: Okay. Speaking of monitoring, Dr. Bacolcol, sa inyo pong isinagawang aerial survey, mayroon po ba kayong natukoy na mga lugar na dapat pambantayan dahil po sa panganib ng landslides, ground deformation at iba pang geological hazards na dulot po ng lindol?
5: Yes. Based on the evidence of earthquake-induced landslides, tayong nakita, road subsidence, rock falls, at iba pang ground deformation. So, kabilang dito ang ilang bahagi ng Glan at Malapatan sa Sarangani, portions of General Santos at Tibuyang Sarangani, Davao Occidental Coastal Road.
4: Okay. Dr. Bacolcol, particularly dito sa mga residential area na nasa bulubunduking lugar,
5: so, siguro kapag ganito yung sitwasyon, then kailangan nating ihikayat sila kasama yung LGU na lumipat sa ibang lugar.
4: Okay. So, balikan po natin yung sa coastal uplift, Dr. Bacolcol. Sa ngayon po, ano pong precautionary measures ang dapat gawin ng mga nasa coastal area habang nagpapatuloy nga po monitoring ng VVOX since umusod nga po yung shoreline?
5: Again, wala naman itong epekto sa mga tao. It's just that umusod lang yung lugar. Para sa mga coastal communities, again, iwasan muna nila yung mga lugar na may mga visible ground cracks, landslides, unstable slopes, o iba o bagong exposed coastal areas maaaring mapanganib. So, again, para naman sa mga nasa landslide-affected areas, sundin ang advisories ng kanilang LGUs at DRRM offices and maging alerto sa mga bagong bitak sa lupa o slope movement at maging handa sa posibleng evacuation kung kinakailangan.
4: Okay. Sa usapin naman, Dr. Bacolcol, ng aftershocks, ilang aftershocks na po sa kabuuan ang naitala po natin sa Mindanao sa ngayon, at ano pong magnitude ang pinakamalakas na naitala?
5: As of 11 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 6,144 aftershocks, and out of this 1,644, 78 yung naramdaman ng mga tao. And yung magnitude would range from 1.2 to 6.4. So yung pinakamataas 6.4, nangyari po ito on June 8, several hours after the main shock.
4: Okay. Well, sa inyo pong pagsusuri at sa inyo pong monitoring, sa estima nyo po, hanggang kailan po kaya mararamdaman ang ganito mga aftershocks? At pakipaliwanag din po para po sa kaalaman ng ating kababayan kung paano po ang kaibahan ng aftershock sa isang tunay na lindol.
5: Okay, so yung aftershock by definition always 1 degree lower than the main shock. So yung main shock natin is magnitude 7.8. Ang aftershocks at most, yung pinakamataas, would just be around 6.8. Now, ang aftershocks would usually last for several weeks to several months, depending on kung gaano kalakas yung lindol. But in this case, this would probably last for several months more. Ang decay rate niya, usually, for example, on the first day, we recorded around 1,500 aftershocks. On the 10th day, ang ma-record natin would just be probably around 150 to around 250 aftershocks. And then on the 100th day, we would probably be recording 15 aftershocks to around 30 aftershocks. But habang tumatagal naman, kumukonti ito at again, humihina yung magnitude.
4: Okay. So, Well, linawin na natin, Dr. Bacolcol. So, nabanggit nyo nga po na habang tumatagal kumukonti yung aftershock. Pero ito po ba'y humihina o meron pong instance o may mga sitwasyon na mas mataas yung or hindi nagkakasunod-sunod? Pwede mababa, pwede yung sumunod, mas mataas na magnitude?
5: Yes, pwede pong may mga instances na biglang tumaas. But of course, this will not go beyond the 6.8 or this will not go beyond the magnitude 7.8 kasi yung 7.8, that would be our main shock. So kung mas mataas pa sa 7.8, yung 7.8 natin yung June 8 would already be the before shock and yung mas mataas na noon, that would be the main shock. Okay. But generally, yung general trend, hihina yung magnitude natin and kukunti yung numbers.
4: Okay. Pero malakas pa rin kung papalo sa around 6 magnitude or magnitude 6. Pero sa inyo po monitoring, Dr. Bacolcol, may mga particular na lugar po ba sa Mindanao ngayon ang masasabing mas prone sa aftershocks matapos po itong 7.8 magnitude na lindol?
5: Yung aftershocks would just cluster around the main shock. So, kung saan yung main shock natin, around that area lang din yung mga aftershocks natin. Hindi yan lalayo pa, hindi na yan aabot pa sa iba pang active faults natin.
4: Okay. Paalala niyo po, Dr. Bacolcol, sa ating mga kababayan na nakararanas ngayon ng aftershocks?
5: Okay, so paalala sa ating mga kababayan na kapag may malakas na aftershock, again, they do the cover and hold. And kapag may napansin sila na mga visible cracks sa bahay nila, huwag munang pumasok. Baka hindi ito nasira during the main shock, baka totally mag-collapse ito during a strong aftershock. So, susulta muna sila sa kanilang municipal or city engineers and seek further advice bago pumasok.
4: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Maging sa updates, FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Salamat po.
5: Maraming salamat din po.
4: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: Is it a yes or a no?
7: Are you anti or pro?
6: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke? What?
7: Para sa kabataan.
6: Pag-usapan natin yan sa...
7: Schoolmates! The country's longest-running youth forum and debate show on TV.
6: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa... PTV.
8: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, paggulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon sa pilitang pagtatrabaho.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Proclamation 1318 para sa pagpapatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng special session ng Kongreso inilabas na ng Malacañang. Mula sa Palasyo ng Malacañang, Raquel Bayan, ibalita mo.
3: Formal na nga nagpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang special session sa Kongreso na nakatakda sa June 17, 2026 upang talakayin ng mga priority legislation na layo patatagin ang social protection, palawakin ang access to education and healthcare ng mga Pilipino at magbigay ng mas malawak na suporta sa vulnerable sector lalo na sa gitna ng ongoing energy challenges at epekto ng natural disaster sa bansa. Sa visa ng Proclamation Number 1318, inatasa ni Pangulong Marcos ang Kongreso na tutukan ang mga nakabinding panukala, partikular na dito ang National Center for Geriatric Health Amendment sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Kabilang rin dito ang panukala para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act, ang Amendment to Universal Access to Quality Tertiary Education, Last Mile and Geographically Isolated Disadvantage in Conflict Affected Area School Act, maging ang anti-political dynasty law, presidential merit scholarship program at iba pa. Sa pamamagitan rin ng itinatawag na special session na ito, mabibigyan daan ng commission on appointments upang maaksyonan na ang mga pending appointment sa mga posisyon ng cabinet level, military at foreign services na sisiguro naman sa pagpapatuloy ng katatagan ng government institutions. Pirmado ni Pangulo Marcos ang proklamasyon na ito, ika-15 ng Hunyo 2026. Ito muna yung pinakahuli mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Samantala, balik muna tayo sa Bagong Pilipinas ngayon sa PTB4.
4: Ang ating monitoring, wala po tayong nakikita na anumang all sheen or all spill. At kahapon po, no, ay naglatag na rin po tayo ng all spill boom para maprotektahan din po itong area na ito. But as we speak, Sir Joshua, wala po tayo nakikita na anumang panganib dahil wala po tayo nakikita anumang tagas po ng langis na nagagaling po sa yate. Pagdating naman po sa mga pasahero, kagabi dumating na rin po ito sa may Puerto Princesa City at na-turnover rin po natin ito sa agent po ng yate at nabigyan na rin po sila ng accommodation sa may area po.
5: Okay. Pakibahagi po sa amin, Commodore, kung paano po isinagawa ng PCG ang inyong rescue operation at paano po natiyak ang kaligtasan ng lahat at ano po yung naging unang response ng PCG matapos po matanggap ang report po na ito.
4: Yes, Sir Joshua. Kahapon, natanggap natin yung report halos alas 5 ng umaga na accordingly, meron nga itong yate, itong motor yacht Philippine Siren 2 na sumadsad sa bandang area po ng Tubataha Reefs. So ang ginawa po natin ay kagad po tayo nagpadala ng ating mga tauhan, kasama rin po ang personnel ng tuwas alas 5 ng umaga netong yate na ito. At initially, ang naging reason po netong pagkasadsad ay nakaranas daw po ng bigla ang malakas na hangin at sama ng panahon itong yate o tinatawag po nating squall or subasco. So habang ito po ay nakadaong sa isang anchored buoy sa may Tubataha Reef, halos 7.2 nautical miles hilagang silangan po ng Tubataha Reef. So ang ginawa naman po natin ay again, ang ating pong response dito ay sa pag-deploy ng ating mga tauhan. And good thing, Sir Joshua, meron din po doon that time na isang yate rin, itong motor yacht Resolute. Kaya itong mga pasahero, itong 14 na mga divers at 4 na crew na itong motor yacht Philippines ay nilipat po sa motor yacht Resolute. At yung naiwan naman po ng 10 kahapon, ay minomonitor po itong yate na ito. At kahapon din po, nagpadala rin po tayo ng ating barko para at least mailagay itong mga oil spill boom sa paligid po nitong yate. At kagabi, alas 8:30 ng gabi sa may Puerto Princesa City, ay na-turn over rin po natin lahat ng 14 na mga passenger divers kasama po yung 4 na crew. So ngayon po ay ongoing ang ating assessment dito at

0: nabanggit ko rin po kanina, Sir Joshua, na wala po tayo nakikita na anumang all speed. At ongoing na rin po ang coordination ng owner netong yate, kasama rin po yung ating salvor. So ang intention naman dito, Sir Joshua, is sa e-extract kaagad, magkaroon ng emergency salvage permit. At ngayon naman po, maganda rin naman po yung panahon sa area, so wala po tayong dapat ipangamba.
1: Okay. Linawin na natin, Commodore Kayabyab, ito pong ginagawa nating assessment sa ngayon. Ano pong inaasahan natin makita dito?
0: Well, titingnan natin, Sir Joshua, kung meron po bang naging damage sa ilalim, no?
1: Okay.
0: Kasi ngayon, hindi pa actually kumpleto yung sinasagawa nating underwater assessment dahil as per divers po natin, nakasadsad itong ilalim at nakapatong ito sa bahura. So nahihirapan po tayo makita yung ilalim po talaga ng yate. So inaantay rin po natin na medyo mag-high tide kasi low tide din po ngayon, Sir Joshua. So hindi talaga natin makita yung kabuuang kondisyon netong hal ng yate.
1: Okay. Well, nakaka-apekto po ba yung lagay ng panahon? Dahil we understand na nag-uulan din sa mga panahong ito. Isa po ba yun sa mga challenges na nakikita natin?
0: Well, ang nakikita po natin challenge dito, Sir Joshua, is yung low tide. Kaya talagang okay. Hindi natin makita yung ilalim o yung kabuuan po ng hull netong yate. Pero ang atin naman pong intensyon, kaya naglagay rin po tayo ng oil spill boom in case po no, na nagkaroon ng butas o magkakaroon man ng oil spill or oil sheen, ay nakahanda po ang Philippine Coast Guard. At ongoing po at regular ang ating isinasagawang monitoring dito. Again, this is a marine protected area, so yun rin po yung iniiwasan po natin.
1: Okay. Now, sa impormasyon po, Commodore, bumiyahe daw po ito, nga po, gaya na inyo nabanggit mula Puerto Princesa para sa isang diving expedition. Para po sa kaalaman din ng publiko, ano po yung mga dapat na protocols na sinusunod? Yung safety protocols na dapat na alam bago pumasok sa protected areas gaya nga po dito sa Tumataha?
0: Well, dito naman, pag marine protected area, usually may mga clearance at permit naman talaga yan. So tama kayo, Sir Joshua. Umalis po ito ng June 10 no, sa may Puerto Princesa para magsagawa po ng isang diving expedition. At ang nangyari naman dito, Sir Joshua, although maganda po ang panahon, pero ang nakikita po talaga nating reason based sa mga initial inquiry natin sa pasahero ay at crew ay biglaan daw po ang pagsama ng panahon. So good thing at nasa anchored buoy din sila at hindi rin sila masyado napadpad. So yun po ang nakikita nating reason ng incidenting ito. But okay. Usually may clearance naman po yan sa Georgia before they engage into any activities pagdating po sa may tumatahan.
1: Okay. Commodore, follow-up lang po, no, not to preempt your investigation or your assessment. Tinitignan po ba ng PCG kung may lapses sa navigation, weather monitoring o compliance sa maritime safety ang MY Philippine Siren 2?
0: Well, kasama yan, Sir Joshua. Inaantay rin natin yung marine protest na ibibigay po ng kapitan para talaga maikwento niya kung ano yung buong nangyari. At kasama rin po yung isasagawa nating inspection po sa kabuuan po ng yate.
1: Okay. And ano po ang mga susunod na hakbang para maalis ang barko nang hindi po magdudulot ng dagdag na pinsala sa reef? Although nabanggit nyo nga po na hinihintay nyo rin po yung para sa extraction para mahila itong yate.
0: Yes, una-una, Sir Joshua, nakalatag po yung ating oil spill boom, nakaready rin po yung ating mga absorbent pads dyan at inaantayan po natin na medyo mag-high tide para at least medyo aangat po ng kaunti dahil nakadikit po talaga at nakapatong itong hull sa bahura, so nahihirapan talaga tayong tingnan yung ilalim nito. At although may nakikita tayong halos 6,000 liters of diesel, pero itong nature naman po, netong fuel niya ay madali po ito mag-dissipate no, in its natural way. So again, handang-handa po ang Philippine Coast Guard dito kasama po yung Tumataha Management Office. Again, ang atin pong objective as hindi po lumala at talagang mamitigate po natin in case na magkakaroon man po ng konting oil spill dito. At we will be containing po ang lahat ng mga posibleng mangyari po dito sa area na ito.
1: Okay. Commodore, sakasakali po na mapatunayan may kapabayaan o paglabag sa maritime rules, ano po ang maaari maging pananagutan ng operator o may-ari nitong naturang sasakyang pandagat?
0: Well, depende po yan. Una-una sa Marine Environmental Protection po natin, meron po silang posibleng mga liabilities po dyan. Pangalawa is pwede po natin i-endorse po yan sa Marina, no? At pwede po kansilahin o i-suspend yung kanyang lisensya. Depende po sa magiging lalim o degree nito, magiging pinsala po sa area na ito.
1: Okay. Commodore, panguli na lamang po, mensahe at paalala nyo po sa mga yacht o private yacht owners, dive operators at turista po na bumibisita sa mga protected marine areas para po maiwasang maulit itong ganitong insidente?
0: Yes, ang ating pong paalala from the Philippine Coast Guard, una, i-check po talaga muna yung ating lagay ng panahon. Palagi po tayong makipag-coordinate. May mga nilalagay naman po mga announcement ang pag-asa. At ang pangalawa, in case na magkakaroon po ng insidente, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard o anumang management office na in charge. At ang atin po naman pong layunin is really to ensure not only the lives of the passengers on board the yacht, kasama rin po ang pagprotekta sa ating kapaligiran, maritime environment po.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
0: Yes, thank you Sir Joshua at magandang hapon po.
1: Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
3: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
4: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
5: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
6: Artsy Craftsy!
5: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
7: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.
8: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
9: Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
10: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
11: 3 tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
12: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
13: Wow! Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
14: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Oh, well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
1: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from top.
1: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance. Because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
0: At matuto sa iba't ibang karanasan.
10: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Bringing you the latest, thrilling, and action-packed updates in the world of sports. With our teammates,

0: ipinagmamalaki ni Hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa epekto at damages ng 7.8 magnitude ng lindol sa Mindanao. Ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Asik Rafi, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali and to all our viewers and listeners, good noon.
0: Asik, ano na po ang pinakabagong datos ng OCD pagdating po sa bilang ng mga nasawi, nasugatan, nawawala at mga pamilya na apektuhan nito nga pong magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao?
1: Oh, in terms of affected families, meron na po tayong 176,186 families that were directly affected coming from 512 barangays across regions 9, 11, 12 and Barm, no? In terms of casualties, as of this morning po, we have 65 reported dead casualties. Meron po tayong 1,447 injured and 36 still missing, no? That is as of this morning. So tuloy po ang ating paghahanap doon sa mga iba pang reported missing. This covers region 11 and 12.
0: Okay. Hingi na lang po kami ng resulta, ASEC, sa resulta po ng rapid damage assessment and needs analysis sa mga apektadong lugar, particular po sa kondisyon ng mga paaralan, ospital, tulay, pantalan at maging sa mga napinsalang gusali.
1: Yes, meron na po tayong cost of damage, no? Initial 1.13 billion in terms of infrastructure na nasira. So, meron po tayong 135 roads and 41 bridges that were affected. This is from regions 11 and 12, no? Yung ating airport na nagsara, yung ating General Santos Airport ay nagsara yan hanggang kahapon. But today, binuksan na po yan ng CAAP and commercial flights will resume as of today. So, there are 48 cities or municipalities na naka-experience pa po ng mga power outages. And classes are still suspended in 210 cities or municipalities while work was suspended in 158 cities or and municipalities po. So, tuloy-tuloy will resume as of today. So, there are yes and affected pa nitong lindol.
0: Okay. Follow up po, ASEC, maliban po dun sa General Santos Airport po na bumalik na nga po sa kanilang operasyon, alin po sa mga ito yung mga nananatili may limitadong operasyon o nangangailangan pa ng masusing inspeksyon? Yung po ba mga ospital natin ay bumalik na rin sa kanilang, o kahit pa paano, ay nakabalik na sa kanilang operasyon dahil ito po yung mga kinakailangan din ng ating mga kababayan?
1: Opo, in terms of health facilities, no, wala naman pong nagsara or grabe ang effect doon sa mga hospitals. During lang first 3 days, mayroong yung mga pasyente ay nilabas lang nila because of the aftershocks and nagkaroon po ng immediate assessment doon sa mga hospitals natin all across the regions 11 and 12. But so far as medical services is concerned, tuloy-tuloy po yan, both public and private. In fact, yung ating DOH po ay tuloy-tuloy po ng pag-augment, no? In fact, meron po silang field hospital na tinayo sa GLAN, no? Para lang ma-augment yung existing facilities natin doon. But in general, yung ating medical services ay tuloy-tuloy po na ginagawa both the public and private hospitals po.
0: Okay. ASEC, we understand na sabi nyo nga po ay nagpapatuloy pa rin po yung inyong rapid assessment, pero may mga lugar na po bang o pa po na nananatiling delikado para sa mga residente dahil nga po sa posibilidad ng pagguho ng lupa, particular doon sa mga bulubundukin lugar, structural damage sa mga gusali, o iba pang secondary hazards na maaari maidulot nga po nitong tumamang lindol?
1: Yes, meron pa po, no? We are looking at itong Jose Abad Santos and sa GLAN area na meron pa pong mga unstable na mga lugar. Kaya meron pa po tayong binabantayan na yung mga prone to landslide. So in fact, ang dami pong landslide sa areas na yan. Nagkakaroon po tayo ng mga damming effect. May mga river channels po na apektado dahil na barahan, no? Ng mga debris from the landslide. So tinitingnan po yan ng ating MGB with our FIBOX teams, no, na umiikot ngayon para po i-assess and to come up with appropriate recommendations and interventions na maaari pong ipatupad ng ating mga local government units para maiwasan po itong tinatawag natin na secondary effect dahil dito sa crisis.
0: Okay. Asik? Right, medyo nawawala po yung inyong audio. Can we check kung tuloy-tuloy na po?
1: Yes, one. Right. Can you hear me?
0: Alright.
1: Okay naman po.
0: Okay na po. Asik, hingin na rin po kami ng update. Nabanggit niyo po itong Saglan, Sarangani, na isa sa mga isolated towns. Nabanggit po nitong Biyernes na may mga barangay pa daw pong hindi ma-access dahil nga po dito sa mga tulay na nasira at kalsada. Kamusta na po ang mga ito? Paano po ito napapaabutan ng tulong?
1: Oh, as far as major road networks are concerned, no, open na po ito, nadadaanan na po. Ang problema lang natin, itong mga secondary roads, mga barangay roads, leading to this isolated or far hard to reach barangays. So ang ginagawa po natin ay we are using our air assets, mga helicopters from the Philippine Air Force and the Coast Guard to bring itong relief goods sa bundok, no, sa mga sitios. So this morning po, 5 sitio ang dinalahan natin sa Jose Abad Santos ng mga relief goods from DSWD. Yan po ang bilin ng ating Secretary Teodoro and Secretary Gatchalian na dapat maihatid kaagad itong mga food items at mga ready-to-eat foods, food boxes doon sa 5 sitio na ito. Sa meron din sa Glan, and again, helicopters po ang ginagamit natin kasi mahirap po daanan pa yung mga barangay roads at kailangan pa pong i-clear para makaakyat by land.
0: Okay. Asik, isa rin po sa gusto namin kumpirmahin itong sa may malapatan sa na isa po munisipalidad sa Sarangani. Ito po ba'y napaabutan na rin po ng tulong?
1: Saan po yon?
0: Sa Malapatan po. Malapatan, municipality po ng Malapatan sa may Sarangani po. Na napabalita po na medyo nahihirap po napapabutan. Go ahead, Asik.
1: Yes, isa po ito sa mga munisipyo na south of Sarangani, no, na tuloy-tuloy po nating hinahatiran ng mga relief items via airlift and of course itong via sea. Ginagamit din natin, nag-ship to shore procedures tayo kasi meron tayong mga goods na nanggaling sa Davao na using Navy and Coast Guard vessels.
0: Okay. Asik, ano po ang magiging assistance naman ng pamahalaan pagdating po dito sa mga coastal communities kung saan naitala nga po ng FIVOX ang ilang hindi pangkaraniwang geological effects, kagaya nga po ng itong coastal uplift?
1: Oh, ito ang tinitingnan ngayon ng FIVOX and MGB, ano? Isa, titingnan yung mga struktura na apektado nitong nagkaroon ng uplift, no? Ang pwede namang interventions dito, kasi karamihan dito ay fisher folks, no? Kung ano po ang pwedeng maibigay or nasiraan ng mga fishing vessel, yung mga bangka, ay tutulungan natin yan. Yung livelihood siguro apektado, but again, meron namang remedyo dyan kasi nag-move lang naman yung shoreline natin. We will coordinate with the local government units dyan kung ano pong alternate livelihoods na pwedeng ibigay sa kanila. But so far po, natutugunan po ang mga pangangailangan nila, pati na rin po yung kanilang mga requirements doon sa mga nasira nilang mga bahay.
0: Okay. Asik, ilang lokal na pamahalaan na po ang nagdeklara din ng state of calamity sa ngayon. Ano po yung mga hakbang para sa mga lugar na ito para po sa mas mabilis na pagbangon o recovery at rehabilitasyon ng mga apektadong lugar?
1: Opo, meron na po tayong 14 local government units from Davao Occidental, Sarangani, and South Cotabato na nag-declare ng state of calamity, no? Because of this declaration, mapabilis po ang mga procurement ng mga LGUs natin para makabili ng mga relief goods and of course, pag-conduct ng mga response and early recovery interventions. Isa po yan. And another one po, because of this declaration, meron po tayong price freeze na pinapatupad doon sa areas na apektado nitong lindol. Kaya dapat hindi po tumataas ang mga presyo ng mga basic commodities. Ang pinaka-importante po dito, it will hasten or fast track yung pagbibigay tulong ng gobyerno dito sa mga affected na communities. So with this declaration po, nakakatulong po ito in terms of our procurement and accounting procedures po.
0: Okay. Sa assessment po at sa perspective po ng OCD, Asik, ano po ang nakikita ninyong hamon pagdating sa rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta po ng lindol, lalo na nga po doon sa mga komunidad na lubha na pinsala na may mga establishmento at maging sa epekto sa ekonomiya nito.
1: Oo, ang hamon natin dito is how to immediately rebuild their houses, no? Tapos ang isa pa dyan na tinitingnan natin, safe pa ba doon sila mag-rebuild doon sa existing area nila. So, isa po yan sa tinitingnan ng MGB kasi kung hindi na po safe doon sa lugar nila ngayon, we have to relocate them and construct new houses elsewhere. Kailangan po dito sa ating rehabilitasyon ay build back better and dahil po dito marami pong mga kabahayan na apektado. Halos umaabot na po ng 58,000, no? Sa apat na regions, but 11,000 dyan ay totally damaged. So, kailangan po mapabilis yung pagbigay tulong sa kanila in terms of assistance, shelter, repair materials, pati mga repair kits. Kasi ito po ang kailangan natin. Tandaan natin, papasok na rin yung ating rainy season. Kaya kailangan po mapabilis, maayos at ma-rehabilitate ang kanilang mga kabahayan.
0: Okay. So, nabanggit mo, ASEC, 58,000 na kabahayan at 11,000 dito totally damaged o talagang tuluyan nasira. Kumusta po ang kanilang kalagayan sa mga evacuation center?
1: Oo, tuloy-tuloy naman ang pagbibigay una ng mga pagkain doon at tubig, no, sa mga evacuation centers. But ito po, tinutukan ng DOH yung kanilang mga health status doon kasi kailangan po ma-avoid natin na magkaroon ng outbreak ng anumang mga sakit, no, sa mga lugar na yan. Kasi pag meron pong evacuation center, doon po yan sa mga outbreak na mga like diarrhea and other diseases, no. So yun po ang tinutukan ng DOH. All hands po sila and yung mga medical teams nila ay round the clock na minomonitor yung ating mga kababayan doon sa mga evacuation center. But in terms of food and water po, wala pong problema. Tuloy-tuloy po yan galing sa ating DSWD and even from other agencies yung suporta doon sa ating mga kababayan na nasa Dakotan.
0: Right. On that note, mensahe nyo na lang po sa aking mga kababayan na patuloy na bumabangon dahil nga po sa malakas na lindol at tumama sa Mindanao.
1: Ito po ang dahil po sa utos ng ating Pangulo, no? Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay tulong. This is a whole of government, whole of society approach. We are making sure that all assistance will reach yung ating tinatawag na last mile, no? Hanggang sa barangay, inisigurado natin yan. We are closely working with our local government counterpart. Nandyan po lahat ng ahensya, DSWD, DOH, DPWH, yung ating uniform personnel, ating mga uniform agencies providing logistics. Kaya po, tuloy-tuloy po ito, all hands, and we are making sure that we will be able to fulfill our mission. And of course, yun naman ay sigurado tayong sinusuportahan tayo ng ating Pangulo, no? Saka direktiba niya na dapat tuloy-tuloy lang ang tulong na ibibigay natin.
0: Okay. Alam namin, kayo po'y abala. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Salamat po, ASEC Rafi.
1: Maraming salamat din po at magandang tanghali.
0: Sa iba pang balita, umabot sa 279.1 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue sa buwan ng Mayo ngayong taon. Ayon sa ahensya, tumaas ito ng mahigit 14% kumpara sa nakolekta noong buwan ng Mayo na nakaraang taon. Katumbas ito ng 34.610 billion pesos na dagdag koleksyon kung saan nalampasan ng BIR ang target nito. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Mendoza na ang magandang performance nitong Mayo ay dahil sa positibong epekto ng pinalawig na filing season at patuloy na pakikipagtulungan ng mga taxpayer. Pinasalamatan din ni Mendoza ang mga tauhan at kawani ng BIR sa maayos na serbisyo at operasyon ng ahensya. Sa tala ng BIR, nakakolekta ito ng 1.434 trillion pesos na gross revenue mula Enero hanggang Mayo ng taon na tumaas ng 5.49% kumpara sa nakaraang taon. Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang mga reforma at programa para suportahan ang mga nagbabayad ng buwis. Nagpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa Kongreso sa isang opisyal o espesyal na sesyon sa Hunyo 17 upang pabilisin ang pagpasa ng mga panukalang batas para sa social protection, sa gitna ng mga hamon sa enerhiya at epekto ng mga kalamidad. Sa ilalim ng Proclamation number 1318, prioridad ang tatalakayin ng mga mambabata sa mga panukalang magpapalawak ng akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, nutrisyon at ayuda para sa mga mahihirap at vulnerableng sektor. Ayon sa Pangulo, kinakailangan ng agarang tulong ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao, habang dapat ding tiyakin ang suporta para sa mga estudyante, senior citizens at iba pang nangangailangan, kabilang sa mga panukalang pag-uusapan ang AIX Act, mga pagbabago sa mga batas sa Educational Assistance, National Center for Geriatric Health at ang Anti-Political Dynasty Law. Gagamitin din ng espesyal na sesyon upang matalakay ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointments sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Naniniwala naman ang Malacanang nauunahin ng Kongreso ang kapakanaan ng mamamayan at ang pagpasa ng mga batas na magbibigay ng agarang tulong sa mga Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
18: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
19: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
18: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
20: Kasama po namin si Secretary Henry po.
21: Si Sec. Asa na si Ms. Mo yata ang nakakabot
22: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
18: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour.
2: Para Games Hour,
1: ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
2: Para Games Hour,
1: kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
3: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw po ng Lunes, June 15, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa ating DZSR Sports Radio 918. Mapapakinggan sa ating PBS receiver app. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa inyong Google Play. At the same time, live din po tayo mula sa ating PTV channels, free-to-air channel PTV4, Digital Channel Affordabox Channel 12, TV Plus Channel 4 at sa Sky Cable Channel 29. Very special itong ating episode dahil ang mismong pangulo ng ating Philippine Paralympic Committee PhilSPADA si Sir Michael Baredo ang ating makakakwentuhan. Kamakailan lang ay na-elect po si Sir Mike bilang Vice President for Media and Communications ng ASEAN Para Sports Federation. And without further ado, atin na pong i-welcome si Sir Mike Baredo. Hi sir, welcome to the program.
17: Good afternoon, Arian. Magandang hapon sa lahat ng mga listeners mo at saka tagapanood.
3: Yes, Sir Mike, of course, congratulations mula po sa inyong Vice President for Media and Communications role sa ASEAN Para Sports Federation. Sir, gaano po ba bagay ito para sa inyo?
17: Well, unang-una siguro magtataka bakit media and communications, but I don't know if you know this, remember, for mga 13 years, umawak ako ng isang programa sa Radyo ng Bayan, no? 13 years para sa mga, the title of it was ang Daan Walang Hanggan, no? Access Unlimited, para sa mga PWD, and I think mga 7-8 years din sa ating Paralympic Hour, no? Sa sports radio din dati. So I felt it might be important to strengthen the communications and media programs or plans of the ASEAN Para Sports Federation.
3: Yes. Sir Mike, gaano ba kalaking bagay ito sa'yo personally, no, na meron tayong posisyon dito po sa ASEAN Para Sports Federation?
17: Well, hindi naman sa ano. Ayaw ko naman i-downplay. Sa akin naman, the role I've played with the organization has been quite extensive already. I mean, founding member tayo dyan. Nag-upisa ito. And we have been chairman, and we have actually, well, I've been doing what is necessary. Pero ang importante dito siguro is I will be able to play a more extensive role as Vice President for Media and Sports para ito mga ma-project ko, no? Ma-project namin ang ginagawa ng Federation with respect to para sports in Southeast Asia.
3: Yes, sir. Pero ano yung parang iba pa na na gusto nyo pong i-promote po, no? Sabi nga natin, para talagang patuloy na ma-promote po ang para sports.
17: Well, actually, I don't know kung na-receive mo, pero pina-forward ko sa'yo yung aking binigay na programang plano, no? Sa ating ASEAN Para Sports Federation. Hindi ko lang kung nakuha mo. But to summarize it, really, the important thing here is, syempre nandyan na, we've been around for 25 years, Arian, no, the Federation. And of course, we have been projecting, if not using media, various platforms over that 25 years to promote the para sports movement, Paralympic sports, and the Federation in Southeast Asia. And of course, maybe even on the regional and world level. But masasabi ko lang dito is the idea is to continue the best practices, yung mga ginagawa na namin, of course, with respect to the games itself, no, yung ginagawa namin sa 13 editions na, no, ng games. At syempre yung para may project talaga natin ang ginagawa ng mga NPCs, National Paralympic Committees in Southeast Asia, representing 700, almost 700 million people, di ba? And therefore the sector. And to showcase, no, para sports all over Southeast Asia or the ASEAN region. So pag-uwan, kumbaga, it's been there, so we will continue to keep the practices that have been done, the coverage of the games, the projection and image of the organization or the federation, and promoting, of course, para sports. No?
3: Yes. No. Sir Mike, of course, how do you envision din, sir, no, yung role nyo po or yung working relationship nyo with the new president ng ating APSF?
17: Well, what's interesting here is para sa kaalaman ng lahat, no, Arian, there are three remaining founding members. That is myself, the now president, Seni from Indonesia, who is now our president, and Vishna, our vice president for, well, he is retaining his position as vice president for development, no? So the three of us are now basically not just members of the board, but will be, call it, working members of the board in our capacities as vice presidents in the respective areas we are covering. So in other words, what we want to be able to do is to bring back the vision and the reason why we put together the federation, and our values. And we were centering on being an ASEAN family, solidarity, and all that. So being there for and being the founding members, we opted to not just be members of the board to create policy, but hopefully as president and vice presidents, we will be able to also impact or, if not, influence operational concerns that need to be improved, etc. So, for example, si taga Cambodia, si Vishna, I'm hoping that we can improve on our grassroots program. No, as a matter of fact, Cambodia will be hosting the youth Para Games, Asian Youth Para Games in 2029 in Cambodia, following the Dubai Games, no, in AYPG in Dubai, and then hopefully we can get into yung magkaroon kami ng ASEAN student Para Games, no, para student games, na meron din ang ating Department of Education na sumasali sila dito. So, and of course, women. In other words, there are areas, women, youth, and probably beyond competitions, some of our athletes themselves can be part of the organization. And in my case, using media and, of course, communications, is strengthen communications, which is now very much capable. We have the capacity to do this now with AI and the, no, di ba, madali i-translate na ngayon. So that communication barrier or gap will be easily filled. And so this is it. No? And then another person, a vice president namin for sports from Singapore, also a seasoned person who's been around for 10 years as well or more. Sok, we call her. Dr. Sok, she will now be there. And somebody for medical. So, kumbaga, we're pouring all our respective experiences. And Seni, of course, Indonesia being a powerhouse now, and kung makikita lang natin siguro, yung pinakita sa amin nila, yung kanilang training center, 10 hectares big in Solo, is a very good example of how perhaps all of us should try to work together to form our own or establish our own training centers in our country. So, kumbaga, that's what it is. Putting in our experience, our experiences, and our expertise in the areas we feel we are strong, and therefore to help the federation move forward and develop even further.
3: Yes. So basically, this is for the period po ng 2026 to 2030. So dalawang ASEAN Para Games, no, yung inaasahan, no,
17: after Singapore, hanggang Singapore.
3: Yes, so dalawa. Sir, nakita ko din dun sa talagang proposed plan nyo po, sir, yung magkakaroon tayo ng establishment of APSF Media Committee And
17: or committee or media bureau, no? Alam mo na nakita ko yung naging how do you call it success or if not success pero yung tulong at binibigay ng exposure ng ating media bureau, yung PPC media bureau, yung kila June Navarro, etc.
3: Yes, no?
17: And it's interesting that if you have a group of people that are just definitely committed and centered on sports or focused on sports, malaking bagay yan. So what I proposed to our incoming executive board and of course governing board is to develop or if not put together a media bureau or media committee with representatives coming from each country as much as possible kung meron man, but at least in the 5 or 6 countries that are very developing, you know, so far as para sports is concerned. So kumbaga, we want to be able to do that. So pag nagkaroon ng isang development, for example, sa federation mismo galing sa office ng presidente or executive committee, madaling ibato na kaagad, no, dito sa ating magiging point persons sa ating mga respective countries. And that way, we can easily communicate and maybe have Zoom meetings or even face-to-face meetings kung kailangan over the four-year period. Basta para lang ma-share. And then hopefully, the media bureau itself, kasi lahat naman yan, pag may games, magpapadala rin lahat ng country na kanya-kanyang representative, maybe not all, but most, doon sa mga ASEAN Para Games like in Malaysia next year. And easily, madali na silang mag-contactan, no? At magkipag-coordinate maybe in a broader way with the local organizing committee. Kasi in the end, as I did some research, it is the local organizing committee that definitely handles the broadcasting of the games, whether audio or visual, no? Or both. No? So kumbaga, we need to be able to be a group that will represent that particular area of media coverage, etc., with the local organizing committee. So in that way, at least hindi lang yung federation kundi lahat ng bansa covered kagad diyan, no.
3: Meron ba kayo, Sir Mike, na parang specific na target or parang timeline, no? Kailan kaya posibleng simulan nito or from the local ba muna, dito muna sa atin sa Philippines, tsaka nyo, sir, i-bring up doon po, sir, sa buong committee?
17: Yeah, no, I've already, prior to the elections, kasi to be honest about it, I ran unopposed. Wala naman nag-tumakbong lumaban sa posisyon. So, in light of that, I already made some initial groundwork. I've talked to our friends here in the Philippines to find out if they're interested, and they're very much interested. I talked to some of my friends in the other countries, and of course our existing director for media and communications, he's from Malaysia, Nasser, which I have already asked if he would continue, and okay na siya. So as like I said, we will continue what's being done. We will improve this by expanding the network to have representation from each of the countries. And then of course the focus, and I will go to the next question, will bring towards that, will not only be the para sports movement but to center and be centric on our athletes, no, our para athletes. Kumbaga, I like that we are able to emulate or if not show our countrymen in Southeast Asia, kanya ating mga kasama sa sub-region, na these are athletes, these are our outstanding athletes, and all of us will try to, we will begin with asking them to eventually send profiles and stories, etc., on the success, the impact that the athletes have had on their countries, in their cities, into their families, and to themselves. No, kumbaga, I'd like to be able to do that para naman makita rin ng mga ibang sub-region or even region. Kasi alam mo, pinakamalakas na sub-region na alam ko sa buong mundo yung atin, yung ASEAN Para Sports Federation ng Southeast Asia. Meron tayong West Asia, but kasi of course, the bigger East Asia, hindi naman that China, Japan, they may not need it. But for us, it's good to use media and strengthen our communications to be able to project not just in our region of Asia, but outside, no, to impact as well on how we do it here, so that they can do it maybe in some sub regions of Europe, North and South America, etc., etc. So we'll be able to do that. That way, we'll be able to help the Paralympic movement as a whole worldwide reach out, no, to the smaller countries and regions to be able to, ano, to introduce para sports and Paralympic sports worldwide. So that is our way of contributing to the whole effort. Time wise and time frame wise, dito, we are already beginning. We're running on, you know, upon landing, we're running already. Hopefully, by the time the term ends, we would have been able to establish a greater number of people aware

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Okay, 4:04 ng hapon. It's a Monday, start of the week. Magandang umaga, magandang hapon. Yan, simula pa lang, palpak na. You know? Magandang hapon po sa inyong lahat. It's a Monday, wala si Jessel Laid. Dahil si Jessel ay nasa UST. Siya po ay naturingan natin. We asked him to go there para po dito sa pagtatapos ng Overdrive V3&O, na kung saan ito po ay the Grand Opland Atletang Pinoy Spectacle. Yan, naging guest natin before sila Dr. Consuelo Suarez, di ba? And ito po ay nag-umpisa noong June 13 at nagtapos ngayong araw na to. So yung science aspect po natin ay dadalawin natin yung naganap na activity, and nandun din si Jess para ihatid sa atin ang ilang mga panayam. And yung mga workshop, mga lectures, kasi ito ay nag-umpisa kung ito ay 13 to 15, no? Yung first 2 days ay puro lecture, and then yung huling araw o last 2 days naman ay mga workshop. Siyempre, i-apply mo yung natutunan mo. And ito'y napakagandang aspeto dahil ang layunin po nito is to translate research, no? To enhance athletic performance. Kaya mamaya po ay makakasama natin si Dr. Consuelo Bebet Suarez. Siya po ang tumatayo na chair ng Physical Medicine and Rehabilitation Department ng UST. Siya bali yung isa sa mga men and women behind this Overdrive V3&O. And then we will also be talking to Coach Dwight De Mesa. Siya po yung faculty member ng Department of Sports and Science. And also, kung meron pa rin tayong time, we will be having Dr. Dustin Solis. Siya naman po ang head of committees ng Overdrive V3&O. Kaya malalaman po natin kung ano yung naging kumbaga ay lagay, respond, o response ng mga karamihan, lalo na yung ating mga physical therapists, mga doctors, mga sports scientists na nag-attend nito. Ito po ay malawakan, ano, na discussion na kung saan talagang ni-research nila yung mga dapat, like yung sa ultrasound. Mamaya po meron pang mga demo na ipapakita po kami sa inyo. So yan po yung science aspect ngayong hapon na ihahatid namin sa inyo. Ano po, Overdrive V3&O. Naganap po yan sa UST. At kanina pang umaga, nandun na si Jessel Laid. But before we go into that, yan, alam naman natin na this afternoon or today, napakaraming balita, no? Na talagang pag Monday kasi talagang punong-puno ng balita. Meron dyan World Cup updates, meron dyan PBA, may NBA, congratulations sa New York Knicks. Yan, ang daming masaya, no? Lalo na yung mga fans ni Clarkson, na siyempre kababayan din natin yan, kaya masaya rin tayo for him. But this afternoon, bago po ang ating sports news roundup, ay nalaman natin na nagkaroon nga po ng press conference ang Ateneo. So ang pinakahuling balita, hindi na po ako magkukomento rito, straight news tayo, ha. Ang pinakahuling balita po ay nagbitiw na, no, si Coach Tab Baldwin sa Ateneo men's basketball team together with the manager, ano po, si Epoch, no, Kim po. Yung kanilang tumatayong manager. Tama, Epoch Kim po is the name, no? At pareho po sila nagbitiw sa tungkulin, no? Para mas siguro magkaroon ng free hand talaga yung mangyayari mga investigation. At syempre, ang sinasabi talaga ng lahat po rito is accountability and justice. Kaya nga po tayo ay wait and see sa mga gagawing investigasyon ayon dito. No, marami pong mga talagang iba't ibang reaksyon, iba't ibang mga komento. Ano po, napakarami na. Kaya hindi na tayo magko-komento rito, but syempre yung ating gusto dito is talagang yung justice para sa dalawang nasawi na mga very talented and may potential na maging mga magagaling na player sa basketball. Not only po sa university level, nakikita natin na yan ay magiging member ng national team, and in the long run sa PBA, ano po, nakita naman natin yung mga reels at mga laro, no, lalo na ni Rene, na talagang siya po ay hindi lamang ordinaryong player but siya po isang hero. Siya ay inspirasyon po lalo na po sa Agusan del Sur, ang kanyang bayan, at saka po sa Davao. Kaya ang nakikita natin dito is that talagang kailangan may magsalita. May lumitaw at magsalita, ano talaga yung nangyari? Kasi yun yung tanong la ng mga parents, di ba? At ng mga kamag-anakan, ano talaga yung nangyari? Kaya siguro itong nangyari na to, ine-expect na ng lahat to eh. Yung pagbibitiw po ni Coach Tab Baldwin as head coach ng Ateneo Men's Basketball Team. And alam din natin po na ang nag-anunsyo po kasi nito ay walang iba kundi si Ateneo President Father Bobby Yap. Siya po yung nag-announce sa press conference ng pagtanggap nila ng resignation ni Coach Tab at ni team manager Christopher Epoch Kimpo. So ito nga po ay may kinalaman doon sa pagkalunod ng dalawang players. Ano po, si Rene Baterbonia and Divine Adili. Yan alam muna sasabihin natin. Alam ko naman pong updated kayo when it comes sa mga Facebook post. Ano po, ako, I'm praying for the family. Alam natin kung gaano kasakit, no, yung pangarap mo, yung gusto mong ma-attain, o pangarap ng anak mo, nakikita mo rin siya rin yung pag-asa ng pamilya mo. Ano po? And I think it's high time na rin na masilip, no, yung mga klase ng mga trainings na ginagawa for the safety, yung accountability ng eskwelahan, accountability ng liga, di ba? Titingnan din po natin dito, and I'm sure. Alright? So it's now 4:10. Siguro simulan na natin yung science aspect. Ano po, mga kaibigan? So ngayon ay ihahatid muna po namin sa inyo ang naging panayam ni Jesse Laid sa ating kaibigan, si Doktora Consuelo Bebet Suarez. Siya po ang chair ng Physical Medicine and Rehabilitation Department. At dito ay kanyang in-explain ang kahalagahan nito pong ginanap na overdrive B3NO, na kung saan talagang pinag-usapan yung science aspect. Science is part, no, talagang tanggap na natin, in-embrace na natin na bahagi ito ng programa ng atleta, ng kanilang training, para talaga makita natin yung paglago nila, not only in the Philippines, not only in Asia, but in the world as well. So pakinggan na po natin ang panayam ni Jesse Laid kay Doktora Consuelo Bebet Suarez.
13: For Surgeon 918, we have Dr. Consuelo Suarez, ang leader for this Overdrive 3.0, and the outplan atletang Pinoy. And we had 3 days of a very intensive and at the same time very interesting discussions regarding sports science, particularly specific topics that will help, kumbaga, innovate and move forward in sports science in the country. Doc, kamusta po ba overall yung participation numbers natin?
14: Actually, we had 416 participants. So all over from north to south, meron natin sa Ilocos, meron sa Central Plains, sa Southern Luzon, tapos Visayas and Mindanao. And we have about 200 plus professionals and about 190 students that we teach as sports science. So it's a mix, no? May mga doctor, may mga PTs, meron mga coaches, no? Meron mga sports scientists, no? Yung strength and conditioning coach din.
13: Yes. Dok, gaano ba ka-important, una, na maging familiar ang particularly mga taong involved sa sports? Coaches, trainers, student athletes?
14: Actually, it's very important kasi now everything is based on science, no? Lahat researches. So, dapat naman up to date tayo. And we're fortunate enough that we have researches done among Filipinos, and we were able to share what we have learned for the past few years. Aside from that, we have international speakers. So, dalawa from Australia, one is a sports physical therapist, another one is a strength and conditioning coach. And then we have one biomechanics from Japan, and another one, we have specialist who specializes in ultrasound from Taiwan. Yes. So, it was really 2 days of full of lecture, and kahapon we started already the workshop. Kasi, syempre, you have lectures, but you have to learn how to apply those lectures, yung mga ni-lecture. So, we are having the workshop na yesterday and the whole of today.
13: Yes. Speaking of workshops, one of the workshops that you are leading right now is regarding using ultrasound for musculoskeletal.
14: Yes.
13: How important na, or gaano kalaking bagay na nagigamit na natin yung ultrasound for this?
14: Actually, it's very, for me, kasi dati when I look at my patient, I rely on physical exam. Tapos sabi ko, ito yung injury mo, pero hindi ko alam kung ano yung level ng may punit. Kung punit na punit ba, konti bang punit, kung yung small na. So with ultrasound, I could see that. So and then I would tell him that, okay, if the tear is just small, we could try your physical therapy. So it gives me also, sometimes, miski sa physical exam ko, so sabi ko, ito yung area or ito yung may punit, ito yung may problema. Pagdating ko pag ultrasound, iba pala. So it tells me not mali, because they're on the same area. So mafo-focus ko yung ano kailangan na therapy para doon sa pasyente. So it's very it's really important, and also one thing lang, hindi lang muscle, hindi lang tendon, pati nerve nakikita namin.
13: Mm-hmm.
14: So we could say that you have a problem with your nerve, that's why nagkakaproblema. I have some athletes who would have pain sa legs at saka sa shoulder, yung pala yung nerve nila yung nakakompress. And we did something with the nerve and they were able to go back to play full. Hindi, kasi minsan 4 months, 5 months na hindi sila maka-play with that na nagpapa-return to play natin sila.
13: Yes. Doc, marami sa mga student or sa mga athletes, madalas pag meron silang iniinda na muscle tear or anything like that, musculoskeletal problem, they usually being asked na mag-try magpa-MRI. But having the technology, mas malaking bagay ba na you can use ultrasound for this?
14: Kasi expense-wise, ang laki ng diferensya. Like for ultrasound, we charge mga 4,000, 3,000. Ang MRI, 12,000, 15,000. So, if we could do it with ultrasound, why not? No? And also, remember, US is fortunate because we have our hospital and all our athletes are being taken care of. Pag kailangan ng MRI, nakukuha ang MRI na walang expense, no? Because they're part of the university. Pero hindi lahat ng schools are fortunate enough to have MRI or a hospital. So, with ultrasound, mas less yung cost, mas makikita ko ano yung problema.
13: Yes. So, pagkakaroon ng mga gamit, itong mga machines na to, helps din na mas ma-encourage yung mga tao for sports science. Particularly, kanina puntahan natin yung ilan sa mga gamit nyo, like learning about yung muscle strength.
14: Yes.
13: Through movement. Ano yung, kumbaga, nagiging help niya for your studies as well?
14: Actually, it tells us, for example, when we do testing of muscle strength, we use only what we call your muscle testing. So, naglalagay ako ng resistance ng kamay ko, tapos sabi ko, normal. So, ang grade noon, 0 to 5 lang. So, 5 pinakamataas, 0 pinaka walang movement. Pero ngayon, naka-quantify namin. Kasi, yung 5 ka, ilan talaga yung 5?
13: Mm-hmm.
14: I mean, you know, so you have already parameter na this is 100 joules, 200, ganun. So, makikita namin. So, pag pare, nagsistrengthening na, makikita namin nag-improve or not. So, we could also look at the ratio of muscles. Like, because remember, when you have a movement, it is done by this muscle called biceps, nag-aano yung triceps, they nag-relax siya. So, may mga ratio yon. Mm-hmm. So, makikita namin kung tama na ba yung ratio. Especially, for example, with ACL tear, may ratio kasi yung quads strength and hamstring. Ito yung quad strength, hamstring strength. Usually, mataas ang quadriceps kaysa sa hamstrings. Pero, pag nagkaka-injury ka, bumababa yung strength ng quadriceps. So, mahirap yun kasi you need your quadriceps all throughout when you kick, when you run, and everything. So, you could say, okay, kulang yung strengthening mo ng quadriceps, hindi ka pa pwede maglaro. Or sasabihin namin sa strength and conditioning coach, coach, paki-ano pa din yung quadriceps kaya kulang eh. Kasi ang problema nun, baka ma-re-injure sila. So, yun ayaw natin. Kasi remember, the injury rate is very high.
15: Yes.
14: And that would be detrimental kasi hindi sila makakalaro. So, we want them to go back to play as early as possible.
13: So, Doc, basically, you're saying that pwede namang makabalik in the proper form ulit yung,
14: yeah,
13: yung mga athletes na may injury.
14: Uh-oh.
13: Just having, siguro na, matrain ulit yung
14: uh-oh
13: muscles
14: nila
13: on a better uh-oh way.
14: So, kasi, and then, when we use this mga equipment, it's very objective. Eh. So, sasabihin natin, mahina itong muscle mo, kulang pa. So, pwede din, hindi lang yung hina, pero yung power. So, gano'ng ka bilis mag-recruit ng muscle. So, makikita din naman. So, it could give you a lot of parang ano ba yung kailangan? Ano ba dapat natin ayusin mag-apply methods? Ano ba sila? Strength training lang. So, lahat yun masasabi namin sa mga coaches, no? And strength training coach. So, we give them the results and tell, please do this. So, doon nila malalaman na kailangan sila mag-focus ng
13: yes. And Doc, as we know, pag-uusapang muscles, kasama din dyan talaga dapat is, aside from training, is nutrition.
14: Yes.
13: So, kasama din ba sa nagiging advice nyo?
14: Actually, now, because ang USDA-based sports nutritionist sila, so sila yung nagka-handle nun. So, kailangan din naman yun. But for this post-grad, we didn't have anything on nutrition pa. Kasi, ganito pala, 3 days na kami, dami-dami.
13: Yes.
14: So, maybe next time. Actually, some of the participants are asking us, meron ba next,
13: next
14: year? Teka muna, ano pa lang namin? So, because of our research, and I'm very happy and very proud that for our Overdrive 3, yung mga researches namin ang nilabas namin. Kasi yung dati, yung 2, parang nag-re-like kami sa mga journals, ito sa mga journals, ganyan-ganyan. Pero ito, kami na talagang mga ng research. So, sinasabi nila, ito na yung nakita namin, so ito pwede nyo gawin, yun. So, it's kind of, it's a shift, which is good, because we're going into evidence-based and we're going into something that USD is doing, no? Having research on musculoskeletal problems.
13: Yes. Eventually, Doc, itong mga studies na to, will it be shared with particularly, syempre, yung ating Philippine Sports Commission?
14: Actually, we're sharing it now. So, that's the way. Pero, syempre, we publish it sa journals. Pero, again, if Philippine Sports Commission would want, why not? But there should be a forum. Kasi,
13: yes,
14: syempre naman, hindi naman namin pwede i-present yung sarili namin. But if they want us our help, walang problema sa amin. Because that's our mission, really, to help Filipino athletes.
13: Yes, so very, very interesting at the same time, eh, kumbaga move forward talaga itong inyong ginagawa. Doc Suarez, marami pa tayong mga activities later on.
14: Yes.
13: Marami pang mga workshops na ginaganap.
14: Mm-hmm.
13: With this workshop,

0: nag-research po ang UST. Sabi nga eh, dati sa lab lang yung laboratory, no? Ngayon ginawa nila itong clinical, meaning na-relate nila ito sa mga clinicians na nandun. Kaya ito ay makakatulong na ma-i-apply ng tama. Yun ang mahalaga dun eh, no? Ma-i-apply ng tama and of course, ang layunin nito is to enhance athletic performance. Although hindi lang naman to sa mga athletes, katulad ko rin mga elderly. Kasi pinag-usapan dun yung pain, di ba? Yung pain na kung saan ay meron na mga sinabing mga PRP, yung mga protocol, talaga na ituro during the 3-day thing. Yun ang maganda doon and nakita rin natin doon yung kahalagahan na kung saan na nakikita yung parameters, no, yung extent ng injury and then readily through ultrasound. Kasi nga sabi nga ni doktora kanina, pag kasi nagpa-MRI ka, 12,000 pesos yun. Samantalang compared sa ultrasound ay 4,000 or 3,000. Kaya napakalaki ng gap. Ngayon, yung ginawa nilang research, makikita na rin nila yung mga tear sa muscle. And then, magkakaroon na ng anong resulta noon yung mga test na ganyan. Magkakaroon po ng intervention, no? And then, at the same time, matutulungan din po yung mga coaches, yung mga nag-handle sa team na ito yung kalagayan ng atleta. Ito yung injury niya, ito yung mahina sa kanya, yung muscle, o ito yung kanyang kumbaga kailangan gawin. So, hindi po mag-aggravate, hindi malulubha yung injury niya kasi nga aware yung coaches and team at may intervention na gagawin. Yun yung importante na na-explain dito. They were able to translate research to enhance athletic performance. And then, yung muscle, yung tendon, so malalaman po nila yung exact intervention na gagawin sa atleta. Yung mga muscle strength, di ba? Yun nga yung finding sa akin as of late, mahina daw yung muscle ko. So I need to exercise. Specific exercises will be given para mapalakas, hindi humadali yung exercise. Mahirap, napakahirap, no? And then may mga test to quantify, yan, yung mga ratio ng punit o ng hina, ng muscle, pwedeng 1, may 5, may mga ganun sila ratio and then explain sa'yo anong ibig sabihin nun, itatranslate nila into, isisimplify nila, kumbaga, no? So yun yung maganda, Kaya congratulations sa kanila dahil dito nga po sa ginanap na tatlong araw. But mamaya, we will be giving you si Coach Dwight De Mesa. Siya po yung sa Department of Sports and Science at he will be discussing about yung heart rate or something, no? Dito po ay tingnan natin na para mabigyan lang kayo ng idea. Si Coach Dwight De Mesa ay i-discuss niya rito sa interview kay Jess yung heart rate variability for load monitoring, recovery, and rehabilitation. Actually, sa mga nag-attend dito, mga around 416 participants composed of 200 professor, doctor, sports scientist. Meron din po mga estudyante na siyempre mga sports science students or kaya mga physical therapists na nag-attend kasi dito tinuro not just to how to use the equipment but yung mga protocol. Kasi ang pinakamasaklap po, minsan pupunta ka sa hospital para yung injury mo magamot. Tapos ang mangyayari, mas lulubha pa yung injury mo kasi mali yung naituro sa'yo na exercise. Diba? O kaya yung ginawa sa'yo na test. So dito po ay ang ganda lang na itong mga ganitong klase na seminars ay makakadagdag ng ating knowledge kahit tayo mga common tao, no, ay madadagdagan ng ating karunungan when it comes sa mga injuries. Alright? So mamaya po, abangan ninyo yung ating interviews with Coach Dwight De Mesa and Dr. Dustin Solis sa pagbabalik po ng Sports and Science.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Hello, ito po si Akiko Thompson Guevara. Binabati ko ang Sports Radio. Happy 40th year anniversary. Wow! Maraming salamat sa pagkwento, sa pag-cover ng mga stories, the beautiful, the painful, and the powerful stories ng mga atletang Pilipino. I wish you new energy, renewed life, and more stories to tell that not only showcase, but also uplift the nation. Maraming salamat and God bless you.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, we're back. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ngayon naman po ay ihatid ko sa inyo yung panayam ni Jessel Laid kay Coach Dwight De Mesa. Siya po ay faculty member ng Department of Sports Science ng UST. Pakinggan po natin.
8: Kasama natin Sir Dwight De Mesa as a part of one of the activities dito sa Overdrive 3.0 regarding heart rate and its use for recovery and rehabilitation. Sir, ano yung naging laman overall nitong topic na ito?
9: Basically, si heart rate variability yung masinitigan namin dito. So, si heart rate variability kasi, rather than the usual kasi na heart rate na titignan natin, si variability, we're looking at the difference from one beat to the other, yung time difference. Okay? So, from that kasi, mas makikita natin yung responses ng parasympathetic and sympathetic nervous system para mas makita din natin how our body reacts to different types of training loads. For example, nagbigay tayo ng mabigat na training for the past week. Okay? Titignan naman natin yung something na very objective, okay? Na situation naman sa katawan natin. Rather than just checking on our players or patients na kung kumusta sila, pinipare natin siya with something that's also subjective. Mm-hmm. Objective naman. So, titignan natin yung ganong scenario para at least mas nagkakaroon tayo ng malinaw na picture on how our athletes recover and respond to different types of programs.
8: Yes. Sir, kasama ba sa naging laman ng discussion dahil marami ng wearable technology for heart rate?
9: Yung mga wearable technology, naging part naman siya. Siyempre, most of the participants, they really ask kung ano ba yung mas practical. Mm-hmm. We try to lay down some of the practical wearable devices naman. But ang pinakita namin dito, kung ano yung mas ginagamit natin as practitioners. Like Coach Chris, yung kasama ko, si Sir Chris Agraw, pinapractice din kasi niya sa SNC practice niya. And syempre ako din, we try to do that as well. So, yun yung isa sa mga pinresent namin. Kung paano namin ina-apply yun on our own practice. And of course, kung ano rin yung nakikita namin sa mga trends din ngayon ng wearable technology.
8: Yes. Kamusta ba, ano ba yung importance na itong discovery, itong learning regarding sa heart rate variability?
9: Of course, lagi namin sinasabi nung if we look at just yung heart rate variability, baka ma-mislead kasi parate. Most of the people, masanay sila na gusto nila isa lang tinitignan. Pero lagi namin sinasabi, of course, as experts, practitioners, coaches, at the end of the day, we look at the different markers din kung ano ba yung nagsasabi na kung anong kung pagod ka na or yung atleta mo. Kailangan tignan natin siya holistically para mas makita natin kung ano talaga yung nangyayari rather than just looking at one thing. So, that and of course, being consistent with on how you measure that heart rate variability. So, yun yung mas inaalalang din namin dito.
8: Kamusta yung naging reaction yun ng, and acceptance ng ating mga participants for this topic?
9: Actually, okay sila dun sa ano, yun nga, since syempre, we rely on the technology, of course, yun yung ina-ask nila. But they really want to know more about the heart rate variability and its applications. Kasi nga, siguro as practitioners din, yung mga nakikita din sila na parang mas gusto pa nilang malaman lalo or gusto nilang maging exact or concise yung mga ginagawa nilang training programs. Mas maging accurate.
8: Sir, parting message lang siguro to the participants and sa lahat ng naging bahagi nitong Converge 3.0, Overdrive 3.0.
9: Parting message would be, there's no one way pa talaga to measure your fatigue or how your body reacts or responds to stress. But, kagaya nung sinasabi namin, you have to always look at the picture, all the markers, all the data that we can get. Lalo na sa panahon ngayon, madaming technology. Kailangan hindi tayo basta-basta ang magpadala dun sa iisang data lang, pero tignan natin siya ng buo. And I would also like to thank all the participants kasi talagang maraming, aside from our topic, marami pang ibang topic na marami ring natututunan, lalo na sa aspect din ng sports performance and rehabilitation.
8: Thank you, Sir Edwin Dwight de Mesa.
0: Thank you very much, Jessel Laid. Yan, ganda, no? Ito po ay they talk about heart rate variability and ito ang beneficiary rito makikita po exactly yung response and sa training loads o sa mga activities na gagawin natin, how ready, how equipped your body is, tama ba sa iyo yung mga gagawin mong training or any activity, and then the recovery itself. Yun yung maganda. Kaya may mga wearable technology pero ang sinabi talaga kanina ni Coach Dwight de Mesa ay yung ginagamit nila. Kasi marami na rin ngayon pero I'm sure tinuro during the activity yung mga, hindi naman sasabihin kong traditional pero ito yung mas talagang correct, no? Or accurate yung makikita mo when it comes to heart variability. Ngayon naman po, ituloy-tuloy na natin. Ano po, ngayon naman, we will be giving you Dr. Dustin Solis. Yan naman po ang head of committees nitong ginanap na Overdrive V3NO. Again, with Jesse Light.
8: Sports Region 918, we have the head of committees for this Overdrive 3.0, Dr. Dustin Solis. Doc, overall, has the role, has the plans, the objectives of this activity been achieved?
3: overall, oo. I think yes, eh, kasi very successful siya. Smooth yung naging event namin. At first, medyo mahirap kasi nakakapapa kami lahat. Marami kasi kaming committee members. Pero so far, since itong last thing, okay na mga. Good feedback din from the participants.
10: Yes, we had 400 plus na attendees and sa multiple topics na na-discuss in the past 3 days, gaano ka naging kumbaga na-enjoy at at the same time natuto ng gusto itong mga participants natin?
3: Very vast at broad kasi topics namin. It ranges from applied applied sciences to up until sa research sa theoreticals natin. So may mga ano tayo, more on the medical aspect, meron din tayo sa mga sports aspect. Maganda dito, na-integrate namin sila pareha. So I think na-appreciate din ng mga ano namin, participants namin kasi mostly halo-haling participants namin. May mga doctors, may mga physical therapists, may mga sports science students, tsaka may other professionals. Yung ibang field, mas specific sa iba, may ibang field mas specific sa doctors, pero during this event, na-merge namin siya. And then, I think na-appreciate din ang mga participants namin kung ano rin yung ginagawa ng other fields para mas maging in collaboration kami with each other. Para rin, syempre, not only for the patients, for the research, and para rin mag-grow lalo yung sports science in general.
10: Yes. During the duration, maraming natutunan, maraming napulot, and at the same time, maraming na-introduce na technology on our participants, paano yung magiging move forward ng paggamit ng siguro learnings from this?
3: Very ano kasi ngayon eh, very research heavy tong ibang topics namin. Kasi we want to introduce and mapakita sa mga tao yung mga bagong innovations din ng kung ano yung product sa mga research na ginagawa namin here in USD. Ang advantage nito, it's not only for us, syempre, but for the patients, for our athletes, para mas mapaganda pa natin lalo kung paano natin sila i-condition, paano natin sila papagalingin, and paano natin mas mapapa-improve pa yung overall performance nila.
10: Yes, and at the same time, definitely yung mga learnings na to eh, will be helpful in the future. Saan ipapublish? May pagiging publishing ba ang UST for the results? At the same way, particularly yung mga research na na-present during this overdrive?
3: Yes, actually, some of the researches here are already published. You can search it sa Google Scholar naman. You can type in na lang mga names nila, Dr. Suarez, Dr. Cabrera, Dr. Fidel, and there are other researchers. It's already published in the internet. You can search for it. For example, yung mga hamstring injuries natin, marami po na nagawang research mo sila, Dr. Dyan.
10: What's next for our group, particularly itong mabumuo ng ating Overdrive 3.0?
3: What's next is hopefully we can continue this. Currently, nasa version 3 na tayo. Every few years, gumagawa kami ng Overdrive ulit. Kasi at first, medyo matagal na yung roots ng Overdrive. Eh, siguro mga 20 years na rin to. Pero every year or every time that we do another Overdrive, mas malaki siya ng palaki. And mas marami po tayo na-invite na established speakers and facilitators for our workshop. So our goal is the next time, mas malaki po siya. Ngayon, very proud po kami, naka 400 plus participants kami. Di namin expect actually na ganito karami. And ganito magiging successful yung event namin. So hopefully the next time, magkaroon tayo ng Overdrive version 4. Sa version 4, mas malaki, mas okay mga guests natin, mas marami tayong international speakers, mas malaking venue natin, mas marami rin tayong participants. Siyempre, mas marami rin tayong interesting topics na madi-discuss.
10: Yes, and sir, siguro parting message to everyone who participated and everyone who has become a part of this Overdrive version 3.0.
3: Yun, thank you all sa mga participants. I know, medyo malayo yung UST yung iba kasi nag-fly out pa going here sa Luzon para po mag-participate dito. Thank you so much for your support and I hope na marami po kayong tutunan. Marami po kayong topics na naging interested in na mas ma-research nyo rin o mas aaralin nyo pa in the future. And thank you talaga. Thank you po for supporting us. And I would like to thank our organizers, everyone. Even po sa mga volunteers natin, super hardworking po nila. Ang dami po talaga ang tinulong nila. Napakalaki po ng tinulong nila sa atin. And thank you po sa overall chair namin po kay Dr. Suarez at sa co-chairs namin si Coach Ray, si Dr. Espino, at saka si Dr. Donald Mandamos. Maraming maraming salamat po. Hopefully po magkakaroon pa po tayo ng overdrive version 4.
10: Thank you so much, Dr. Dustin Sanz.
3: Thank you, sir. Yes, thank you.
0: Okay, maraming salamat. Yan. So congratulations po sa grupo nila, no, lalo na kay Doctora Consuelo Bebet Suarez. Dati po si Doctora Suarez ay sa Philippine Sports Commission, bahagi po siya ng may tawag dati, hindi siya EMSAS eh. May dati pa, matagal na 'yon, ano. But just the same, doon natin siya nakilala at naging kaibigan, ano po. So nakakatuwa naman dahil these are yung katotohanan dito is that yung research talaga very very important, no po. Dapat talaga ito ibigyan ng funding. Kasi only through research paano natin talaga matutulungan yung atleta na kung saan talagang ang long-term vision natin dito is hindi lang sa mga universities, uumpisahan natin sa universities, sa mga grassroots hanggang sa pag ngangalaga natin sa ating mga elite athletes, no, na talagang parte na ng programa dapat ang siyensya o ang science. At syempre, mga atleta na yan, magkaka-injury yan, kailangan ng intervention. Diba? Yung intervention ay very important din na sila ay makarecover very well and compete again. Parang wala nangyari. Diba? Yun yung mga kahalagahan nito. So, thank you very much, Jessel Laid. Yan, maraming salamat. Kaninang umaga pa yun nandyan at nag-attend. So, bago tayo umalis, no, i-rundown ko lang po yung mga nangyari sa football. Siyempre, sa FIFA World Cup 2026, ang pinaka-latest po ay mga games, no. Germany ay nagwagi 7-1 over dito po sa debuting Curaçao. Yan, first time na nag-compete, pero malaking bagay yan sa team na ito, no. Nakascore sila na isang goal, no. First time na nag-compete, parang tayo nung sa women's football, no, sa FIFA, na nakascore din tayo at nanalo pa tayo. But anyway, natalo sila ng Germany. And then dito po sa laro ng Netherlands and Japan, syempre Asian country, compete tayo dyan. Nag-draw, 2-2, ang galing, no. Parang ano, matatalo na yung Japan pero nakascore pa sila sa second half ng back-to-back goals. Kaya ang galing, stunning. And then Ivory Coast nagwagi laban sa Ecuador 1-0. At ang pinakahuling laro kanina ay ang Sweden winning over Tunisia. So ano po yung mga magaganap na mga laro? Mamayang madaling araw hanggang bukas ng umaga, andyan po ang laro ng Spain versus Cape Verde. Tapos yan ay sa Group H. Group G, we have Belgium versus Egypt. Sa Group H, we have Saudi Arabia versus Uruguay. And sa Group G, we have Iran. Yan, lalaban na po ang Iran. Ang Iran ay nakarating na sa Estados Unidos, pero they will be based in Mexico. So, ang mangyayari po, every time may game ang Iran, ay babiyahe sila from Mexico to the US. Although, hindi naman ganun malayo, malapit, pero medyo mahirap din yun, no? So, Iran versus New Zealand. On June 17, ang mga laro, France versus Senegal, Iraq versus Norway, Argentina versus Algeria, Austria versus Jordan. Yan, yung mga games natin. Although, nandito pa lang tayo sa group stage. At alam nyo naman dito sa FIFA, ano po, bawat panalo mo, bawat akyat mo sa mga, kumbaga, habang ikaw ay nag-a-advance, ay meron ka ring natatanggap, no? Pag nakalusot ka sa group stage, meron ka 9 million. Pag nakapasok ka sa round of 32, ang team magkakaroon ng 11 million. Dollars to, ah, round of 16, 15 million. Pag ikaw ay quarter finalist na dito sa FIFA World Cup sa men's, ay meron ka ng 19 million. Pag pumang-apat ka, no? Kumbaga sa top 5, nasa pang-apat ka, 27 million pesos. Third placer, 29 million dollars. Pesos ba sabi ko? And then runners-up ay tatanggap ng 33 million dollars. At ang winner ay 50 million dollar. Grabe, no? Ang lalaki ng mga premyo. Kaya po dito sa FIFA ay talaga makikita mo ang bawat koponan. 48 teams na po ngayon ang naglalaban-laban from 32, lumaki na sa 48 teams. Kaya ang excitement niyan pag nasa quarterfinals. Pero makikita mo yung mga laro, exciting na rin eh. Kaya lang, yun na nga, ang mga laro po kasi ay 3 a.m., 6 a.m., tsaka 9 a.m. Tapos kailangan ikaw ay magsusubscribe para talaga makapanood ka. Okay? So yan na po ang ating sports and science. Magbabalik tayo next Monday. Kasama na natin si Jesse Laid. And of course, we always, kumbaga, we are mandated, ano po, na umabot talaga sa mga tao, yung mga sports scientists natin. Sinimulan ito ni Professor Oscar Santilices, the late Professor Oscar Santilices. At ito yung tingin ko na programang kailangan talagang maitawid natin sa mas nakararami, dahil alam naman natin, ano, na kung gaano kahalaga ang science sa lahat ng sports. Ito na yung, kaya nga, makikita mo yung mga elite athletes natin like Heidi Lynn Diaz, meron siyang nutritionist, meron siyang conditioning, meron siyang psychologist. Yan, ganyan na po ang kailangan team ng mga elite athletes. At siguro magaganda rin kung medyo ang eskwelahan mo ay kakayanin naman, ay mabigyan din yung mga estudyante at that level pa lang, no, ng tamang kumbaga ay tamang training, tamang conditioning, at tuturuan din na tamang pagkain, tamang nutrisyon, 'di ba? Yun yung pinaka-importante sa lahat. At syempre yung mental, no? Kasi mahirap po yung pag ang mga atleta ay sumasailalim sa mga torture, o kaya yung hindi, parang alam mo na yun, yung hindi na healthy mentally, no, yung nangyayaring training ng atleta. Makikita mo na yung pag sumali na sila, na hindi ganun ka-healthy mental. Dapat kasi mentally, they are ready, they are healthy physically. Kung paano natin sila hinahanda physically, ganun din mentally ang kailangan nila. Kaya ganun din ang nutrition. It plays a vital part in preparing our athletes. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa ngalan ni Danielle, sa ngalan ni... makalimutan pa pangalan ni Edmond, of course. Andyan din si Mika at saka si Team Tapales at mga kasama natin dyan sa Malolos Transmitter. Maraming salamat po. Please stand by for the news.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Anak! Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak, makain ng mayaman. Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
12: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
15: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM.
19: At lakas ng AM.
18: Sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
19: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
15: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Radyo Pilipinas.
21: News nationwide.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: World News in 5.
24: Ang inyong institusyon
25: sa Philippine Sports Broadcast.
26: Di papahuli
27: sa mahalagang kaganapan.
28: 66 Informasyon.
29: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko
31: 738.
32: Sports Radio 918.
33: Radyo Magazine
34: 1278.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: Radyo Pilipinas World Service.
41: Sports Radio.
42: Radyo Magazine.
43: Serbisyo Publiko.
44: The AM and FM Collab.
45: Sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas
48: and Capital 104.3 Colab.
49: Colab.
50: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
51: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
50: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
51: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
50: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
51: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
50: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
51: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
50: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
52: Headlines ngayon.
53: Philippine Standard Time, it is now 5:02 in the afternoon.
0: President Ferdinand Marcos Jr. and Russian President Vladimir Putin are expected to discuss food and energy security during a bilateral meeting on the sidelines of the ASEAN-Russia Commemorative Summit in Kazan, Russia on June 17 to 18. ASEAN 2026 Philippine spokesperson and Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial said the meeting will coincide with the 50th anniversary of diplomatic relations between the Philippines and Russia this year. Imperial said the two leaders are also expected to exchange views on regional and international developments, including issues affecting global food and energy supplies. The bilateral meeting will take place on the margins of the ASEAN-Russia Commemorative Summit. The Department of Education in Western Visayas is targeting to plant some 3 million trees by 2028 as part of the Eco Champions program. DepEd 6 Regional Information Officer Hernani Esculiar Jr. said they are adding to the competencies of learners the ways and means on how to ensure a sustainable environment. Esculiar said trees will be planted in schools, but if there is no available space, they can be planted in the community or vicinity where the school is situated. The DepEd 6 has been coordinating with the Department of Environment and Natural Resources through the Provincial Environment and Natural Resources Office or PENRO and local government units to determine the species that will be planted. In news abroad, two helicopters collided over Rio de Janeiro and crashed in the city's western zone, killing all six people aboard. Rio de Janeiro's military fire department said one of the helicopters crashed on the parking lot of a car dealership where several electric vehicles were parked, igniting a fire that was extinguished. Officials said an investigation is underway to determine the cause of the collision. Police said that American singer and comedian Oliver Tree was on the list of passengers given to aviation authorities, but they have not been able to identify the bodies of those killed in the crash. That is our top of the hour news. It is now 5:04 in the afternoon.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot
5: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
8: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 5:07 ang ating oras ngayon pong araw ng Lunes, June 15, 2026. Magandang hapon lalo na sa mga sumweldo na po ngayong araw. Maynard, nakapag-withdraw ka naman? Wala. Pat girl, birthday mo pa naman ngayong araw na to. Tuwing Lunes ka nagbe-birthday pagkatapos. Wala. John Mogol po dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Live po tayo, napapakinggan sa inyong mga radyo 918 AM at napapanood sa ating live stream sa DZSR Sports Radio 918 Space Kilohertz on Facebook. I-type mo lang ang SR918. Live din tayo sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Ganun din sa Capital 104.3. Ngayong araw na to, actually kaninang umaga to, alas 9 na nagsimula to eh. UFC Freedom 250 is now in the books after niyang ganapin earlier today dun mismo sa South Lawn ng White House, ang pinakasikat na bahay sa buong mundo. Masikat pa yan sa bahay ni Big Brother, ano, itong White House. For the very first time, isang professional sporting event ginanap sa grounds ng seat of power ng United States of America. Ito po ay bahagi ng kanilang according to Trump, ay bahagi ng selebrasyon ng 250th year of independence ng US of A. Pitong laban ang nakaschedule kanina, no? 7 fights on the card, and lahat ng laban kanina natapos via finish. Hindi naman yan yung unang beses na nangyari na yung ganitong klaseng event, isang live pay-per-view event, ay 100% finish. Ano, lahat ng laban, it's either submission or TKO, knockout natapos. Ano? UFC 146 back in May 17, 2012, that was the first event na lahat ng laban in the main card ay walang umabot ng ano, ng unanimous decision or split decision, lahat knockout or submission. Ngayon, eto naman pong pitong laban na nakalista under UFC Freedom 250. Lahat naman ito kasama sa main card eh. Isang malaking main card lang eto pong laban na ito kumpara dun sa iba nilang pay-per-view events na may preliminary tsaka may early prelims. But simulan natin ano etong recap ng nangyari kanina sa UFC Freedom 250 sa naging panalo ni Diego, anak ng Josh Lopez. Bakit anak ng Josh ang tawag ko rito? Paborito ito eh. Ewan ko ba, tagapagmana yata ito. Ano? Although kanina panalo si Diego Lopez over Steve Garcia, round 2 TKO. Kasi this fighter, magaling naman yung Diego Lopez kung sa magaling. Ano? But napapansin ko lang, kasi galing pa to sa pagkatalo in his last fight, doon sa rematch niya against Alexander Volkanovski. He also lost that yung unang laban nila. But he keeps on getting the big fights on the big cards. Kaya feeling ko talagang paborito itong si Diego Lopez. Pinupush talaga na maging champion. And in fact, kahit na lumalaban siya sa featherweight division, siya yung alternate, siya yung kapalit, replacement kung sakasakaling may isang fighter dun sa main event for the lightweight world title. Siya pa yung alternate dun na kahit hindi naman siya ranked, hindi siya lightweight fighter. But dito sa naging laban niya against Steve Garcia, pinakita naman niya kung ano yung kaya niyang gawin inside the octagon. Pinakita niya kung ano yung karakas niya. And it was sort of a come from behind win para kay Diego Lopez kasi kontrolado ng Garcia yung aksyon in round 1. But in the second round, dito na naging agresibo itong si Diego Lopez and nasaktan niya itong si Garcia with a hard left hook. Maya-maya, nasundan pa yan ng isang right hook, left hook combination. Ayun na, bumagsak na po itong si Steve Garcia. And Lopez followed up with more combinations para makuha itong finish. So he improves to 28-8. And hindi na ako magtataka kapag nilaban ulit for a world title eh. Ano, pero sa tingin ko, he has to work his way back up to fighting for, to having a another shot at a world title because dalawang beses na niyang nilabanan si Alexander Volkanovski at dalawang beses na rin siyang natalo. Meanwhile, eto namang si Bo Nickel, panalo over Kyle Daukaus, round 1 TKO. Isang straight left and a big right hand mula kay Nickel ang nagpabagsak dito kay Daukaus and sinundan ni Nickel sa ground. Etong si Daukaus, nagpakawala siya ng elbow strikes para makuha etong kanyang ikalawang sunod na panalo. He is now 9-1. Now in the third fight netong UFC Freedom 250, Mauricio Huffy with a first round TKO victory laban kay Michael Chandler. Nagsimula po ang katapusan nung tamaan ni Mauricio Huffy nung short right hand. Ito pong si Michael Chandler. Nung sinubukan ni Chandler na kumuha ng takedown. And grabe yung power na na-create netong si Huffy from such a position. Kasi halos malapit na talaga sa kanya si ano eh, si Chandler. Ready ng sunggaban yung hips niya to get the takedown. Pero natigil on his track etong si Chandler because of that short right hand coming from Huffy. And after that, sunod-sunod na yung atake itong si Mauricio Huffy. And yung pinaka mabigat, pinaka malala niyang atake yung pinakawalan, yung dalawang spinning heel kick niya. Sapul yung mukha doon ni ano eh, nitong si Michael Chandler. And when Huffy landed the second heel kick dito sa may bandang tenga, ano, yun na, hindi na maganda yung lagay nitong si Chandler. And Huffy landed more punches. Yung isa niyang uppercut, tuluyang nagpahiga dito kay Michael Chandler. And the referee promptly stepped in para itigil yung laban. So nakakadalawang sunod na panalo na si Mauricio Huffy for a 14-2 record. And gusto rin lang i-point out dito sa naging panalo ni Huffy over Chandler, yung pinakita niyang sportsmanship. Kasi I think he knew, alam na niya na he will get the knockout, he will get the TKO, the finish nung nasaktan na nga niya itong si Chandler. Pero yung mga finishing touch punches niya, I think takadalawa or tatlo yata siya, tingin ko hindi na niya tinodo eh. Seeing na nasaktan na talaga si Chandler and it's just a matter of time before umawat yung referee para itigil yung laban. So, big ups para kay Mauricio Huffy dun sa gesture niya na yon. Sa kabilang banda, tingin ko, tapos na itong si Michael Chandler at least sa mga pay-per-view events ng UFC. I mean, he was a celebrated champion dun sa previous sa PFL and then lumipat siya dito sa UFC. First fight niya, world title fight kaagad yun eh. Now, all his fights dito sa UFC were all pay-per-view. Nandun siya sa malalaking card. Pero, anim na laban yun. Pero 2-4 lang ang kanyang record overall. Ano? And etong ang talo niya against Mauricio Huffy ay ang kanyang ika-apat na sunod na panalo. So, kapag nakita ko pa to sa isang malaking pay-per-view event, ewan ko na lang talaga. Personally, not a fan of Michael Chandler. Sinasabi nila, exciting tong fighter na to. Exciting. Eh, lagi namang natatalo. Ewan ko ba. Mas gusto ko nang maging boring pero laging panalo, di ba? Kesa yung exciting tapos lagi ka namang natatalo. Now, fight number 4 dito sa Freedom UFC Freedom 250. Labanan ng mga heavyweights ito. Josh Hockett with a second round TKO victory laban kay Derek Lewis. He remained undefeated. 10-0 na. Ito pong si Josh Hockett na gumawa literal ng ingay even before ganapin itong UFC Freedom 250 na to. Laban kay Derek Lewis. Nakascore siya ng takedown sa round 1. And from there, nagpaulan siya ng mga suntok. Nagkaroon pa ng ano ng cut sa mukha ni Lewis. And then in the second round, nagpakita ng konting buhay itong si Derek Lewis. He landed some uppercuts habang nagki-clinch sila, pero yun na yun, wala na siyang ibang naipakita sa laban as Josh Hockett countered with a quick combination. Nasundan pa yan ng sunod-sunod na atake, and si Derek Lewis, as the round went on, second round pa lang yun ha, kitang-kita na yung pagod hinihinga niya, hindi na halos siya makagalaw eh. And ginulpi lang siya ng ginulpi nitong si Hockett until umawat yung referee. And as expected, Josh Hockett, dun sa kanyang interview after his win, called out Alex Pereira na naghahanda during that time para sa kanyang co-main event fight. Personally, naiingayan ako masyado rito kay Josh Hockett, and isa ako sa mga nag-aabang na patulugin siya, pabagsakin siya, in-knockout siya nitong si Derek Lewis. But credit dito kay Josh Hockett, ha, talagang ginawa niya yung trabaho niya. Kumbaga sinigundahan niya yung mga pinagsasabi niya by finishing itong si Derek Lewis. And he looked really great. Yung conditioning niya para sa laban na ito maganda. And yung game plan niya, he executed it. Sa kabilang banda naman, ewan ka ba, parang yung fighters na lang yata yung pinuntirya dito ni Derek Lewis eh. Yun na lang yung ano eh, yun na lang yung inilaban niya, yung makukuha niyang sweldo. Ano? Kasi isipin mo naman, he weighed in at 265 pounds para sa laban na to. He was what? 24 pounds heavier than Josh Hockett, who checked in at 231 pounds. And pagdating dun sa laban, kitang-kita yung nahihirapan niya sa bigat ng katawan niya. And I don't think he really tried para you know, to put up a solid performance laban dito kay Josh Hockett, kahit na sinabi niya, nare-realize ko na gusto ng lahat, patulugin ko siya. Sinabi niya, yes, I will knock out Josh Hockett, pero wala naman eh. Disappointing, nakakadismaya lang etong naging performance netong si Derek Lewis in his loss kay Josh Hockett. Samantala, former bantamweight champion Sean O'Malley defeated Ayman Zahabi, round 2 TKO ito. Now, of all the matchups dito sa fight card na to, ito na sa tingin ko yung pinaka-mismatch. And nung nakikita ko yung laban kanina, napaisip ako, saan bang kuweba hinukay ng UFC itong si Ayman Zahabi? Kasi malinaw pa sa sikat ng araw, overmatched siya against Sean O'Malley. Naglolokohan pa nga kami kanina ng ating kaibigan si Mr. Nisi Kasiano. Sabi ko, saan ba nila hinukay itong si Zahabi? Sabi sa ni Nisi, kahit ikaw, kaya mong manalo dyan eh. Hindi ko nakitaan ng ano eh, ng tikas kanina. And hindi mo akalain na si Zahabi has wins over Jose Aldo and Marlon Vera. Because he was simply outmatched kanina ni Sean O'Malley. First knockdown in the second round, isang straight left galing kay, of course, kay O'Malley, and then maya-maya, isang kanan naman for the second knockdown, and at that point, agad na tinigil na ng referee yung laban. So, ang target ni Sean O'Malley next is the reigning bantamweight champion na si Piotr Jan. Okay, limang laban na yan. Last two. 5:20 ang ating oras in the co-main event of UFC Freedom 250. Cyril Gon is the interim UFC heavyweight world champion matapos niyang umiscore ng second round stoppage win over two-division world champion na si Alex Pereira. I don't know if you remember, but last week when I talked about etong UFC Freedom 250 card, may tanong ako dun eh tungkol kay Cyril Gon. Can he finish Alex Pereira? Because para sa akin, that's the only way na mananalo siya against Alex Pereira. And sinagot ni Cyril Gon yung ating katanungan na yan. Ano? Sa totoo lang, kanina, siyempre, nasa octagon na sila, magkaharap sila, no? Nung giving, and si Herb din nagbibigay ng instructions. Ang laki nung difference nung katawan nitong si Cyril Gon kumpara kay ano kay Alex Pereira. Sa braso pa lang eh. Sa braso pa lang. Par talagang si Real Gun is a true heavyweight dun sa forma ng katawan niya kanina. Yung si Alex Pereira, I don't know, parang nakulangan sa kanya as a heavyweight physically speaking, kasi parang ano lang siya, parang nasa light heavyweight pa rin siya na sumobra lang. Samantalang yung Gun, alam mo talaga na heavyweight to. Although in the opening round ng laban nila, hindi ganun, he did not look that way, kasi maganda yung head kicks na pinatama ni Alex Pereira. Meron din siyang leg kicks. Although sumagot ng sarili niyang head kick itong si Gun, napaatras niya rin si Alex. But in the last 2 seconds ng opening round, Alex landed a couple of right hands. Pero pagdating ng round 2, dito tuloy ang iba yung kwento. Nung tinamaan ni Cyril Gun ng mabigat na jab, eto pong si Alex Pereira. And bumagsak, eto pong si Pereira. And I

0: till the end of the fight. With Ilya Topuria not offering any head movement, diba? Talagang sinamantali ni Gaethje. And then he survived round 2 and went back to his jab in the last 2 rounds, and that set up yung iba pa niyang mga atake. And he is the big winner, Justin Gaethje, literally and financially, because he got the fight of the night bonus from $100,000, inakyat yan to $400,000. At sa kanya rin, yung performance of the night bonus, also from $100,000, ginawa namang $425,000. So, big winner, Justin Gaethje, dito sa UFC Freedom 250. All in all, I think it was an entertaining card, lalong-lalo na yung co-main event at saka main event. Very festive yung ano yung naging presentation kanina, no, yung nung netong UFC Freedom 250. Maganda yung ginawa nilang walk out ng mga fighters instead na kasabay na naglalakad ng fighter. Usually yung sa team niya, ano, may mga war veterans, may mga sundalo, merong mga galing sa fire department o iba-iba pang galing sa law enforcement agencies ng US. And then yung mga walk out song ng mga fighter, they were performed live nung Marine Band. Nandun mismo sa South Lawn. Merong banda ron na nagtumugtog nung walkout song ng mga fighters. So that was a different flavor for UFC Freedom 250. Alas 5:30 po ng hapon ng ating oras. Magpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly. Makakausap po natin ang punong abala sa magiging Asian Oceania Sambo Championships na dito po gagalapin sa Pilipinas. Abangan po ninyo yan sa pagpapatuloy natin dito lang sa Sports Radio 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Oras na din, it's now 5:32 for Fight News Weekly po dito sa Sports Radio 918. Ano pensya natin ngayon? Hunyo 15. Next week na po ito. From June 25 to 28. So 10 days from now, gaganapin na po dito sa Pilipinas ang Asia and Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium. Unang beses po ito na dito i-stage ang event na to sa Pilipinas. Alamin natin kung kumusta na ba yung paghahandaan dito sa malaking event na to and the other details about this competition. Kasama po natin live dito sa programa natin ngayon ang Pangulo ng Pilipinas Sambo Federation Incorporated. At sabi ko nga kanina, punong abala for the preparations for the hosting, Mr. Paulo Tancontian. Sir Paulo, magandang hapon po. This is John Magol.
10: Good afternoon po, John, and good afternoon sa Sports Radio.
0: Yes, sir. Well, una sa lahat, Sir Paulo, kayo ba'y kumusta na? Are you fully recovered Kasi I remember, okay. Nagkaroon ka ng surgery eh.
10: Opo, opo. Medyo recovery na. Pero hanggang ngayon, medyo hindi pa masyadong nagpapagaling pa rin.
0: Nagpapagaling pa rin. Pero good news naman yan kasi nagre-recover kayo. Kasi alam ko, busy-busy na kayo dito kasi next week na po ito. So that leads me to ask you, kumusta na ho ba yung paghahanda ng inyong NSA for the Asia and Oceania Sambo Championships?
10: Sir, nasa huling yugto na tayo. So, we are already prepared na tayo sa upcoming natin. And yung organizing committee natin at yung nasa ending na tayo ng pagpa-prepare natin.
0: Ano na lang, sir, yung kasi sabi mo, final stage to ending na. Ano na lang yung inyong mga inaasikaso sa ngayon?
10: So far ngayon, yung ano natin, sir, yung mga, siyempre, darating sila, sundo, hatid sundo.
0: Ayun.
10: And of course, yung koan, yung transpo, yung hotel.
0: Okay.
10: Yun po. Kasi iba-ibang schedule po kasi ang dating nila, sir.
0: So kumbaga, ano to, more on the logistics side, ano, sir?
10: Yes, logistic po.
0: But so far, Sir Paolo, ano ho yung naging pinaka-demanding na bahagi or aspeto nung inyong ginawang paghahanda para dito?
10: Unang-una sa lahat, kasi ito is a Class A tournament.
0: Mm-hmm.
10: Pangalawa, ito is Suwao and Tias tournament.
0: Okay.
10: So, ano ito siya, yung recognized ng Tias at saka Suwao.
0: Mm-hmm.
10: And this is the first time na mag-host tayo ng Class A tournament. Rank tournament po ito. So, mataas ang expectation nila. Pero so far, Okay naman din ang ang ating preparation in terms of
0: Anong bansa po ba yung huling host nitong competition na to?
10: Ang huling natin is kung di lang ako magkamali sa Uzbekistan po.
0: Ayun, okay. And I know syempre nandun din po kayo, nag-observe kayo ng mga kung paano la ginawa yun. Sa tingin mo, sir, sabihin nating observations nyo roon na nakatulong sa inyo for preparing for this one?
10: Okay, ang ano natin dito, ang na-observe ko dito, ito ang pinakamaraming, sir.
0: Mm-hmm.
10: Ito ang pinakamaraming participant. So, may ibang team, like Kazakhstan, mayroon silang like 70 athletes.
0: Wow.
10: Tapos meron din yung iba 40, 30, basta sobrang dami. So ito ang pinaka biggest delegation sa lahat ng
0: ballpark figure ba natin, sir, mahigit 600 na atleta?
10: Yes, nandiyan tayo kasi umapalo lang sila sa 400, 500 tayo, 600 plus na sa ngayon eh.
0: Okay.
10: So may dumadagdag pa kasi yung iba nabigyan yata ng mga visa din ng like Syria, yung mga ibang kwan, like Lebanon, yung may ibang kwan, yung kailangan ng mga visa. So Iran, nabigyan sila ng mga visa.
0: Sir Paolo, paano ba yung naging proseso nito ng kung paano ba nakuha ng Pilipinas yung hosting rights dito sa tournament na to?
10: De, kasi ganito yan, tayo naman bago tayo dito sa larangan ng Sambo. So lang tayo, 10 years old lang tayo dito sa Sambo. So last year kasi we rank number 4 in Asian Oceania. Tapos nakakuha nga tayo ng 2 gold medal. Ngayon panay lang kasi yung nagho-host nito is laging nasa Central Asia.
0: Yes.
10: That's why tayo na fourth place, sabi nila, why not kayo naman ang mag-host.
0: Ayun.
10: So sabi ko, ang una naming plano nito is beach yes, World Beach.
0: Yes, opo.
10: Pero napunta sa atin yung Asian Oceania kasi yun nga nag fourth place tayo. And Talagang may tayo chance din kasi tayo. Kasi imagine, we are fourth place, bagong-bago lang tayo sila. They are practicing Sambo for 80 years, 60 years. So tayo bagong-bago pa talaga.
0: Right. So, nabanggit mo nga, Sir Paolo, kasi yun naman talaga yung original plan, yung World Beach Sambo, di ba? Ako yes, personally yes. Sir, inabangan ko 'yun eh. Sabi ko magandang i-cover ito, magandang maging event ito. But looking back sir, tingin mo mas okay na rin na ito muna ang Asia and Oceania ang i-host natin before hosting a bigger event like the World Beach Sambo?
10: Yes, yes. Kasi dito, we have the chance. Mm-hmm. And itong ating mga kuan, itong mga athlete natin, mahirap kasi na mag-send tayo ng sobrang dami kasi mostly, average lang tayo, 4-5 mm-hmm. pag nagko-compete tayo. Pero this time, I think 30 plus na tayo eh. 30, almost 40 athletes na tayo from the Philippines. So we have 72 categories. So na-cover natin more than kalahati na. Mm-hmm. So malaki ang chance natin kasi hindi naman lahat ng weight makukompleto.
0: Uh-huh.
10: So itong 21 na national team natin, aside from them, meron pa tayong mga non-national team na maglalaro.
0: Ayun.
10: So malaking okay. tulong na rin ito, especially sa mga local provincial athletes natin na ma-expose at mm-hmm. mapanood nila mismo yung paano ang gaano ka lakas, gaano ang level natin to Asian Oceania.
0: Mm-hmm.
10: Kasi itong Asian Oceania, 80% dito, mga world champion din ang sumasali. So doon, sa ganong paraan, mag-gauge natin kung hanggang saan ba talaga tayo kung tayo mm-hmm. ang host.
0: Mm-hmm. Sino po ba ang katuwang, ang katulong ng Pilipinas Sambo sa paghahanda rito? Because sabi mo nga sir, class A ito, bigatin ito. And sino po ang ka-partner ng Pilipinas Sambo rito?
10: Unang-una, hindi namin magagawa itong ganito kalaking hosting without the help of course, the PSC,
0: mm-hmm.
10: especially sa kay Chairman Pato, and of course, sa interagency, at sa POC, siyempre si POC President Pambol Tolentino, and to our Sec Gen Attorney Wharton Chan
0: mm-hmm.
10: and yan and si sa mga sponsors and mga coaches natin talagang tulungan ang pag-organize hindi basta-basta kasi yun nga first time saka malaking tournament talaga
0: right mm-hmm. Eto sir medyo pagdating sa alam mo naman sa panahon natin ngayon pagdating sa budget sensitive na topic eh can you share sir magkano ba yung budget for this hosting kasi yung iba yatang di ba sir yung ibang events na hinost natin merong hosting fee meron din bang ganito ito
10: wala naman po wala naman pong hosting fee pero ang sa budget kasi para siyang hindi siya buo-buo yung parang
0: staggered
10: ba? Oh yes, yes. Pero sasapat naman, God will provide and mm-hmm. Medyo nandito na tayo, medyo clear naman na.
0: Right.
10: Nandito na yung ating mga equipment, nandito na. So, kampante naman ako na hindi magkakaproblema in terms mm-hmm. of budget.
0: Mm-hmm. Another hot topic sa mga panahon natin ngayon, sir, yung safety ng ating mga atleta. I'm sure alam mo yung kung ano tinutukoy natin. So, ano po yung nakalatag ninyong measures para masiguro na magiging safe yung conduct ng competition especially sa mga atleta?
10: Dito sa Sambo, especially nga, yung nga sabi ko kanina, ito is recognized ng PIAS, yung aming World Federation, and also the SUAW, the Sambo Union of Asia, mahigpit kami. Safety is our priority. So, sa isang mat, kasi kaibigan ko rin si ang in-charge dito sa Dr. Tabar, so siya talaga yung in-charge dito. Bawat mat, tatlong mat kasi yan siya eh. May combat Sambo, which is yung may suntok, tapos meron sport men and women, mag-separate yung mat na yon. So, bali tatlong mat. So, may assign kami bawat, may isang doktor kami and meron kaming isang PT at saka isang nurse. Bawat mat.
0: Bawat so, mat, okay.
10: Anim sila at saka may naka-standby kami na ambulance, whatever, mm-hmm. kung may mga, huwag naman sana,
0: Yes, opo.
10: Meron kaming partnership with the Hospital ng Maynila.
0: Ayun.
10: Pinakamalapit na kuan. So, talagang ano, talagang inaano namin. And of course, yung mga referee natin, well-trained naman sila. At saka hindi, yung mga referee na yan is nag, ano na, nung SEA Games natin, 2019.
0: Mm-hmm.
10: So, siguro alam na nila pagka medyo alanganin na. At saka ako rin talaga, minomonitor ko rin doon na pag medyo alanganin na, huwag na ituloy. Especially yes. dito sa mga bata.
0: Opo.
10: Yung underage. Meron kasing mga minors like juniors and tawag nito, cadets.
0: Opo.
10: So, meron tayong mga under 18. So, yun talaga kailangan. Very careful tayo doon kasi yun ang pinakakuha natin. Safety is our priority.
0: Mm-hmm. Thank you for that information, sir. Now, dito rin sa schedule na nakita ko, meron kayong ano coaches certification seminar. Kasi kanina nabanggit yo, sir, meron tayong mga magpa-participate na non-national teams. Yung bang mga coaches po nila ay pupwede rin dito sa ano sa coaches certification seminar?
10: Yes po. Everyone is invited para itong mga coaches, ano rin ito, parang ranking din.
0: Opo.
10: Kasi pag hindi ka nag-seminar or hindi ka nabigyan ng rank na yon, pwedeng hindi ka makakaupo doon as coach. So, kailangan you are certified coach. So, yun, siguro tuturo lahat doon. Meron din kaming mga referee seminars. So, yun, talagang inano ko sila, inubliga ko sila na kailangan mag-attend for the seminar. Kasi para yung mga players nila, yung mga coaches, makakaupo din doon. Kasi yes. alam nila kung ano yung mga rules.
0: Mm-hmm. You mentioned kanina, Sir Paolo, na we're looking about 30 plus na atletang Pilipino magko-compete dito. So, kasi doon sa nakita kong schedule, you have youth, junior, tsaka yung senior. So, all of those age categories merong panlaban ng Pilipinas.
10: Yes po.
0: Mm.
10: Yes po.
0: Pero
10: sa na manalo kami ng gintong medalya at mahigitan natin yung ating performance last year na 2 gold medals.
0: Yun. Pero syempre, we already have world champions kaya dun talaga tayo sasandal. Of course, we're talking about Sydney, si Tan Conchan, si Asia po ba lalaro, Sir Paolo?
10: Lalaro si Sydney and si AC. Pero inaasahan ko rin itong ating mga juniors and youth. Kasi talagang magaling ito sila. Talagang galing pa sa probinsya at pumunta dito, nag-training na, naghanda rin sila. Last month pa yan, nandito na sila nag-training.
0: Mm-hmm. Ilan from the national team natin mismo, Sir Paolo, ilan ang magko-compete dito?
10: 21 po.
0: 21 from Opo. Our own national Opo. Team. Ayun. And since nabanggit mo na rin, sabi mo galing sa probinsya, alam ko yung Pilipinas ang umiikot sa mga probinsya ng Pilipinas. Nagsasagawa po kayo ng clinics, ano, introducing the sport sa mga atleta natin in the provinces. Kumusta po yung naging response ng combat sports community rito sa Sambo?
10: Oh, talagang ano, the last time nagkanda kami ng national sa Davao, napakarami ang sumali. And yun, meron kaming na-discover. And hindi lang yan, meron pa sa Baguio, meron pa sa Kuan. So maganda din yung mga ganun, because ma-inspire mo sila, especially yung mga national team, papasyal sa probinsya, and makakalaro nila. And makaspar, tapos may mga tips, may mga matutunan silang mga technique. So napakaano yan, yung mga coaches ko nag-iikot sa buong Pilipinas to kuan, mag-scout din ng mga athlete na galing sa probinsya kapag aaral dito sa Manila.
0: Sa observation niyo, Sir Paolo, yung mga nagkakaroon ng interest sa Sambo ay mas marami ba sa kanila yung nanggaling o yung meron ng background when it comes to combat sports? Kasi, you know, yung Sambo, para siyang pinaghalo-halong, di ba, may judo, may wrestling, may grappling. Mas marami bang, kumbaga, meron ng dati ng background dun sa mga sport na yon na napunta sa Sambo?
10: Yes, yes, yes, totoo yan. Yung mga may mga background na, especially wrestler, mga wrestler, judo, jiu-jitsu, meron kami mga ganong athlete. And madali naman mag-adapt sila. Yung rules lang talaga kasi parang same lang din yung training na ginagawa. Mm-hmm. Yun lang, ang sambo is complete sa kasi may standing, may throwing, may grappling. So kung saan yung medyo kulang nila, doon ang ginapunuan namin para sa ganun, magiging complete siya, magiging equipped siya as a sambo fight player.
0: Ayun. Eto, balikan ko lang, Sir Paolo, ano, about the ranking points na meron dito sa competition na to. These are world ranking points, ano po?
10: Yes po, Class A tournament saka ranking po ito.
0: Ang ano ba to, Sir Paolo? Is this a qualifying event for World Sambo Championships, itong Asia and Oceania?
10: Yes po, yes po. Kasi most of the mananalo dito is mga world champion din. Mm-hmm. So pag malaking points ito pag nanalo ka sa Asia and Oceania. So the last year nga naging number one rank si Sydney at saka si AC. Because of nanalo sila dito sa ano. So siguro malaking tulong ito, especially yung maglaro tayo ng ano, may Asian Beach tayo, may hosting tayo, and may ano tayo, may mga upcoming tournament sa World Games, mga ganon. So malaking tulong itong points na ito pag nakuha nila, pag nag-champion sila.
0: Apo. Sarado na ba, sir, yung registration? So, may pwede pa bang humabol yung iba or close na?
10: Pwede pa. Meron pang humahabol. Okay. Meron pang nagsikaso ng visa. Meron pang guan. So, more to come. Mm-hmm. Pero na ibilang na namin, may 600 plus na athlete na nakaregister. And more to come.
0: Mm-hmm. At syempre, mapapanood po ito. Pwede nyo pong mapanood ito na ating mga kababayan. Kasi malapit lang naman, lalong-lalo na yung mga taga dyan sa Maynila, sa Ninoy Aquino Stadium. So, bilang panghuli na lang, Sir Paolo, invite nyo po yung ating mga kababayan to witness itong magiging exciting action dito sa Asia and Oceania Sambo Championships natin.
10: Yes, ini-invite ko lahat ng mga martial arts enthusiasts na manood ng Asia and Oceania dito sa Ninoy Aquino from 25 to 28, June 25 to 28. So, dito ay napaka action, ano, action pack. And suportahan natin yung ating mga pambatong atletang Pilipino. And sana manalo sila at kailangan namin ng inyong support at dasal. And itong ating mga atleta, tuwang-tuwa sila. They're very excited na mag-cheer tayo at sila ay mananalo dito mismo sa ating Pilipinas. Sa Pilipinas.
0: Sir Paolo, marami pong salamat. I know you're very busy man dahil malapit na po ito. Thank you sa pagbibigay po ng oras. Mga kababayan, ang Pangulo po ng Pilipinas Sambo Federation Inc., Mr. Paolo Tancontian.
10: Thank you so much din po. Thank you so much sa pag-invite. Salamat po.
0: Yes sir, 5:51 ang ating oras. Again, June 25 to 28, Asia and Oceania Sambo Championships. Merong sport and combat sambo, youth, junior and the senior. Ano pa magiging age categories dito sa magiging competition na to, first time nagagawin sa Pilipinas. Sabi ni Sir Paolo, Class A event, kaya we can expect Class A ang magiging level ng action dito. Pahabol na balita natin. Dalawang Filipino MMA stars will be back in action next month na po ito sa The Inner Circle 21, July 10. We have the former two-time lightweight world champion Edward Folayang. Makakalaban po si Shozo Isojima. Unang laban ni Edward since March last year nung natalo siya kay Shinya Aoki. And you know, at 42 years old, still going si Edward, pero hindi mo maiwasan itanong, ito na ba ang magiging huling laban ni Edward inside the ONE Championship Circle? He is 2-8 sa kanyang last 10 fights. Samantala, yung kanyang mga kalaban ay naghahanap din, magtatangka rin na tapusin yung kanyang losing skid. Nakakadalawang sunod na talo na to eh. Si Isojima. Pero ang layo ng age difference ha, 14 years, 28 years old. Ito po mga kalaban ni Edward Falayang. And we have Joshua Pasho returning to the strawweight division para depensahan ang kanyang world title against Mansoor Malakayev. A second title defense ni Joshua since nabawi niya yung kanyang title from Jared Brooks. Ito rin ang kanyang unang laban since natalo siya kay Yuya Wakamatsu nitong nagdaang Nobyembre in Tokyo, Japan, nung sinubukan niya na maging two division world champion. And itong laban ni Pasho tsaka ni Malakayev, ano po ito, rematch ito. 2023, nung una silang naglaban, panalo doon si Joshua Pasho by unanimous decision. At after matalo ni Malakayev doon sa laban na yon, nakatatlong sunod na panalo na siya. At mga former champions pa yung tinalo niya. Yosuke Saruta, Jared Brooks, at yung pinakahuli, etong si Bokang Masunyane. So that's July 10, the Inner Circle. Magbabalik aksyon sina Edward Falayang at si Joshua Pasho ng Lions Nation MMA. Samantala, si Lito Adiwang, may susunod na laban din to eh. Eto ha, saan na nga ba yun? Ayan, against Joshua Pereira sa One Fight Night 45, July 17 sa Bangkok, Thailand, sa Lumpini Boxing Stadium. Galing lang galing si Lito sa 34-second knockout victory niya laban kay Eko Roni Saputra. Last month lang yun. So, hindi mo... 34 seconds eh. So hindi siya nagasgasan kahit maliit doon sa laban na yun. Kaya he will be back in action July 17, One Fight Night 45 sa Bangkok, Thailand. 5:55 oras natin Pilipinas, at dyan po nagtatapos ang Fight News Weekly ngayong araw nito ng Lunes. So next Monday po ulit, sama-sama tayo dito po sa ating programa. Up next ay Sports 918. Sino bang host natin ngayon dito? Sino yan? Kasama si Matthew Pacheco! Tanan-tanan-tanan-tanan-tanan-tanan-tanan. Huwag magalala, gagawang kita ng ganong intro. Okay, Sports 918 with Matthew Pacheco. Bukas, post-game tayo, 5 p.m. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
18: Maging panatag Pilipinas.
19: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it is now 5:58 in the afternoon. Firearms owned by Senator Ronald Bato de la Rosa were surrendered to authorities. The PNP said that 20 firearms were turned over to the Regional Civil Security Unit 11 as part of the implementation of the notice and order of revocation of the license to own and possess firearms. In a statement, the PNP Civil Security Group said it successfully carried out a structured and orderly firearm safekeeping process in Davao City on June 11, 2026. The PNP CSG said the firearms are now under official custody for safekeeping in accordance with PNP rules and procedures. Efforts are underway to finalize a conservation management plan for the St. Augustine of Hippo Parish Church in Bacong, Negros Oriental, the only government-declared national cultural treasure on Negros Island. Monsignor Julius Perpetuo Heruela, head of the Commission on Church Cultural Heritage of the Diocese of Dumaguete, said the CMP will guide the protection and preservation of the historic church built in 1865. Heruela said they are finalizing their conservation management plan to ensure that scientific and historical standards guide are their conservation efforts. The remarks were made during the unveiling of a bronze marker led by the National Commission on Culture and the Arts at the church. In news abroad, voters in Switzerland have rejected an unprecedented far-right proposal to cap the country's population at 10 million in a divisive referendum. The populist Swiss People's Party, which has the most seats in parliament, has stirred up and fostered anti-migration sentiment over the years, notably about an influx of workers from the neighboring European Union. Some have dubbed the proposal as a Swiss Brexit because it could jeopardize Switzerland's deep ties to the European Union. Switzerland is not one of the EU's 27 member states. That is our top of the hour news. It is now exactly 6 in the evening.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
19: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
21: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
20: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
21: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
20: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
21: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
20: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
21: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
20: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
22: This is a public service announcement.
20: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
22: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
22: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
23: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Okay. Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit po.
26: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
28: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
29: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
30: Sports 918.
31: Oras po natin, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng isang magandang gabi Pilipinas. Ngayon po ay first day of the week. It's Monday, 15 araw ngayong buwan ng Hunyo tong 2026. Ako pang inyong makakasama sa ngalan ni Miss Ria Arevalo sa programang Sports 918, Matthew Pacheco. At dito sa programang ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang kaganapan sa mundo ng sports, lalo na mainit-init ha. Iba't ibang championships ang nagaganap at naganap at magaganap pa rin. Mapa Local Mano International. Kaya naman mga kaibigan, tumutok, samahan niyo po ako mula ngayong alas 6 hanggang mamayang alas 8. Alamin natin ang iba't ibang kwento, iba't ibang statistics at maging post-game analysis sa iba't ibang liga sa larangan ng iba't ibang sports dito lamang sa Sports 918 sa inyong mga talapitan sa DZSR Sports Radio 918 maging sa Facebook Live po kaming napapanood. DZSR Sports Radio 918. Tumutok na rin sa aming or mag-follow kayo sa aming ex dating Twitter Sports Radio 918. At syempre napapakinggan din kami sa inyong mga PBS receivers app, ano? PBS receiver app. At kung wala pa kayo niyan mga kaibigan, mag-download lang kayo, no? Libre lang 'yan sa Google Play or kung may Apple devices kayo sa App Store. Kaya naman mga kaibigan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at ngayong gabi umpisa natin ang ating kwentuhan. Sports 918. Mga kaibigan, ngayong gabi pag-uusapan natin, Gilas Pilipinas Youth Men captures 7th straight Siabak crown dyan sa Krabi, Thailand. Sports 918. Samantala, ang mga pambato natin, Las Pilipinas finishes at 8th place after defeat against Iran in the classification round. Sports 918. And ang TNT Tropang 5G forces winner take all game 7 behind McAuliffe's 53-point explosion. Sports 918. New York Knicks naman sa NBA win first NBA championship in 53 years. Sports 918. ICTSI Philippines Championships concludes, records broken in multiple categories. Sports 918. At ang FIFA World Cup 2026 continues with intense action, big wins, surprise upsets, and tight matches. Sports 918. Ang lahat ng yan mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayong gabi ng Lunes, kaya tumutok lamang at samahan niyo po ako, no, at mag-umpisa na tayo. Siyempre, unang-una sa ating listahan, no, at talaga namang we always bear the news, no, tungkol doon sa insidente pa rin nitong kay Rene Batterbonya at Divine Adili. Ngayong hapon nga nagkaroon ng press conference, no, na pinangunahan ng management ng Ateneo de Manila University. So kaugnay pa rin ito doon sa naganap nga na insidente nung nakaraang linggo, mag-iisang linggo na, no, dahil June 8 nga naganap yung isang hindi inaasang insidente sa may Dipacolao Aurora. So hanggang ngayon patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad. At ibinalita nga ng Ateneo de Manila University ngayong hapon ang pagtanggap nito sa resignation ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin, na siya namang tinanggap din ng kanilang pamunuan. Although ganun yung nangyari mga kaibigan, no, at hindi lamang siya ang nag-resign, pati na rin ang kanilang team manager si Eric, ano, Eric ang first name noon. At ayun nga, tinanggap na rin ng kanilang management yon. At sa ngayon, ay hindi pa rin, pero sila, kumbaga, hindi pa rin ito, hindi pa rin mabibigyan ng, kumbaga, hindi sila mawawala doon sa mga taong iimbestigahan pa rin, kaugnay pa rin ng insidente na to. So may mga paunang reports na patungkol dyan. Siyempre, ang PNP, nagkakaroon sila ng investigation dyan, ang NBI, CIDG at DOLE. So kanina nga, at sa kabila ng mga ibinigay na subpoena, no, upang pagpaliwanagin itong kanilang kampo, dahil nga syempre they are under ano rin, public scrutiny, lalo na iba't ibang version at iba't ibang chismis nga rin yung kumakalat, although walang katotohanan at verification mga kaibigan, ay binibigyan nga nila ng pagkakataon itong management at syempre sa pangunguna ni Coach Tab Baldwin tungkol sa tunay ngang naganap doon sa insidente. So hanggang ngayon ay hindi pa rin kasi matanggap, no, ng side ng mga biktima kung ano nga ba talaga yung tunay na nangyari. Despite the ano, karang nagkaroon na rin ng mga medical results, autopsy results. So yun nga, at na find out na yun nga, asphyxia, no, by drowning ang ikisinawi ikinasawi nitong mga biktima. So ang mga labi ni Rene Baterbonya, no, from here sa Quezon City ay inilipad ito dun sa Ateneo de Davao. So kaninang umaga ay nagsimula nang i-transport ito, no, upang inaasahan na ngayong gabi ay makakarating na ito sa kanyang hometown sa Talacogon sa may Agusan del Sur. Samantala si Divine Adili ay ang alam ko nandito pa rin yung kanyang mga remains at under process para maiuwi ito sa Nigeria at humihiling rin ang kanilang pamilya na sana nga mabigyan ng hustisya at napakahirap nun na kasi syempre like is a foreign student, ano, who is chasing his dream dito sa Pilipinas. And kay Rene Baterbonya din na kung saan clarify mismo nung dati niyang coach sa Davao Eagles, yung Davraa, na ano lang palang pala ito, hindi siya 19 years old, no? Siya ay 18 years old pa lang. So parang few days simula nung tumikyab kasi sa Pangasinan eh. Lumipad, no? Mula sa probinsya nga ng Agusan del Sur to chase his dream, no? 5 days from that ay nangyari nga itong insidente. So ngayon, patuloy rin na tinitingnan pa rin ng otoridad kung ano yung mga posible pa na may isang pangkaso kung mag-progress itong kanilang investigasyon, no? Pwede dyan yung tinitingnan nila yung angulo ng hazing kasi nga parang initiation rights daw yung nangyari. Although hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot dyan ang kampo ng mga sangkot dito. At si Coach Tab Baldwin nga nagkaroon siya ng statement last week na kung saan inere niya yung kanyang site, no? At inere rin natin dito na humihingi nga ng dispensa or sorry sa pamilya ng mga nasawi. At itong mga ito naman sa mga pamilya ng nasawi ay halos di nila tanggapin dahil totoo nga ang sorry ay hindi niya na maibabalik yung buhay nung dalawa. And there are many developments about that case. At syempre sa side naman ni Rene Baterbonya, no, at in-announce nung presidente ng Ateneo de Davao, no, si Father Karel, no, na kung saan ay inassure niya na itong mga kapatid ni Rene Baterbonya nga ay makatatanggap ng scholarship doon sa kanilang universidad. At itong parang court yun eh, parang gymnasium doon sa kanilang school campus ay ipapangalan after sa kanya, no, ang Rene Bobet Baterbonya, no, na kung saan na yun yung kanyang initials na ibibigay at ipapangalan doon at ire-retire din yung kanyang jersey number. At sa matagal na panahon ni-represent niya yun at nakakalungkot nga lang na ganun yung nangyari. At nag-withdraw na rin, no, sa liga sa may Phil Oil Preseason Cup at maging isang liga sa Japan itong Ateneo. At ngayon, nung tinanong sila kung may possibility ba na mag-withdraw sila sa upcoming UAAP season naman, ay wala naman silang sinabi dahil medyo matagal pa naman at nagkakaroon pa nga ng investigation. So, ganun yung nangyari mga kaibigan at antabayanan pa natin kung ano nga ba yung mga susunod pang hakbang dyan ng iba't ibang kampo at bibigyan natin ng pagkakataon syempre na maiere rin ang kanilang mga panig mula na rin sa ating mga sources syempre at patuloy tayong aantabay dyan sa kaganapan na yan.
30: Sports 918.
31: Samantala mga kaibigan, punta tayo dyan sa Thailand, no? Kapong ka! Kasi nga, parang thank you yun, di ba? O, kapong ka! Dahil ang ating mga representatives na nakibakbakbakan dyan sa Krabi, Thailand, aba, nagwalis sila dyan, o, nagwalis dahil winalis nila lahat ng kanilang mga nakasagupa sa ginanap na 2026 FIBA U18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Congrats, congrats, congrats! Dahil secured na ang ating slot doon sa Asia Cup, no, FIBA U18 Asia Cup na gaganapin po dyan sa may India. So naging dominante ang kanilang team at talagang binalagbag nila, hindi nila pinaisa kung ano mga team yan. At na-secure nga nila itong championship dyan sa Thailand. So their victory secured the Philippines 7th, ikapito na consecutive Siaba title at the U18 level. So, kumbaga, nothing new naman dahil pang pito na pala to, no? Although, ganun, ay talagang sa pamumuno ni Coach Juno Sauler at ang kanilang mga star players ano ay naibigay nila at hindi lang mga star players dahil lang bawat isa sa kanila ay nagbigay ng ambag no kata buti nga sila may ambag di ba? Oh may kilala kasi ako hindi nag-aambag eh. Congratulations Saudi continued the country's dominance in Southeast Asian youth basketball. Gilas swept the tournament with a perfect 5-0 record. Natapatan nila yung Gilas women no. U18 women nung dito sa Bacolod. Opening no kung saan na 121-28 pa nga yung naging lamang nito sa Vietnam at halos kalahati rin against sa kalaban nila sa Singapore and even Thailand sa group stage. At yun nga, naka-move on sila dahil nanguna sila dun sa kanilang ano, group, sa group A. Tapos nakatapat naman nila sa semifinals ang team ng Malaysia kung saan ay na-domina nila itong laro nila na kung saan pumalo ng 130-54 ang kanilang score in the semifinals to advance to their gold medal match. No? At yun nga yung sabi ko sa inyo nung nakaraang araw, kapag na-secure mo na yung finals, ay may slot ka na sa FIBA U18 Men's Asia Cup. So sa championship game, si Joaquin Tobera kumamada ng 21 points. Imagine, kabata-bata talagang grabe na yung kanilang ipinapakita. No? Dahil hindi naman naging madali ang kanilang journey at nabigyan nila ng katarungan ang kanilang paglipad dyan sa Thailand. Si Patrick Pasinos naman at si Ethan Aguas. No? At ayan nga pala, si Joaquin Tobera ang itinanghal na most valuable player dyan sa SIABA qualifier sa Thailand. Congrats! Wala akong palakpak na stinger dito. Ayan, congrats! At si Patrick Pasinos naman at Ethan Aguas, meron silang tag 13 points. No? Kung saan ay, kung saan sa second half mismo, no, ay talagang lumaya at lumayo. Wow, lumaya at lumayo ang kanilang kalamangan against dito sa Thailand. Yung mga unang quarter kasi, medyo na ano pa eh, habol-habol pa eh. Pero medyo malayo na rin eh. Talagang alam mo na umpisa pa lang. Although alam naman natin yung storya sa ibang liga katulad sa NBA, no, sabi nga nila doon sa NBA, pag ano lang, kalahati lang, pag 2 quarters lang daw, malamang champion na ang San Antonio Spurs. Pero dito muna tayo, the team showcased its depth and balance throughout the tournament, winning every game by double digits and averaging more than 100 points sa kanilang mga laro. So reaching the finals, the Philippines have qualified for the 2026 FIBA U18 Men's Asia Cup. Gaganapin po yan sa August 13 to 23 ngayong taon. So that's 2 months mahigit or 2 months from now dyan naman sa may India. At maganda no? Talagang aabangan natin itong ating mga pambato dyan. So the Continental Tournament will feature Asia and Oceania's top youth teams with the top 4 finishers earning berths in the 2027 FIBA U19 Basketball World Cup. So sana ay yung performance na ipinakita nila doon sa Thailand sa lugar no ng Krabi ay maging ano sila consistent no kumbaga yung momentum ng kanilang team ay madala nila doon. So with their preparations ongoing, with the things that are happening, we expect na sana ay magdomina ang kanilang team dyan sa FIBA U18 Asia Cup sa may India. Sa India na namaste! Namaste kaayo! Ano? At after nyan, with the top 4 finishers na makakasecure ng kanilang spot dyan sa Asia Cup ay sila naman ang mag-move on sa 2027 FIBA U19 Basketball World Cup. Saan kaya gaganapin yan? At sana ay with the prowess na ipinakita ng kanilang mga grupo dyan sa SIABA qualifiers, hindi naman malayo na na masungkit nila yung kanilang panalo dyan. At dito, ang FIBA U19 World Cup ay gaganapin sa ang Asia Cup sa India. Ang sa women ay sa Malaysia naman. At ang 2027 FIBA U19 naman Women's World Cup ay gaganapin sa China. Sa women's yun, ha? Ang men's FIBA U19 naman ay gaganapin sa may Czechia. Ayan. So, sana maging maganda kanilang kapalaran. Mag-training sila ng maigi, ano? At sana hindi katulad nung training na naganap sa... Alam nyo na yan, no? Magpalakas lang sila at galingan nila sa pamumuno ni Coach Juno Soler, and also hoping, cross fingers sa FIBA, sa women's naman, no, na pa, sa pamumuno ni Coach Shandy Arespa-Cochaga. Well, anyway mga kaibigan, oras pa natin 23 minutos makalipas ang alas 6 ngayong gabi. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, alas Pilipinas, nagtapos lamang sa ikawalong pwesto matapos silang matalo ng Iran sa classification round. Sa ating po yung pagbabalik, dito pa rin sa

0: Iwala ang mga balita at impormasyon. Radyo Pilipinas.
1: Dagdag talino.
0: Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Chicken inasal at adobong manok, kinilala sa buong mundo. Ito ay matapos na mapasama sa mga paboritong ulam sa international rankings ng Taste Atlas. Itinanghal ang inasal na manok bilang best chicken dish sa Southeast Asia at pumangatlo sa buong mundo sa April 2026 list. Nanguna rin ito sa rehiyon at nasa top 10 globally noong November 2025. Kilalang nagmula sa Western Visayas ang chicken inasal. Natampok ang natatanging lasa mula sa timpla ng suka, tanglad, bawang at luya na mas pinasarap pa ng smoky na ihawan at annatto oil. Pasok din sa listahan ng adobong manok na ika-6 sa Southeast Asia at ika-4 na po sa buong mundo na isa sa pinakakilalang simbolo ng lutuing Pilipino dahil sa timpla nitong alat, asim at bahagyang tamis. Patunay ang pagkilalang ito na patuloy na umaangat ang pagkaing Pinoy sa global stage, habang nagbibigay rin ng oportunidad sa mga lokal na negosyo at komunidad. Ipinapakita nito na ang mga simpleng lutuing Pilipino ay kinikilala na rin sa pandaigdigang antas.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Oras po natin, 26 minutos makalipas ang alas 6. Ako pa rin yung kasama, Matthew Pacheco. Uy, bago tayo magpatuloy, abatiin natin yung ating mga viewers. Nakantabay sa atin online si Miss Mary Jane Aguilar, watching from Qatar. Magandang gabi. Talaga naman, international tayo ha. At si Sir Gav Ferreras, magandang gabi po sa inyo. Sa mga kababayan natin dyan sa Pangasinan, Masantos Yalabi, na imbag Rabii sa Ilocano. No? At sa Thailand, thank you, kapong ka! Ay, kasi Ilocos ha, dyan mga Ilocano. Dyan Ilocano, hindi ako marunong mag-Ilocano. Pero kakatapos lang kasi nung ABC Cup, yung Asian Volleyball Confederation Cup, na ginanap po dyan sa Candon City, Ilocos Sur. At dyan nga tayong nag-host. Although tayong nag-host medyo masakit dahil nagtapos lamang sa ikawalong pwesto itong ating mga pambato. Ang nanalo po, ang South Korea. No, ano yung sa South Korea? Sana nga, iba-iba na yung ibig sabihin eh. Ano ba yung ano, parang hello sa South Korea? Hindi ko kasi alam eh. Although napag-aralan ko ito, nakalimutan ko na agad. So, South Korea won the ABC Women's Nations Cup 2026 title after beating Chinese Taipei in the final. So, basically, ito ang kanilang maiden title. Kauna-unahang title nila, di ba? So, sa score na na-sweep nila ang Chinese Taipei at ang dalawang teams na ito ay parehas na bumalagbag sa ating Alas Pilipinas Women. 25-19, 25-22 sa kanilang mga sets na with Kang Soo-in named the MVP. So, Chinese Taipei finished runner-up after falling short in the final despite 16 points from Chang Yi-Chi. So, medyo talagang dominating din yung performance ng South Korea sa kanilang naging laban. So, matatanda naman natin na na-sweep din nila ito nga ating team, even the Chinese Taipei. So, although, ano, ganun, it's an honor din na matalo ng mga to dahil sila rin yung nagtunggal eh doon sa finals. At talagang jam-pack, no, kahit na walang Philippine team na nakapasok doon sa Final Four, ay talagang suporta pa rin itong ating mga kababayan. No, upang ipakita na ang Filipino fans are always there. Although, things are not on our side. So, however, ang Vietnam naman, no, they secured the bronze medal after sweeping Kazakhstan in straight sets. 25-17, 25-12, at 25-19. So, basically, the Kazakhstan finished fourth after losing the bronze medal match to Vietnam. So, ganun yung naging kanilang standings at

0: Very important itong pork festival, ano, dahil nga kailangan natin na mahatid sa ating mga mamamayan ng there is such a thing as great Filipino pork, no, local pork na fresh, na mas masarap na sariling atin. The more we consume na Filipino pork, the more we have ating mga magsasaka at maghahayop, lalo sa mga probinsya. Yes, it's possible. Gusto natin ma-promote talaga ang Pinoy pork at ang kilikin natin.
1: We are so glad na nag-usap naman tayo palagi para sinusuportahan ang ating local industry, lalo na yung pork.
0: Ang kilikin mo natin ang sariling atin. Kapagkat ang susuporta sa local na produkto ay susuporta rin sa kabuhayan ng ating mga magsasaka at lalo na sa ating nag-aalaga ng mga hanglong. Alam niyo, sa ginagawa niyo ngayon, definitely ang panalo dito ay ating Pinoy.
2: Next year, very exciting. Malaki ang budget natin sa repopulation, lalo na sa local pork industry. Pati marketing ng Pinoy pork.

0: ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ho ng Martes ngayon. 16 na po tayo sa buwan ho ng Hunyo pa rin, 2026. Ay good morning, good morning, good morning. Gising-gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang ho nating mga isda. Samang kayong Lupalop, samang kayong bahagi ng Kapuluan, Mapa, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, hangat po namin isang mapayapang morning, isang mapayapang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Manan niyo pinagkakabalahan, sino manan niyong kapiling, number 1, number 2, number 3. Na kami pakilam doon, ano ho? Sa amin, kayo po ang aming number 1. Minsan pa, samahan niyo po ang inyong lingkod, ka-hero, hero, ilustrero, brigado. Pagtalakay pa rin po sa mga isyong pwede natin buksan at pag-usapan, may kinalaman pa rin sa usapang agrikultura. Siyempre, pakipag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod ng mga balita at mga report, galing pa rin po naman sa mga lalawigan. Yun! Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, pakikalabit lang. Pakigising lang. Baka medyo pupungas-pungas sa antok-antok. Delikado ho yan, ho. Ito sa mga long drive. At yung mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng bangka, ng manok. Kahit hindi ho kayang idare-darecho, gilid-gilid muna ho tayo. Ah, gilid-gilid lang. Power nap, importante ho yan. 15-30 minutes, okay na yan. Tsaka natin balikan yung mga barabela para tsak, kaligtas yung ating biyahe, ating mga paglalakbay sa maghapon. At siguradong babalik ko tayo sa piling nating mga mahal sa buhay, sapit ng hapunan, pagsapit ho ng kinagabihan.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Sabay-sabay tayo napapakinggan sa lahat ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Television, 104.3 The Capital. Diyan po ang DWCSMA, Pidig, Ilocos Norte. Kunin kay Mayora Gina. Family po naman. Kundi sa DWCJ po naman sa lalawigan ng Cagayan. Kunin kay Governor Ed Aglipay naman. The rest of Dagang Hujan sa Cagayan. Kamusta na kay Rian? O galaw para hindi pumanaw. Sa lahat po ng social media platforms, nandiyan po tayo. Mapa Instagram, TikTok, YouTube, Messenger, Facebook. At po ng klase mga impormasyon dapat hunin yung malaman. Kurado makararating huyang walang bawas, wala hong dagdag. Ano, iwas o sa mga fake news, ho. Siyempre, ingat pa rin po sa to, tayo sa ating mga paglalakbay. Maluwag pa ho ang kalim, maluwag pa ho ang lansangan. Yan, kung minsan mas grabe aksidente, ano, ho. Bumper to bumper, ang traffic, gas-gas lang yan. Walang mabigat na aksidente. Anyway, kasi natin, 8 minuto sa kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw sa ating lagay muna ng ating panahon.
0: Agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Asahan daw po ngayong araw na ito ng 16 ng Hunyo. Mabati muna pala sa lahat po nagdiretsang bagyo o low pressure. Ang ngunit asahan po naman ang mga isolated na pag-ulan, mga localized thunderstorms magsapit po naman sa hapon o sa gabi. Aka sa Luzon, kasama po ang Metro Manila, ang kalahatang mainit at maliwalas sa panahon po naman ang sinasabing iiral. Ang Metro Manila ay makararanas ng temperatura na abot po naman sa 33 degrees Celsius. Ay chance na panandali ang pag-ulan, thunderstorm sa gitna pagsapit po ng hapon at sa gabi naman. Kaya po ng Visayas at Mindanao, lindol na naman ang dabaw, ano? X.2 ba yung? Hindi mga lindol ngayon, ha? Malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao ang makararanas din ho ng mainit na panahon. May mga localized thunderstorms. Ang mga biglang pag-ulan po ay inasang tuwing hapon po naman, pagsapit po naman ng gabi. May paalala pa rin sa publiko dahil po sa mga thunderstorms yan, pinapayuhan po ang lahat na magdala pa rin ho ng payong. Ano na, mga estudyante natin papasok ngayong umaga, dala ng payong pananggalang sulan. Mag-ingat sa mga biglang pagbaha o mga pagkidlat po naman. Ayan. Diyan po naman sa

0: landslides. Sa mga bulubunduking lugar, kung magiging masugit po naman ang panahon. Kaya ingat-ingat pa rin ho rin. Pati naman ang Kabikulan, Quezon at Eastern Visayas, maulap na kaligtaan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pag-idlat ho rin. Ay dahil palipun po naman sa mga tinatawag na Easterlies. Rin ang Cagayan Valley at maging sa Aurora, Easterlies pa rin ho dyan ho. Chance na mga isolated na pag-ulan, biglang thunderstorm pagdating po ng hapon at gabi. Ayan. Dalawa pa bahagi ng Visayas, Intertropical Convergence Zones ang o ang salubungan, ang hangin po naman na nagdadala ng ulan dyan. Kaya malaking bahagi ng araw po ay magiging mainit, ngunit sa asahan ng batinding thunderstorm, nagsabit po naman ng kinagabihan.
1: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw! Ito sa mga motorista natin at sa mga naghahanda na papunta sa kanila mga bukirin. Siyempre kinakailangan dapat sa umaga maraming kainan ho, importante ho yan. Siyempre mga pabalik na po, galing naman sa laut ng mga mangisda natin. Lubungan naman ng mainit na yakap, sulat, kape ni Mrs. Ano ho. Ganado naman si Mr. Ayan. Ingat pa rin po sa mga nasa bihan natin, sa mga naglalakbay po natin kapitbahay o pakiusap lang. Awal po ang tutulog-tulog sa Maribela. Awal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sisilip tayo sa mga breaking news sa mga nakalipas na oras. Ano ho? Ating mga headline sa ating balitang agrikultura.
1: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ating mga headliners, Department of Agriculture naglunsad ng programang Local Vaccine Development laban po naman sa ASF at Foot and Mouth Disease.
1: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura.
0: Department of Agriculture pa rin, pinalalakas po ang rebuilding ng hog population upang mapanatiling sapat ang supply ng baboy. Oink, oink.
1: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito.
0: At libreng artificial insemination alok ho ng DA. Epin Carbao Center of PCC. Ay, kaugnay ito ni Chris. Mag nga pala kahapon, ho? Ay, baka, mainit na sabon ng baka riyan. Natin lamit ng 2 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw.
1: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yan naman kasi pagka malapit ka na mag-senior, marami nang nararamdamang alien sa katawan. Free din tayo. Ano kaya resulta? Sa mga detalye ng balita, nilunsad doon ang Department of Agriculture and ang Animal Vaccine Development Program na layuning paundarin ang sariling bakuna ng bansa laban sa malalang sakit ng hayop. Mayan, mag-discover naman tayo ng sariling ating kahit sa bakuna. Huwag tayong asang-asa na sa labas. Ano ho? Ito, wati pang bakuna sa labas pa ba yan? Yun, ito, pinungunahan po ni Agriculture Secretary Francisco Chil Laurel Jr. Ay, good morning, sir. Ang pagpirma ho ng kasunduan kasama naman ang Bureau of Animal Industry, Philippine Carbao Center at Central Luzon State University ay pondong 104.7 milyong piso. Laki yan, ha? Lopo ng 3 taon ng programa na tututok sa pagdevelop ng bakuna contra African Swine Fever, Foot and Mouth Disease. Dapat talagang pati mga bakuna na yan, pag-aralan ho natin. Yung mga produktong ini-import natin, pati bakuna, dapat pag-aralan din natin. Sabay nito ang pagtatayo po naman ng Biosafety Level 3 Laboratory para sa mas ligtas na pag-aaral ng mga high-risk animal diseases. Ayon pa rin po kay Secretary Laurel, ayunin itong mapalakas ang lokal na produksyon ng livestock sector sa ng mga outbreaks o sakit po naman ng mga hayop.
1: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tanggap tayo ng report muna. Pahuan ng Pangulo, magbubukas sa Malabon ngayong araw. Alamin ho natin yan, ho. Tutuko dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling magbubukas ang kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture sa Malabon setting ngayong araw, June 16. Sabi sa ng lokal na pamahalaan, magbubukas ang kadiwa ng Pangulo sa Barangay Flores Covered Court mamayang alas 9 ng umaga kung saan maaaring makabili ang mga kwalipikadong beneficiaryo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Kabilang sa maaaring bumili ang mga nasa vulnerable sector gaya ng mga persons with disability o PWD, solo parent, 4-piece, senior citizens at miyembro ng transport sector. Bukod naman sa bigas, makakabili rin dito ang iba't ibang abot-kayang produkto tulad ng sariwang gulay, prutas, karne at iba pang lokal na produkto. Layon pa rin itong suportahan ng mga lokal na magsasaka at matulungan ng mga mamimili na makabili ng abot-kayang pagkain.

0: Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Meret Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Marian Bastasa. 15 minuto na kapit bahay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Unang Martes sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan. Sa mga chikiting natin, gising na, papasok. Iba ho niya, naglalakad na ganitong oras pa lang. Ano ho? Tungo sa kanilang mga eskwelan, ingat-ingat lang. Dapat kayo yung mga magulang, samahan niyo na po yung mga chikiting ninyo. Was disgrasya, iwas ako na po tayo. Ang tawa, pinaiigting ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang may balik po sa normal ang populasyon ng mga baboy sa bansa. At matiyak po naman ang matatag na supply at presyo po naman ng karne sa merkado. Naginanap na Hog Festival 2026. Aha. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laura Jr. na patuloy na pinatutupad ng ahensya mas maigbit na biosecurity measures, science-based repopulation program. Ang kanina doon sa screen nakita natin doon si ano ha. Tinag. Oh. Layon din ito na mapigilan ang paggalit po ng African swine fever at mapabilis ang pagbangon po naman ng industriya. Ayos din ho ng pamahalaan na maibalik ang produksyon ang hog sector habang pinoprotektahan ang kabuhayan ng mga magbababoy at manatiling abot kaya ang presyo ng baboy para sa mga mamimili. Igyang din ng DA na mahalaga ang tuluyang pagbangon ng hog industry upang mapalakas ang food security, makatulong po naman sa pag-control sa pagtaasyon ng presyo ng pagkain na dito sa bansa pa rin. Benteng Bigas Program, pinatutupad na sa mga barangay. Diyan po naman sa Catanduanes, Abiculanjo ho yan. Idagat ho yan. Sa mga nakatutok dyan sa Pandan. Minatid ng mga detalye ng balitang yan, si Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Virag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Formal nang inilunsad sa mga barangay sa Catanduanes ang Benteng Bigas Program upang mailapit sa mga mamamayan ang abot kayang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa isinagawang rollout ng programa sa mga barangay ng Kabungahan, Lubas at Barihay sa bayan ng San Andres. Umabot sa 350 na mga residente ang nakinabang sa pagbili ng tig-10 kilong bigas. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng programa na mapagaan ang gastos ng mga sektor na kabilang sa mga prioridad na benepisyaryo kabilang mga senior citizen, solo parent, persons with disabilities, indigent households, mga magsasaka, mangingisda, kasama ang tsuper, minimum wage earners at mga kawaninang DepEd. Bahagi ang inisyatiba ng P20 Rice Project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapaghatid ng mas murang bigas sa mas maraming Pilipino. Naisakatuparan ang programa sa lalawigan sa pamamagitan ng koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan sa Food Terminal Incorporated upang mapalawak ang akses ng mga Katanduanon sa abot kayang supply ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Salamat, Juris de la Rosa ng Catanduanes. 18 minutos kapit bahay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Dala, dako naman tayo ng kamsur mula sa Catanduanes. Oh. Senior citizen at tatlo pang individual inarrest, no? Dahil po sa illegal na pangingisda dyan sa Cabusao, Camarines Sur. Mga detalye, tutok tayo kay Ronel Peñaflor, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Arestado ng mga otoridad ang isang 71 taong gulang na lalaki dahil umano sa illegal na pangingisda at paglabag sa Fisheries Ordinance sa bayan ng Cabusao sa Camarines Sur nitong nakalipas na Linggo. Ayon sa Cabusao Police, nagsagawa ng seaborne patrolling ang police, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang bantay dagat ng mamataan ang bangka ng senior citizen na nangingisda sa lugar gamit ang pinong-pinong lambat kung saan ito'y tinatawag na pukot. Nasamsam sa sospek ang halagang 2,000 piso at mga isdang dilis. Sa isa pang operasyon, arestado rin ng pinagsarib na pwersa ng mga otoridad ang tatlo pang mga mangisda mula naman ito sa Camarines Norte na nangingisda sa karagatang sakop ng Cabusao, Camarines Sur nang walang kaukulang permit. Ang mga edad ng naturang sospek, isang 18 taong gulang, isang 31 taong gulang at isang 48 taong gulang na po pawang mga residente ng Proxinco, Barangay Lalawigan sa Mercedes, Camarines Norte. Nasamsam sa kanila ang nasa 5 kilo ng alimango na nagkakahalaga ng 1,500 piso at mga kagamitang pangingisda. Nasa kustudyo ngayon ng Cabusao Philippine National Police sa mga sospek at nahaharap sa Municipal Ordinance Number 2014-04 ang unauthorized fishing sa naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Bicol.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Naga, orasin natin kapit bahay, 20 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw, araw ho ng Martes. Galaw-galaw para hindi pumanaw, galaw-galaw sa mga mahilakad. Ang dalaw, 200 kilo naman ang illegal na tikong. Awan ni Tikang. Sa bato sa Pio Duran, Port Salbay, habang tatlong suspect naman, arestado. Dali, nandiyan po naman si J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naharang at nasabat ng pinagsanib na pwersa ng Pio Duran Port Security, B-Fire Regional Office 5 at Pio Duran Municipal Police Station ang umabot na 200 kilo ng ipinagbabawal at hindi dokumentadong pufferfish o mas kilala sa tawag na tikong sa Pio Duran Port, Pio Duran, Albay. Batay sa ulat ng Albay Police Provincial Office, isinagawa ang operasyon sa bisa ng isang balidong impormasyon ukol sa pagtatangkang pagpuslit ng mga kontrabando patungo sa lalawigan, kung saan na-recover ang mga illegal na isda na nakalulan sa isang six-wheeler closed van at nagresulta sa pagkakaaresto ng tatlong sospek. Kinilala mga ito na sina alias June na 64 na taong gulang na may-ari ng kargamento mula sa Masbate, alias July na 49 na taong gulang na helper mula sa Rizal, at alias Bert na 43 taong gulang na driver mula sa Pasig City. Lumabag ang tatlong akusado sa Section 125 ng Republic Act 10654 o ang unlawful handling, selling or possessing of fishery products without local transport permit, maging sa Fisheries Administrative Order 249 na nagpapatupad ng ban on the sale and distribution of raw or fresh and processed pufferfish dahil sa banta nito sa kalusugan ng publiko. Sa ngayon, nasa kusudiyan ng Pio Duran Port Security sa Barangay 4, Pio Duran, Albay, ang mga nahuling sospek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kasong kriminal sa korte. Ayon kay Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay PNP, mas papaigtingin ng otoridad ang pagbabantay sa mga pantalan, katuwang iba pang ahensya ng pamahalaan, upang masugpo ang mga legal na kalakalan ng yamang dagat, matiyak ang pangmatagalang konserbasyon ng kalikasan, at maiwasan ang pagbebenta ng mga nakalalasong pagkain sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Mula dyan sa Albay, dako tayo ng pagkasiraan. National Irrigation Administration. Ay, good morning kay kay Engineer Ed Gillian Company. Ano ho, maraming salamat. Ganoon din kay Sir Jess Las Marias. Sir Jimbo, yun. Pinalawak ang tulong sa mga magsasaka kontra El Nino at climate risks. Sabihin po natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayuga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinalalawak ng NIA ang mandato nito upang matulungan ang mga magsasakang Pilipino na makayanan ng epekto ng El Nino at iba pang climate-related disruptions na nagbabanta sa produksyon ng agrikultura at food security sa bansa. Ayon kay NIA Ilocos Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, hindi na lang paghahatid ng irigasyon ang focus ng ahensya. Layunin na rin itong matiyak na mas magiging matatag, produktibo at mas maayos ang kita ng mga magsasaka sa kabila ng pabago-bagong klima. Upang mabawasan ang pagkalugi sa pananindulot ng matinding panahon, nakikipagtulungan ng NIA sa pag-asa sa pag-aayos ng cropping calendars batay sa seasonal climate forecast. Hinihikayat ang mga magsasaka na iayon ang pagtatanim sa pattern ng pag-ulan upang maani ang kanilang mga pananim bagong kasagsagan ng panahon ng bagyo. Sa mga lugar na kulang ang supply ng tubig, nagpapatupad ang NIA ng irrigation rotation schemes kasama ang irrigators associations upang matiyak ang patas na distribution ng tubig kabilang sa mga sakahan na nasa dulo ng serbisyo. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa dam operators para maiayon ang pangangailangan sa irigasyon sa schedule ng pagpapakawala ng tubig. Kasabay nito, katuwang ng NIA ang DA, DOLE, PhilMec sa pagbibigay ng farm inputs, post-harvest technologies, mechanization support at mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
2: Maraming salamat, Mildred Coquia, Tayog, Pangasinan. Samantala, dako naman tayo ng gingoog. Ano ho? Dalawang coffee farmer sa Claveria, Misamis Oriental, nakatanggap po ng parangal sa nagawang Philippine Coffee Expo. Mga detalye, nandiyan po naman si Noel Colonia, Radyo Pilipinas, gingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ng award ang dalawang coffee farmers mula sa Claveria, Misamis Oriental sa ginawang Philippine Coffee Expo sa Juan Ayala, Makati City. Pagkatapos nakilala ang kalidad sa kanilang Excelsa Coffee Beans sa 2026 Philippine Coffee Quality Competition. Nakilala ang mga awardees na sina Ponciano Lumandong ng Mat-i Higaonon Free Farmers Association at Dennis Ong ng Coffee Claveria Beverage Manufacturing. Ikadalawang taon na ang mga Excelsa Farmers mula sa probinsya ang nakatanggap sa naturang pambansang parangal sa pagsuporta ng Department of Trade and Industry sa pamagitan ng Rapid Growth Project na nagbigay ng technical training, post-harvest facilities at market integration para mapunlad ang produksyon at mapalawak ang merkado sa lokal na mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
2: Maraming salamat, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Hingog. 26 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tuloy pa rin tayo sa balitaan. Naman tayo sa Bangka Sibugay. Ang Farmers Association sa bayan po naman ng Tigbao, Zamboanga del Sur, kumita po ng halos 167,000 piso sa loob po ng walong production cycle. Mga detalye, nandiyan po naman sila si Cibol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Ng halos 3,000 kilo ng kamatis, ang dalawang magsasakang kasapi ng Makuli Farmers Association sa bayan ng Tigbao, Zamboanga del Sur. Ang napakalaking ani ay bunsod ng walong production cycle sa ilalim ng suporta ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAD Program Phase 2 sa Joint Tomato Enterprise nina Gamelba Rigoros at Rudy Banagan na mga benepisyaryo ng 2024 Corn and Vegetable Production Project. Umabot sa 167,000 pesos ang kanilang net income mula sa 3,000 kilong naibintang ani matapos ibinawas ang mga nasirang produkto at ang araw-araw na konsumo. Nagsimula ang kanilang tomato production noong Oktubre 2025 at ang unang anihan ay nagpatuloy mula noong Enero nitong taon sa loob ng walong harvest cycle. Sa kasalukuyan, karamihan ng kanilang ani ay direktang binibili ng regular na suking tagapamili mula sa bayan ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur na pumupunta mismo sa kanilang sakahan. Ang presyo ng kamatis ay pabago-bago, depende sa merkado at direktang napag-uusapan sa pagitan ng magsasaka at tagapamili, kaya ang aktual na halaga ay maaaring malaman sa pagkipag-ugnayan mismo ng mga magsasaka upang masiguro ang updated at tamang presyo batay sa kasalukuyang bentahan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay. Samantalay sa mga report bago tayo mag-break. 20 taniman ho naman ang pinya sa Calatrava, Red Cross Occidental. Nakatanggap po ng field gap certification. Isang mga natutok sa atin dyan sa Negros, ano ho? Kaya Ma'am Veronica Maputi and family. Pero, massage clinic, oh? Pa, morning sa mga natutok dyan. Unang detalye, kami natin kay Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Isang makasaysayang tagumpay ang nakamit ng sektor ng agrikultura sa Negros Occidental matapos ma-certify na sumusunod sa mga itinakdang pamantayan ng Philippine Good Agricultural Practices. Ang 20 taniman ng pinya na may kabuuang sukat na 41 hektarya sa Barangay Minapasok, Calatrava, probinsya ng Negros Occidental. Ang mga nasabing sakahan na sakop ng Ecogan Farmers Association at Kalunogan Victory, Taklaran Irrigators Association ay nakapasa sa final inspection na isinagawa ng Bureau of Plant Industry Food Safety Operations Unit Cebu sa tulong at suporta ng Department of Agriculture Negros Island Region Regulatory Division, Office of the Provincial Agriculturist ng Negros Occidental at Municipal Agriculture Office ng Calatrava. Ang pagkakaroon ng field gap certification ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga magsasaka ng pinya kabilang ang mas malawak na merkado, mas mataas na tiwala ng mga mamimili at ang pagsusulong ng ligtas di kalidad at makakalikasang pamamaraan ng pagsasaka. Ipinapakita rin ito ang kanilang dedikasyon sa pagsunod sa mabuting gawi sa produksyon at patuloy na pagsisikap na mapataas ang kalidad ng kanilang mga produkto. Ang tagumpay na ito ay patunay ng matibay na pagtutulungan ng mga magsasaka, organisasyon at mga ahensya ng gobyerno sa pagpapaunlad ng mas ligtas, mas sustainable at mas competitive sector ng agrikultura sa rehiyon.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,

0: Bababa sa halagang 1,000 piso sa Kalabaw habang nasa 1,500 naman kung sa Baka o sa mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abrat, ilang parte po ng Cagayan at Apayaw. Inigyang din pa rin po nitong si Gudoy na maraming benepisyo naman ang hatid ng AI tulad po ng malaking posibilidad na mabuntis ang mga inahing hayop tulad po ng Kalabaw, Baka, Baboy at iba pa. Naiwasan din ang pagkalot ng sakit, magandang kalidad ng mahayop na ipinapanganak. Binunta rin po ng ahensya na nakapagbigay na rin po ng magandang trabaho ang AI sa publiko at nakahanda na sila na magturo nito sa mga interesado. Ayun, thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Bago tayo mag-break, mga tututukan hunin yung balita ngayong umaga. Laman ho ng mga headliners sa balita dito sa aming himpila sa maghapon. Association po ng Kongreso, inatasan na po ni Pangulong Marcos ang Kongreso na maglaba, mag-down show. Special session na bukas na ba yan? Inyo 17. Ayun. Gudon sa Senado, siyempre ang paghalal po ng bagong Senate President sa gagalabing special session ayon po naman sa ilang mambabatas. Impeachment update naman, tuloy po ang pag-usad ng diskusyon ukos sa impeachment trial ni Bibisaro Duterte at ang mag-aaral po naman sa panuntunan ang botohan. Inamataan naman ang isang PLA Navy warship at CCG vessel ng China. Itla po ng maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika. Ay bawas presyo sa diesel at kerosene ngayong araw. Bang paiba-iba naman ang galaw sa presyo ng gasolina, pwede po naman sa mga kumpanya. At nakaranas po naman ang ilang kalsada sa Quezon City ng pagbahadal sa biglang boost po naman ang mga malalakas na pag-ulan. Babalik po kami, host! Bula mang ilan mo ng mahalagang paalala, usap pa rin, awal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisip.

0: para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Para sa ating kapitbahay, tagtubutan ng minuto lang makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Ay, salamat daw po sa mga nakiramay, nakidalamhati, kay Ate Beth Samson, ano ho. Tapos sa kanyang huling hantungan noong nakalipas na linggo, ano ho. E ganun din, so salamat po ng Penesa family, kay Direk Romel Penesa, yung aking classmate. Ng Kapuso, banaw din po ng kanyang kapatid ba yun? Younger o kuya. Ay, kung itong araw, magkakababata kami nito eh. Yung director na siya. Salamat din at pagtutok kay Sir Delio Aceron, Vice President po ng PhilHealth dyan sa Cagayan de Oro. Happy listening din kay Dr. Pilar De La Rosa, East Avenue Medical Center. Maraming salamat. Ganun din sa mga Iris Boys, dyan EI 79 Batch sa Fort Solomon. Ay, sa mga nagtutok dyan sa Mesa Tarlac, ano ho? Tarlac. Okay, Golsak. Ang Red Ink Family, good morning ko sa mga nakatutok. Samantala, balikan natin ang mga balita. Siyam na daan ng 10,000 pisong SLP Capital mula po naman sa DSWD ay ginamit sa paglunsad ng dalawang agri-project sa Mobo Masbate. Natin ang detalye sa Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakapaglunsad ng kanika nilang Agricultural Livelihood Projects ang dalawang Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Mobo Masbate sa tulong ng kabuang 960,000 na kapital at livelihood support mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang 360 pesos na seed capital na ipinagkalob sa Masigasig Layer Farm SLP Association ginamit ng grupo para sa egg layering microenterprise. Samantala, nakapagsimula ng Fishing Livelihood Project ang Fishers SLP Association matapos mabigyan ng 560,000 na kapital na ginamit nila sa pagbili ng bangka at iba pang kagamitang pangingisda. Formal na inilunsad ang mga proyekto sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony na pinangunahan ng DSWD Bicol SLP kasama ang mga kinatawan ng Municipal Government of Mobo at Barangay Poblacion District 2. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng programa na makapagbigay ng matatag at pangmatagalang kabuhayan sa mga benepisyaryo tungo sa self-sufficiency. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Samantala, may malaking tapya sa presyo ng mga produkto ng petrolyo ngayong araw. Ayon po sa DOE, ang diesel ay magkakaroon po ng rollback na abot na sa 3 pesos 71 centimos hanggang 5.71 kada litro. Ang kerosene naman, bawasan daw ho ng 50 hanggang 250 kada litro naman. Sinasabing halo-halo yung nagiging paggalaw ho sa presyo ng gasolina kung saan ng ilang lugar nakakasa ho ng 50 ng rollback habang may iba naman as po naman ng 1.68. Laking tulong ang fuel rollback na ito sa mga mangisda at magsaka natin ho para mapababa mga operating costs po naman ng inflation. Samantala, UP Albert, Naga City, Camarines Sur, nagsanipwersa po na panuman sa magpaunlad ng kasama. At detalye, nandiyan naman si Alain Norong, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bumisita ang mga eksperto ng Institute of Plant Breeding ng UP Los Baños dito sa Naga City. Nag-courtesy visit sila kay Mayor Lenny Robredo para pag-usapan ang cassava development ng lungsod. Kasama sa grupo si Ms. Clarice Evaristo at mga UPLB researcher. Inassess nila ang existing cassava projects ng Naga at tinicheck ang Minantiquilla at dalawang bagong variety ng cassava. Layunin ito ay palawakin ang produksyon ng cassava gamit ang research at mas magagandang farming practices. Para mas tumaas ang ani, mas kumita ang magsasaka at mas umunlad ang agrikultura ng Naga. Masaganang kasaba, masaganang kabuhayan para sa Bicolandia. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Maraming salamat, Naga City. Samantala, mula sa Naga, balikan natin ang Pangasinan dyan sa Maytayog. Ifar at Samapa, nagkalupo ng 25,000 bangus fingerlings magagamit sa mga mangisda po naman dyan sa Pangasinan. Detalye nandyan si Mildred Cokia, Radyo Pilipinas sa Yuga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpamigay ng paunang 25,000 bangus fingerlings sa ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa MAPA sa 10 miyembrong asosasyon bilang bahagi ng kanilang Thanksgiving program. Ayon sa samahan, layunin ng pamamahagi na pasalamatan ng mga kasapi sa patuloy na suporta sa mga programa at adhikain ng organisasyon. Naging posible ang proyekto sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 sa pangunguna ni BFAR NFDC Chief Dr. Dennis Tanay at ARMATDEC Chief Antonieta Evangelista. Bago ipamahagi, pansamantalang inalagaan at pinalaki ang mga bangus fry sa sariling palaisdaan ng Pangulo ng Samapa upang matiyak ang kalidad ng fingerlings. Nagpasalamat din ang pamunuan ng samahan kay BFAR Region 1 Director Remily Lachica para sa suportang ipinagkaloob sa mga mangingisda. Bukod sa 25,000 fingerlings na naipamahagi, nakatanggap din ang Samapa ng 80,000 bangus fry, 1,000 siganid fry, 30 banyera, 4 na cooler box at 2 marine engine na inaasahang makatutulong sa pagpapalawak ng operasyon at produksyon ng kanilang mga miyembro sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Cokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Maraming salamat kay Mildred Cokia ng Tayog Pangasinan. Ay, happy listening sa mga nakatutok dyan sa Tayog Pangasinan. Gutierrez family, maging sa Prudente family. Ng susi kay Manong Menard. Manong! Ingat-ingat lang, ho! Dala tree planting activity ng PCI Laguna at Rizal. Bag para po naman sa kalikasan at kinabukasan. Minatin ang detalye kay May Farmeran, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinagawa ng PCA Laguna at Rizal ang tree planting activity bilang ambag sa pangangalaga at kalikasan ng dalawang lalawigan. Ayon sa pabatid ng PCA Laguna at Rizal, ang tree planting ay isa ring paraan para sa pagbuo ng mas lunti ang kinabukasan. Nakiisang iba't ibang samahan at kooperatiba ng mga magsasaka, korporasyon gaya ng Eastgate Maritime Corporation, Philippine Army 5th Field Artillery Battalion at ang Municipal Agri Office ng Pirilia Rizal. Ang pagkikisa at suporta ng bawat isa ay malaking tulong para sa pagpapalakas ng adhikain para sa pagkakaroon ng mas berde at maunlad na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Maraming salamat, May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. 4:00 na minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw, araw ng Martes. Sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan, galaw-galaw, bangon, kilos, galaw-galaw sa mga estudyante natin. Oh, dapat gising na kayarihan. Hindi malit sa klase. Yan. 150 mga magninyog po naman sa ginabatan Albay. Kinabang sa CFIDP Health and Wellness Campaign ng PCA Bicol. Detalye, punta natin si Polapin. Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nakinabang 150 rehistradong coconut farmers mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Ginubatan sa isinagawang CFIDP Health and Wellness Campaign sa barangay Mulatbukad. Ayon sa PCA Bicol, layunin ng programa na maghatid ng mga serbisyong pangkalusugan at suporta pangkalikasan para sa mga magnunyog bilang bahagi ng pagtugon sa mga epekto ng pagputok ng bulkang Mayon kung saan kabilang na ang Ginubatan sa mga naapektuhang lugar. Pinangunahan ang aktibidad ni PCA Region 5 at PCA Albay, Catanduanes, katuwang ang Municipal Agriculture Office ng Ginubatan, PAFSI Albay, Albay Provincial Local Government Unit, Albay Provincial Agriculture Office, at pamalang barangay ng Mulatbukad. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng programa, patuloy na isinusulong ng PCA Region 5 ang kapakanan at kalusugan ng mga magninyog bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa industriya ng niyog. Patuloy rin aniya ang inisyatibong ito ng patuloy na pagkalinga at suporta ng pamahalaan upang mapaunlad hindi lamang ang kabuhayan kundi maging ang pangkalahatang kalagayan ng mga coconut farmers. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. O shoutout sa mga natutok dyan sa Pandan, Catanduanes. Anong doa kay Manoy Dolpo? Manoy Pina, good morning. Sa Emerenciana, Rabago, Alcantara family. Adolasa family, ano ho? King Sarabago, Robregado family, siyempre ang gandang maga sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes. Samantala, punta tayo ng Bondok. Asosasyon ng fruit grower, nakatanggap po ng 1,000,000 pisong halaga naman ng B-Colony Support. Apo naman sa DA Car. Tutok dyan si Donna Cowis Bolio, Radyo Pilipinas Bundok.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nakatanggap ng 1,000,000 halaga na tulong ang Lias Fruit Growers Association sa Barling Mountain Province sa ilalim ng Livestock Economic Enterprise Development o LEED Program ng Department of Agriculture Cordillera Administrative Region ayon sa Provincial Information Office. Kabilang sa ipinagkaloob na tulong ang 70 stingless bee colonies na inaasahang makakatulong sa pagpaparami ng citrus fruits sa pamamagitan ng mas mahusay na pollination. Bukod dito, magsisilbi rin itong dagdag na pagkakakitaan ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng honey production. Ayon sa mga opisyal ng DA at ng pamahalaang palalawigan ng Mountain Province, layunin ng proyekto na mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at madagdagan ang kanilang kita sa pamamagitan ng LEED program. Hinihikayat naman ang mga benepisyaryo na maayos na pangalagaan at paramihin ang mga bee colony upang mas marami pang magsasaka ang makinabang sa programa sa mga susunod na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Samantala, sabi ho ng Department of Energy, sasama na ang fuel subsidy program sa mga ang mga truck. Sa kaya nagbabiyahe po ng mga produktong agrikultural. Ang pondo, mumula ho sa DA. Bang ang land bank naman ang kasalukuyang nag-aayos po ng listahan ang mga sasakyang makatatanggap po naman nito. Antala, balikin natin ang Tayug, Pangasinan. Ang 10 milyong pisong halaga naman ang farm to market road sa Kasiguran Aurora. Inaprobahan na po ng DAPRDP. Detalye, nandiyan po si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Tayug.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inaprobahan na ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scala pang 110 milyong peso na pondo para sa pagsasayos ng Cozo Agues Farm to Market Road sa bayan ng Kasiguran Aurora. Ang proyekto ay naglalayong palakasin ang pagunlad ng agrikultura at ayusin ang koneksyon ng mga kalsada sa mga kanayunan. Ang pag-aproba ng 4.55 kilometrong rehabilitasyon daan ay ginawa ng Central Zone Regional Project Advisory Board matapos ang isang masusing pagsusuri sa mga aspektong teknikal, ekonomiya, kapaligiran at palipunan sa ilalim ng pamumuno ni DAPRDP Regional Project Director Dr. Arthur Dairit. Kapag natapos ang kalsada ay nasa mapapabilis nito ang transportasyon sa 1,264 hektaryang nasasakupan nito na tahanan ng 2,204 na residente. Kabilang sa mga makikinabang ang higit 1,400 na lokal na magsasaka at higit 700 na katutubong agta mula sa mga sityo ng Diborsan, Dimagulpo at Agwes sa Barangay Cozo. Ang naturang lugar ay sentro ng agrikultura na may 442 hektarya ng nyukan at 35 hectares ang palayan. Malaki ang may tutulong ng upgraded na daan upang mapababa ang kastos sa pagbiyahe ng mga produkto, mapatas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mas magandang presyo sa merkado at mapabilis ang kanilang ugnayan sa mga mamimili. Bukod sa ekonomiya, magiging madaling na rin para sa mga residente ang pag-access sa edukasyon, kalusugan at mga residente ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Mandala, nagbabala naman ang Federation of Free Farmers, FFF, na maripong bumagsak naman sa una sa piso, 70 centimos, 170 centimos kada kilo. Ang farm gate price ng lokal na mais, ito ay kung itutuloy po naman ang DA daw. Planong itaas po naman sa 500,000 metric tons, ang minimum access volume o quota naman sa pag-import ng mais. Mandala, 165 mga proyekto naman ang Project Lawat Binhi. Papalaka sa siguridad sa pagkain po naman at kabuhayan po naman sa Ilocos Region. Ang detalye, nakatutok dyan si Albert Cavilla, Radyo Pilipinas, Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inaasahang higit pang mapalalakas ang seguridad sa pagkain at kabuhayan sa Ilocos Region matapos maipasa sa pangangisiwa ng 3,345 na partner beneficiaries ang 165 na proyektong naisagawa sa ilalim ng Risk Resiliency Program Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1. Nakompleto ang implementasyon ng programa sa 13 lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Union at Pangasinan kung saan isinagawa ang turnover ceremonies para sa mga proyektong nakatuon sa access sa tubig, produksyon ng pagkain at kabuhayan. Kasabay ng turnover, nangako ang mga benepisyaryo at lokal na opisyal na ipagpapatuloy at pangangalagaan ang mga proyekto habang magbibigay naman ng technical na suporta ang mga LGU. Kabilang sa mga naisagawang proyekto ang small farm reservoirs, community gardens at iba pang inisyatibong naglalayong mapabuti ang access sa tubig at mapanatili ang produksyon ng pagkain lalo na sa panahon ng tagtuyot. Nakatanggap din ang mga partner beneficiaries ng 9,360 pesos na sahod para sa 20 araw na cash for training at cash for work bilang pansamantalang suporta habang isinasagawa ang programa. Patuloy namang ipinatutupad ang Project Lawa at Binhi sa iba pang partner LGU sa rehiyon upang higit pang mapatatag ang seguridad sa pagkain, kabuhayan at kahandaan ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Samantala, iba't ibang ahensya po naman ang pamahalaan, ang sana pwesta naman ang ilo sa digitalization ang mga benepisaryong pang-agraryo sa Eastern Samar. Detalye po naman si Penny Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ng Department of Trade and Industry, DTI, sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program, katuwang ang Department of Agrarian Reform, ang digitalisasyon ng mga samahan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa Eastern Samar sa pamamagitan ng Business Automation System gamit ang Peddler App. Layunin ng programa na matulungan ang Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOS sa mas mahusay na pamamahala ng kanilang negosyo kabilang ang inventory management, pagtatala ng benta, pagsubaybay ng sa pananalapi at paggawa ng mga ulat kabilang sa sumailalim sa pagsasanay ang Bulusaw Coconut-Based Integrated Farmers Association sa Lawaan at ang General MacArthur San Isidro Agrarian Reform Beneficiaries Association sa General MacArthur. Ayon sa DTI, maraming kalahok ang unang beses pa lamang gumamit ng digital business applications, ngunit unti-unti silang nagkaroon ng kumpiyansa sa paggamit ng teknolohiya para sa mas epesyente at maayos na operasyon ng kanilang mga negosyo. Binigyang diin din ng DTI CARP at DAR ng inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na gawing mas matatag, moderno at produktibo ang mga negosyo sa kanayunan sa pamamagitan ng digital innovation. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Maraming salamat, Penny Pumida, sa ating pangwakas na balita. Magagaling ko sa tayong Pangasinan. Salamat sa mga nakasama natin, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga nakatutok pa rin hudyang galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang 5,500 mga magsasaka sa Pangasinan at tanggap po ng tulong pinansyal mula sa tanggapan po naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Salamat po. Mga detalye, po naman si Mildred Kokia, Radyo Pilipinas Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang humigit kumulang 1,500 na mga magsasaka ng palay at mais sa Santo Tomas, Pangasinan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Bawat benepisyaryo tumanggap ng tig 2,325 pesos bilang dagdag puhunan para sa kanilang pagsasaka at iba pang pangangailangang agrikultural. Layunin ng programa na matulungan ang mga magsasaka na may pagpatuloy ang pagtatanim sa kabila ng tumataas na gasto sa produksyon. Dinaluhan ng pamamahagi ng ayuda ni Pangasinan 5th District Representative Ramon Monchinguico Jr., Santo Tomas Mayor Dickerson Villar, Vice Mayor Timoteo Dick Villar III, at Binalonan Vice Mayor Brian Louis Balangge. Pinahunahan naman ang mga tauhan ng Department of Agriculture and Distribution upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng programa. Ayon sa LGU ng Santo Tomas, patuloy itong nagpapasalamat sa pambansang pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa pagbibigay ng suporta sa kabuhayan at kapakanan ng mga magsasaka sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Tayug, Pangasinan. Salamat din po sa mga nakasama natin sa natangin pila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga social media platforms, yan pa rin po naman sa DWC SMPD Ilocos natin, DWCJ po naman sa Cagayan. Thank you. Sa ngalan po natin mga nakasama, sila Roger Cruz, Roman Malilin, Ariel Villamor. Pa rin po natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Rocamora, Tom Reyes, Marcial Malimban, Julius Sungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Alam pa rin po nila Julius Gonzalez, Isabel Tirambolo, Iro Ilustre Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. po ay isang paraiso. Ay minsan pa, huwag tayo basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayo magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver?
16: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
13: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 20 million peso assistance sa Glan Sarangani pinagkaloob ng barko sa administration matapos ang pagdama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 159,000 family food packs sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 65 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
3: Headlines.
0: Pamahalaan, patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga driver na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa.
3: Headlines.
0: Senate Majority Block handa ng tumugon sa pinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, June 16, 2026. Muli sa mga sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 20 million peso assistance sa Glan Sarangani pinagkaloob ng barko sa administration matapos ang pagdama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Pinaabot na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 20 million peso social civic project fund ng Glan Sarangani kasunod ng ginawa nitong inspeksyon sa pinsala ng lindol sa lugar. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi ito ng patuloy na pag-agapay ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Nagdala rin si Pangulo Marcos ng Starlink Unit para sa bayan ng Glan upang mapalakas ang komunikasyon at mapabilis ang relief, recovery at rehabilitation effort. Kasabay nito, namahagi ang DSWD ng 5,000 peso financial assistance sa higit 450 benepisyaryo sa ilalim ng AIX program. Sinaksihan rin ng Pangulo ang pamahagi ng food packs at mainit na pagkain sa pamamagitan ng DSWD Mobile Kitchen. Gayon rin ang distribusyon ng 350 chari timba mula sa PCSO. Sa pagbisitang ito sa Sarangani, inspeksyon ng Pangulo ang Sarangani Provincial Hospital, Sapu Bridge at Malapatan National High School. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 159,000 family food packs sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan pong balitang atin ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report.
8: Umabot na sa 159,000 family food packs kasama pa ang 7,000 ready-to-eat food boxes at 7,000 non-food items ang naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinakamalaking naihatid na food packs na abot sa 131,000 sa Soxogen na naging sentro ng pinsala ng lindol. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan sa 3 rehiyon sa Mindanao. Nananatili naman sa ilalim ng Red Alert status ang Disaster Response Command Center ng DSWD bilang bahagi ng patuloy na pagtugon sa epekto ng lindol sa Sarangani. Sa ilalim nito, patuloy na piniigting ang pakipag-ugnayan sa mga LGU, DSWD field offices at iba pang katuwang na ahensya para matiyak ang maagap, sapat at angkop na pagtugon, kabilang paghahatid ng food at non-food items. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Umabot na sa 65 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 1,400 iba pa ang nasugatan, 36 na iba pa ang nawawala. Umabot naman sa 176,186 na pamilya ang napekto ng malakas na lindol. Sa nasabing bilang, mahigit sa 3,100 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation center. Higit sa 14,600 pamilya naman ang nanunuluyan sa labas ng evacuation center.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Umabot sa 1.3 billion pesos ang alaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ito ay ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Dafort na nasa 141 na tulayang naapekto ng lindol sa Region 11 at 12. Anya, binuksan na noong linggo ang General Santos International Airport at bumalik na ang commercial flights simula pa kahapon. Samantala, sinabi ng OCD Deputy Administrator na patuloy pa rin ang rapid damage and needs assessment na sinasagawa ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
10: And classes are still suspended in 210 cities or municipalities while work was suspended in 100 or and municipalities po. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagkakandak ng rapid damage and needs doon po sa ibang areas na affected pa nitong lindol.
9: Si Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Dufort.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nasa 97.87% o halos 98% ng naibalik ang kuryente sa Mindanao as of June 13. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na katumbas ito ng 1,044,379 na consumers na nawala ng kuryente dahil sa lindol noong isang linggo. Anya, kasama naman ang 24 na ospital sa Mindanao sa naibalik na ang kuryente. Gate naman ni Garin, magpapatuloy o magtutuloy-tuloy lang ang kanilang pagkilos hanggang 100% na ng consumers na apektado ng lindol ang naibalik ang kuryente.
11: Araw, nakita natin kung gaano kahalaga ang maibalik agad ang kuryente sa mga komunidad. Mahalaga ito dahil hindi lamang para sa mga tahanan at negosyo, kundi para rin sa mga ospital, evacuation centers, at mga serbisyong pang-emergency, nagsisilbing lifeline ng ating mga kababayan sa panahon ng krisis.
9: Nagpasalamat din si Garin sa tulong ng electric cooperatives at ng Task Force Kapatid para agarang may balik ang kuryente sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Iyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang lalawigan ng Davao Oriental. Ayon sa PVOX, nangyari ang lindol kahapon pasado alas 5 ng hapon. Ang epicentro ng lindol ay 113 kilometers timog silangan ng bayan ng Governor Generoso. Tectonic ang pinagbulan ng lindol at may lalim ito na 94 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa Governor Generoso sa Davao Oriental at Jose Abad Santos naman sa Davao Occidental. Intensity 4 sa Alabel, Glan, Kiamba at Marapatan sa Sarangani, City of Coronadal, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, City of General Santos at City of Tacorong sa Sultan Kudarat, Intensity 3 sa City of Mali, sa Davao Oriental, Banga, Norala, Polomolok, Surala at Tiburi sa South Cotabato, Intensity 2 sa City of Davao, City of Kidapawan, Malang, Matalam at President Rojas sa Cotabato, Maasin at Maitom sa Sarangani, Lake Cebu, Santo Niño at Tantangan sa South Cotabato at Intensity 1 sa Carmen sa Cotabato at City of Tandag sa Surigao del Sur.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
9: Bagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas, ang coastal uplift na naganap sa Glan Sarangani, maliwanag ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Dr. Teresito Bacolcol, maring maapektuhan ng natural activity na ito ang marine ecosystem, seagrass bed at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig para o pero na-expose na sa ilalim ng hangin at araw. Anya, narekomenda nila na magsagawa ng detailed assessment ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Department of Environment and Natural Resources. Layunin itong masuri ang epekto sa marine habitat at coastal livelihood. Paliwanag pa ni Bacolcol, kadalasan nangyayari ang coastal shift sa oras ng main shock o paglindol, pero maaari pa rin magkaroon ng minor ground adjustments.
12: Basically, ang major uplift ay kadaniwang nangyari during the main shock. Inaasahan pa rin yung aftershocks at maaari magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nag-re-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event katulad ng nangyari noong June 8. So again, patuloy naman natin minomonitor ang lugar para sa anumang significant changes.
9: Samantala, sinabi rin ni Director Bacolcol sa Bagong Pilipinas Ngayon na asahan pa rin ang mga aftershocks, pero tiniyak niya na mangyayari lamang ito sa paligid o sa lugar ng pinangyarihan ng main shock.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
9: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga tsuper na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Umabot na sa mahigit sa 62,300 drivers ang nakapag-avail ng fuel subsidy ng pamahalaan. Ito ay ang 10 piso kada litro ng diesel na subsidya sa mga drivers. Ang kabuuang halaga namang naibigay ng pamahalaan umabot na sa 103.7 million pesos. Unti-unti nang nagkakaroon ng rollback sa presyo ng diesel. Ayon sa Department of Energy, tuloy-tuloy pa rin ang fuel subsidy program. Paliwanag pa ng kagawaran, nadagdagan pa ng 2,000 ang mga gasoline station na nakikisa rito. Plano naman ng DOE na palawigin pa ang programa hanggang sa mga driver at delivery trucks at iba pa.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
9: Senado handa na sa special session bukas June 17 mula sa Senado. Narito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Pilipinas!
5: Report!
13: Iniyak ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gutsulian na handa ang Senado na tumugon sa special session ay pinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Gutsulian, kinikilala nila ang kanilang tungkulin sa taong bayan at isusulong ang mga panukalang makakatulong sa mga Pilipino. Kabilang anya sa mga prioridad na tatalakayin sa special session ng ilang landmark measures, gaya ng panukalang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, amyenda sa GATS Pelo, AIX ALAC, amyenda sa UACTE, GIDA Schools Law, amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law at ang Presidential Merit Scholarship Program. Sasaklawin rin anya ng special session ng pagpupulong ng Commission on Appointments o CA para aksyonan ang mga nominasyon at pagtatalaga sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service appointments. Bukod dito, sinabi ni Gatchalian na bibigyang pansin rin ng Senado ang mga hakbang para sa relief, rehabilitation at reconstruction para sa libu-libong pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani at mga kalapit na probinsya. Isusulong din anya ang Senate Bill 1182 o ang Agricultural and Fisheries Extension Act na layong palakasin ang technical support, training at iba pang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Nalawagan naman si Gatchalian sa kanyang mga kapwa senador na dumalo sa special session para mapabilis ang pagtalakay at pagpasa ng mga mahalagang panukala para sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Pilipinas!
5: News Nationwide!
9: House of Representatives handang tumugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng special session ng Kongreso. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Welcome kay House Speaker Faustino Bojie D. III ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang special session ng Kongreso. Ayon kay D., handa ang Kamara na tumalima sa direktiba ng Pangulo upang maipagpatuloy ang pagpasa ng mga panukalang batas na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Binigyan din ni D. ang ilan sa mga tinukoy sa Proclamation No. 1318 na siyang batayan ng pagtawag ng special session ay mga panukalang na aprubahan na ng Kamara bago pa ang sinidiye adjournment. Umaabot sa 26 na hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA Common Legislative Agenda ang naipasa ng kapulungan noong Hunyo at 3. Ayon pa sa leader ng Kamara, ang panawagan ng Pangulo para sa special session ay patunay ng kanyang patuloy na commitment na isulong ang mga reforma para palakasin ang serbisyong panlipunan, paghusayin ng pamamahala, pasiglahin economic growth at palawakin ang oportunidad para sa mga Pilipino. Samantala, sinabi naman ni House Majority Leader Sandro Marcos, lalayunin ang special session na palawakin ang access sa edukasyon, patatagayin ang suporta para sa mga vulnerable sector at paghusayin pa ang serbisyong pangkalusugan sa bansa. Giit niya, handa ang Kamara na makipagtulungan sa Senado at Ehekutibo upang maisulong ang mga hakbang na mas pakikinabangan ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Naniniwala si Senator Ping Lacson na hindi kayang pahinain ng sinumang nasa likod ng posibleng tangkang destabilization na kinasasangkutan ng 18 Maleta Boys ang profesionalismo ng sandatang lakas at ng Philippine National Police. Gayt ni Lacson, malinaw ng inilayo ng mga uniformed service ang kanilang sarili mula sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico at walang simpatya sa mga ito. Kaya naman sinabi ng senador na hindi na dapat gamitin ang 18 bilang rallying point para mapagalaw ang uniformed services. Binanggit din ang mambabatas na maaring naagapan na ang anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 Maleta Boys matapos na magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas maigpit na seguridad sa Senado. Gayunpaman, binigyan din ni Lacson na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang intelligence information na natanggap kaugnay ng naturang mga banta. Sa ngayon, balik na ang physical work ng mga empleyado ng Senado pero patuloy pa rin pinatutupad ang heightened security o ang mas maigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. German President Frank Walter Steinmeier makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Usapin hinggil sa kalakalan, investment, renewable energy at iba pa, inaasang mapag-uusapan ng dalawang leader. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Alas 10 ng umaga ay nasaan sa Malacanang si German President Frank-Walter Steinmeier at kabiyak nito na ngayon ay nasa ikalawang araw na ng state visit sa Pilipinas. Ang leader ng Germany at asawa nito ay bibigyan ng arrival order sa Kalayaan Grounds na Malacanang at mula doon ay pipirma sa guestbook bago ang kanilang pribadong pag-uusap ni Pangulo Marcos. Kasunod nito ay ang bilateral meeting na nila ng Pangulo at na kung saan ay inasama pag-uusapan ng tungkol sa pagninegosyo, pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan na may kinalaman sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Germany. Inaasahang mayroon ding lalagdaang mga kasunduan na ipapresenta sa pamamagitan ng joint press conference. Ito ang kauna-unahang state visit ng St. German Head of State sa Pilipinas matapos ang mahigit anim na dekada mula nang dumating sa bansa si dating German President Heinrich Lübke noong 1963. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ngayong linggong ito. Gaganapin ito sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial na bahagi ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Russia. Ayon kay Imperial, sa gagawing bilateral meeting, inaasahang matatalakay ni na Pangulong Marcos at Pangulong Putin ang mga paraan upang higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng enerhiya at food security. Tututok din niya ang pulong sa ilang mahalagang regional at international issues tulad ng epekto sa seguridad, sa enerhiya at pagkain ng krisis sa gitnang silangan.
16: I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders.
9: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Humiling ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa iba pang mga coaches ng Ateneo Blue Eagles na hindi sumipot sa kanilang sabina. Ito'y kaugnay ng sinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, wala pang batayan sa ngayon para maglabas ng whole departure order dahil wala pang kasong naisasampa. Ang paghiling ng Immigration Lookout Bulletin Order ay para matiyak na hindi makakalaalis ng bansa ang nasabing mga individual habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sakali naman na hindi sumipot sa sabina ng apat na beses ay maaari na silang makontempt ng CIDG. Sa ngayon, hindi naman bababa sa pito ang tinitignan na persons of interest sa nangyaring pagkasawi nina Baterbonia at Adili.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Dinutugis na ngayon ang National Bureau of Investigation ang mga nasa likod ng pangahak ng website ng Senado at Kamara noong nakaraang linggo. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kilala na nila ang mga individual na nasa likod nito. Anya, kabilang lang sila sa isang grupo na nangahak ng website ng gobyerno. Tiniyak naman ng NBI Director na pananagutin nila ang mga nasa likod nito at sasampahan ng patong-patong na kaso.
17: Actually, we have identified the person involved, no? But we will act accordingly. So, abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa na nito because this will be illegal.
9: Si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Samantala, tiniyak naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council na walang datos o sensitibong impormasyon na nakuha ang hackers mula sa mga website.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Tiniyak ng Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cabiab na walang na-monitor na oil spill o oil sheen sa dagat bunsod ng pagsadsad ng motor yacht sa katubigang sakop ng Tubataha Reef Natural Park sa Palawan. Sa kabila nito, sinabi ni Cabiab na naglatag na rin ang PCG ng oil spill boom sa paligid ng sasakyang pandagat upang maprotektahan ang mga yamang dagat sa paligid nito. Ibinahagi naman ng tagapagsalita ng PCG na ligtas ang 14 na divers na dumating sa Puerto Princesa City, Palawan noong June 14 kasama ang 4 sa 14 na tripulante ng motor yacht. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin anya ang maigpit na pagbabantay ng PCG sa sumadsad na sasakyang pandagat. Dagdag pa ni Kebiab, patuloy ang koordinasyon sa may-ari ng motor yacht at sa Tubataha Management Office para sa sinasagawang salvage operation. Pinaalalahana naman niya ang may-ari ng yate o sasakyang pandagat na alamin muna ang lagay ng panahon sakaling maglalayag at agad ipagbigay alam sa otoridad kung may insidente ng pagsadsad. Nakahandaan yung PCG na tumugon at iakin ang kaligtasan, di lang na mga pasahero kundi maging lang kalikasan o yamang dagat.
18: In case na magkakaroon po ng insidente, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard o anumang management office na in charge. At ang atin po naman is really to ensure that only the passengers on board the yacht kasama rin po ang pagprotekta sa ating environment po.
9: Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cabiab.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magkakaroon ng pagbaba sa kabuuang transmission rates na sisingilin sa mga consumer ngayong June 2026. Sa isang pahayag, sinabi ng NGCP na sa June 2026 electric bill, abot lamang sa 56 centavos kada kilowatt hour ang singil para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ayon sa ahensya, ang pagbaba ay bunsod ng mga mababang transmission wheeling rates at ancillary services rates. Dagdag pa ng NGCP, bumaba ng 9.33% ang kabuuang average transmission rate noong May 2026 billing period na sa 1 peso 45 centavos kada kilowatt hour mula sa 1 peso 60 centavos kada kilowatt hour noong Abril. Tiniyak naman ng NGCP na ang kanilang kita ay may tinakdang limitasyon at maigpit na binabantayan at nire-regulate ng Energy Regulatory Commission o ERC.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Tiniyak ng Bureau of Customs na hindi makakapasok sa merkado ng Pilipinas sa mga agricultural goods na kontaminado at hindi ligtas kainin ng publiko. Ayon kay BOC Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo, katuwang nilang Department of Agriculture sa pagtiyak na walang kontaminasyon ang mga pumapasok na imported products sa bansa sa ilalim ng Food Safety Act. Anyang DA ang nagbibigay ng phytosanitary permit sa mga produkto. Sinabi pa ni Bendijo na nakabantay naman ang BOC pagdating sa supply ng imported products at tinitiyak na may permit to import para hindi magkaroon ng oversupply at maprotektahan ang ating mga magsasaka. Bahagi rin anya ito ng contribution ng bansa bilang biyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
19: Dalawang major obligations na yan ay talagang katuwang namin ng Department of Agriculture upang mabantayan natin hindi tayo magpapasok ng kontaminadong mga agricultural products at hindi rin tayo magpapasok ng oversupply ng mga ito na maapektuhan naman ang ating merkado. So yan ang ating major na kagampanan upang matiyak naman ang ating partisipasyon bilang miyembro ng ASEAN.
9: Si Bureau of Customs Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Banta ng nakalalasong kemikal na lead na tagpuan sa ilang back to school items kaligtasan ng mga bata, sinusulong ng Eco Waste Coalition. Narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nanawagan ng Eco Waste Coalition sa Food and Drug Administration o FDA na magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon laban sa lead sa mga back to school items upang maprotektahan ang kalusugan ng mga bata. Ito ay matapos matuklasan ng grupo ang mataas na antas ng lead sa ilang

0: ng grupo ang mas malinaw na paglalagay na impormasyon tungkol sa mga kemikal na sangkap na mga produktong ito upang makatulong sa mga mamimili sa pagpili ng mas ligtas na gamit para sa kanilang mga anak. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolie Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Rollback sa presyo ng diesel at kerosene, epektibo na ngayong araw, taas singil sa gasolina. Simula na rin ngayong umaga ayon sa Department of Energy. Yan ang balitang atid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Good news para sa mga motorista dahil magkakaroon ng malaki ang rollback sa presyo ng diesel at kerosene ngayong linggong ito. Sa inilabas na linggo ang oil price adjustment ng Department of Energy, inaasa ang bababa ng nasa 3 pesos and 71 centavos ang kada litro ng diesel at nasa 50 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng kerosene. Samantala, tataas ng nasa 1 peso and 68 centavos ang kada litro ng gasolina, epektibo na ngayong umagang ito. Inaasahan na ipapatupad din ang iba pang mga oil companies ang kaparehong presyo na ito ngayong araw na ito. Ang lingguwang oil price adjustment ay base pa rin sa itinatakdang presyo ng Energy Department at binabase nila sa kada palitan ng piso kontra dolyar maging ang galaw ng presyo sa world market. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine Coast Guard nagbabala hinggil sa panganib ng rip current. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagpaalala ang Philippine Coast Guard o PCG sa publiko kaugnay ng panganib na dulot ng rip current o yung malakas na agos ng tubig na maaring humila sa mga naliligo palayo sa dalampasigan. Ayon kay Coast Guard Special Operations Force Captain Brumel Magalong, malalakas ang alon sa Dipakulaw Aurora dahil sa nakaharap ito sa Pacific Ocean. Sinabi ni Magalong na inatasan din ng PCG ang mga may-ari ng beach resort na maglagay ng mga babala upang paalalahanan ng mga turista na maging maingat at manatiling alerto habang naliligo sa dagat. Payo rin ng opisyal na kung matangay ng rip current, iwasang labanan ng agos, manatiling kalmado at lumangoy pakaliwa o pakanan upang makalabas sa dadaloy bago bumalik sa dalampasigan. Matatandaan ang dalawang student athletes ang nagbuwis ng buhay sa karagatang sakop ng Aurora kung saan malaki ang tsansa na magkaroon ng rip current. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita sa iba yung dagat, global stock markets lumakas habang nagsibabaan ang presyo ng langis matapos nagkaroon ng anunsyo ng peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Lumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang lumakas naman ang global stock market kabilang na ang Philippine Stock Index matapos kumpirmahin ng Estados Unidos at Iran ang balangkas ng kasunduan na magwawakas sa gyera. Batay sa ulat ng Al Jazeera, nagdulot ng malaking kaluwagan at kumpiyansa sa mga namumuhunan ang anunsyo kaugnay sa peace deal na nagbunsod din ng mabilis sa pag-angat ang mga pangunahing pandaigdigang stock kabilang index sa Asia-Pacific region. Bumagsak naman ang presyo ng krudo sa merkado dahil sa inaasahang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang critical na daan na supply ng langis sa buong mundo na nauna nang naapektuhan ng tensyon. Patuloy pa ding inaayos sa mga iba pang technical na aspeto ng kasunduan na inaasahang mapipirmahan sa Switzerland ngayong Biyernes. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa Formula 1, 7-time world champion Lewis Hamilton nakuha ang unang panalo bilang miyembro ng Ferrari sa nagdaang Barcelona Grand Prix. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Matapos ang isang winless season noong 2025, muling nanalo sa isang Grand Prix si Lewis Hamilton. Matapos manaig sa Barcelona GP, nagginanap sa Circuit de Barcelona, Catalunya noong Linggo. Nakuha ni Hamilton ang kanyang unang panalo para sa Scuderia Ferrari matapos siyang lumipat sa koponan noong 2025. Ito ang ika-106th na panalo ng 7-time world champion na si Lewis Hamilton sa kanyang karera sa Formula 1. Pumangalawa si George Russell na Mercedes sa Barcelona GP, samantalang third place naman si reigning champion Lando Norris na McLaren matapos ang naging engine retirement ng championship leader na si Andrea Kimi Antonelli. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo

0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Nagmagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
4: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putang asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Police Regional Office sa Cordillera, nanguna sa anti-drug campaign sa buong bansa. 218 billion pesos na halaga ng marihuana at shabu sinira. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Joseph.
6: Nanguna ang Police Regional Office Cordillera o PROCAR sa buong bansa sa kampanya laban sa ilegal na droga matapos makapagtala ng pinakamalaking halaga ng nakumpiskang ilegal na droga sa nakalipas na 2 linggo ngayong buwan ng Hunyo. Batay sa ulat, umabot sa 218.46 milyon peso ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng PROCAR. Katumbas ito ng halos 61% ng kabuang nakumpiska sa buong bansa sa nasabing panahon. Kabilang sa nasamsam ang mahigit 739 na gramo ng shabu, 1.7 kilo ng pinatuyong marihuana at 145,000 na fully grown marihuana na nabunot at sinira sa mga operasyon sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Ayon sa PROCAR, patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban sa ipinagbabawal na tanim, pagbebenta at paggagamit ng ilegal na droga upang protektahan ang mga komunidad laban sa ipinagbabawal na gamot. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mangasinan State University, pinalalawak ang ASEAN Education Ties sa pagtanggap ng student-teacher delegates mula sa Indonesia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ricky.
7: Mas pinalawak pa ng Pangasinan State University o PSU ang internasyonal nitong ugnayan sa edukasyon matapos nitong tanggapin ang delegasyon ng mga student teachers mula sa Universitas Terbuka ng Indonesia sa ilalim ng Sea Teacher Project Batch 11 ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO. Sasailalim ang mga student teachers sa isang buwang academic immersion program na layong palakasin ang palitan ng kaalaman at kultura sa pagitan ng mga institusyon sa Timog Silangang Asya. Ayon kay University President Dr. Albert M. Galas, ang pagtanggap sa mga delegado ay bahagi ng layunin ng universidad na maging pangunahing institusyon ng mataas na edukasyon sa rehiyon ng ASEAN. Aniya, ang mga programang tulad ng Sea Teacher Future Project ay hindi lamang humuhubog sa mga susunod na guro, kundi naglilinang din ng mga mamamayang may pandaigdigang pananaw na makakatulong sa pag-unlad ng edukasyon sa rehiyon. Kasunod nito, isinagawa ang serye ng oryentasyon upang maibahagi ang mga layunin at inaasahan sa programa, kabilang ang pagpapakilala sa global citizenship education at mga strategiya sa pagtuturo sa mga mag-aaral sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Camarines Norte State College iniakit na sa pagiging universidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jerome.
8: Iniakyat na sa pagiging universidad ang Camarines Norte State College, alinsunod sa Republic Act No. 11399 na tatawaging University of Camarines Norte. Ito ay matapos desisyonan ng Commission on Higher Education, ANBANC, pabor sa institusyon na maging isang ganap na state university sa pamamagitan ng isang resolusyon na inilabas noong Mayo 25. Sasailalim ang naturang resolusyon sa kumpirmasyon ng Board of Regents nito upang maging ganap na universidad. Ang RA 11399 ang naging legal na basihan para iakyat ang CNSC bilang isang state university. Napatunayan rin sa pagsusuri ng CHED na pasado ito sa mga inilatag na pamantayan upang maging ganap na itong universidad. Samantala, si Attorney Ryan L. Estreves ang itinalaga bilang unang university president ng UCN na siya ring nagsilbing ikapito at huling college president ng CNSC. Inaasahan niya na palalawakin pa ng bagong universidad ang mga programa nito para sa komunidad at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mag-aaral sa Camarines Norte at buong Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga programang pang-agrikultura ng pamahalaan, pinaigting kontra-inflation at El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Rosie.
9: Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang iba't ibang programang pang-agrikultura upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin at makatulong sa pagpigil sa pagtaas ng inflation sa Catanduanes. Sa isinagawang press conference, sinabi ni Provincial Agriculturist Ace William Tria na tuloy-tuloy ang kanilang pagmumonitor sa presyo at supply ng mga produktong agrikultura sa mga pamilihan sa lalawigan. Ayon kay Tria, nakatulong ang pamamahagi ng mga vegetable seedlings at mga pagpapalakas ng backyard gardening upang mapataas ang produksyon ng gulay at makatulong sa pagpapanatiling abot-kaya ang presyo ng mga pangunahing pagkain. Anya, patuloy pang palalakasin ng Provincial Agricultural Services Office Catanduanes ang vegetable production na program ng lalawigan. Ito ay kasunod ng paglalaan ng Department of Agriculture ng karagdagang vegetable seedlings para sa mga munisipyo, barangay at mga paaralan. Malaki rin ang naitulong ng malawakang pamamahagi ng mga agricultural inputs na isinagawa sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. na nagbigay suporta sa mga magsasaka upang mapanatili at mapalakas ang kanilang produksyon. Samantala, naghahanda rin ng tanggapan para sa posibleng epekto ng nagpapatuloy na El Nino sa sektor ng agrikultura sakaling magtagal pa ang epekto nito sa naturang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Balik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Number 2 most wanted sa Iloilo Province, arestado sa sinagawang manhunt operation. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balita hatid ni Paul Tarroza.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Paul.
20: Naaresto ng kapulisan ang number 2 most wanted person ng probinsya ng Iloilo sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Batiti, Concepcion, Iloilo. Kinilalang naaresto ang suspect na si Algas John, 36 na taong gulang at residente ng Barangay Loong, Concepcion, Iloilo. Isinagawa ang pag-aresto ng tracker team ng Concepcion Municipal Police Station sa visa ng warrant of arrest para sa kasong murder. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang pagkahuli sa isa sa mga pinakahinahanap na individual sa probinsya ng Iloilo ay malinaw na mensahe na walang sinumang nagtatago sa batas ang makaliligtas sa pananagutan. Tiniyak ng PRO 6 na patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa mga taong pinaghahanap ng batas at iba pang anti-criminality operations habang patuloy na itinataguyod ang batas at pinangangalagaan ang mamamayan ng Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarroza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
19: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
19: News Nationwide.
1: Mahigit sa 5,000 pamilya sa Southern Leyte nakatanggap ng ayudang bigas mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Dalia.
22: Mahigit 5,000 pamilya sa Southern Leyte ang nakatanggap ng ayudang bigas mula sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa ilalim ng ayuda para sa kapusang kita program. Sa unang batch ng distribusyon, nabigyan ng tig 12.5 kilo ng commercial rice ang mga magsasaka sa bayan ng Hinundayan at St. Bernard, mga senior citizens sa Libagon at mga motor cab drivers sa Maasin City. Isa sa mga beneficiaryo si James Casinaw, 25 years old, the food delivery rider mula sa GK Village, Barangay Cumbado, Maasin City. Siya ang tumatayong pangunahing taga-suporta ng kanyang asawa at dalawang anak na babae. Ayon kay Casinaw, malaking tulong ang natanggap na bigas upang mabawasan ang kanilang gastusin sa pagkain at magamit ang kanilang limitadong kita para sa iba pang pangangailangan ng pamilya. Samantala, sinabi ni PSWD Supply Officer Alfonso Espina na umabot na sa mahigit 5,000 pamilya ang natulungan sa unang yugto ng pamamahagi. Anya, may nakalaang budget na 10 million pesos para sa programa at magpapatuloy ang distribusyon hanggang may hatid ang mga supply sa mahigit 13,000 na pamilyang benepisyaryo sa buong lalawigan. Ang AKAP ay programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong magbigay ng tulong sa mga individual at pamilyang hindi sapat ang kita upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Balita gikan sa Southern Leyte, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
19: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
19: News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DILG Region 11 patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
19: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas Report.
1: Armand.
23: Iniimbestiga na ng Police Regional Office 11 ang report ng Bureau of Immigration o BI hinggil sa mag-ama na sangkot sa Bondi Beach shooting incident sa Sydney, Australia. Itong inihayag ni PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey sa sinagawang Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel. Ayon kay De La Rey na makikipagtulungan sila sa ibang ahensya para alamin kung talagang nakarating sa Davao City o kung dumaan lang sa Davao International Airport. Uusisain din ng otoridad ang naging mga nakasalamuha ng mag-amang sospek na kinilalang sina Sajid at Navid Akram, maging ang lugar kung saan sila naninirahan. Tiniyak naman ng opisyal na sa kabila ng report, mananatili ang mahigpit na seguridad sa buong Davao region at wala itong direktang banta sa seguridad. Una na nang inilabas ng BI na pumunta sa Pilipinas ang mag-amang suspect nito nakaraang buwan at inilagay na Davao City ang final destination nito. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: WorldSkills Philippines Northern Mindanao 2026, isinagawa naman ang TESDA sa Iligan City. Ang detalye po ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Narito si Sharif Temhar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Sharif.
3: Isinagawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ang dalawang araw na WorldSkills Philippines Northern Mindanao 2026 sa Iligan City. Aabot sa mahigit 40 kabataan mula sa 18 institusyon sa rehiyon ang nagtagisan ng galing sa 16 na larangan ng Technical Vocational Skills. Ayon kay TESDA Region 10 Director Rafael Abrogar II, unang beses na ginamit sa rehiyon ang branding ng WorldSkills International bilang bahagi ng pagpapalakas ng skills development sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibinahagi rin ni Abrogar na pinalaki ng Pangulo ang pondo ng TESDA ngayong taon, ang pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya, upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa skills training, magkaroon ng trabaho at makaahon sa kahirapan. Sinabi naman ni MSU-IIT Chancellor Professor Dr. Alized Nididukalan na patunay ang kompetisyon sa kakayahan ng mga kabataan ng Northern Mindanao na makipagsabayan sa pambansa at pandaigdigang antas. Samantala, ang mga magwagi sa kompetisyon ay kakatawan sa rehiyon sa WorldSkills Philippines National Competition sa Clark, Pampanga ngayong Agosto na magsisilbing daan patungo sa mga kompetisyon sa ASEAN, Asia at iba pang bahagi ng mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Philippine Red Cross Sulu Chapter nagsagawa ng bloodletting activity bilang bahagi ng World Blood Donors Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Fatma.
4: Nagsagawa ng bloodletting activity ang Philippine Red Cross Sulu Chapter bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Blood Donor Day noong June 14, 2026. Ginawa ang aktibidad sa impilan ng 35th Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Tuas, Patikul, Sulu. Sa panayam kay Alnizar Mihadon, officer in charge ng PRC Sulu Chapter, nakalikom sila ng 25 units ng dugo na may TIG 450cc mula sa 25 donor na pawang mga tauhan ng 35th Infantry Battalion. Ayon kay Mihadon, agad na ipinadala sa kanilang tanggapan sa Zamboanga City ang mga nakolekta upang sumailalim sa mga kinakailangang pagsusuri. Kapag lumabas na ang resulta at matiyak na ligtas gamitin, ipamamahagi ang mga ito sa mga ospital upang makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Binigyan din ni Mihadon ang kahalagahan ng regular na pagdudonate ng dugo. Ani, hindi lamang ito nakapagliligtas ng buhay ng mga nangangailangan, kundi nakatutulong din sa donor na mapanatili ang malusog na pangangatawan at healthy lifestyle, bukod pa sa iba pang benepisyong hatid ng voluntaryong pagdudonate ng dugo. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide.
14: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Gatong!
5: May nagwawala sa labas?
6: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
5: Shatong? Ano yan?
6: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
5: Di nga, paano siya nilalaro?
6: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
5: So there's a pitcher, since parang baseball siya?
6: Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
4: Shatong!
6: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
4: Yay!
5: Parang gusto ko i-try ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
4: Yeah!
5: Shatong!
7: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Tuesday, Martes na mga kaibigan. June 16, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamaya alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Ano man po pinagkakabala nyo this morning mga kaibigan, Tuesday, do keep us company until 8 p.m. tuloy. 8 a.m. lang. Pambungad natin ngayon Tuesday, ha? Martes, yung mga bibiyahe dyan, dito po sa Metro Manila. Narito muna ang ating traffic update, direct mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
8: Iatid sa atin ni Rajent Mutok. Rajent, good morning!
9: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaralasan po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ermin Garcia. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po yan dito sa may Estrella. Hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Cabrera hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, makakaranasan po tayo ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnaiz Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Orense hanggang dito na rin po yan sa may hanggang dito na rin po yan sa may Madison. Then pagkalagpas po yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Reliance hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderation simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy, ng C5, sorry. Simula po dito sa may Leve Mariano hanggang dito sa Upper Makiling Hills, makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic dyan. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then natin naman pong Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 3 and 4 ngayong araw ng Tuesday. Meron po tayong pinapatupad ng number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na isisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
8: Thank you, Rogent Mutok. Ayan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang makapaalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
11: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
12: Ang taginting ng FM.
13: At lakas ng AL.
12: Sa iisang himpila.
13: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
13: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
13: At serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
14: Trending issue. Na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
17: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: Sports Radio 918.
21: Radyo Magazine 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: It's Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
29: Radyo Magazine.
30: Serbisyo Publiko.
31: The AM and FM collab.
32: Sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
8: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga, Manila, Philippine Standard Time. 12 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
34: I love it when you call me Senorita.
35: Pintig ng puso ko
6: tumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
1: Pauso.
6: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7-8 kHz sa inyong AM dial sa Baga, Manila. Sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. 14.5 minutes na, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. O, simula kanina, mga kaibigan, ha, may rollback sa presyo ng diesel. Naglalaro po ito sa 3.71 pesos hanggang 5.71 pesos per liter. Rollback po yan sa diesel. Ha. Sa kerosene, may bawas presyo din magmula 50 centavos per liter hanggang 2.50 pesos per liter. Rollback pa rin yan. Sa gasolina, ito ha, yung gasolina, posibleng rollback ng 50 centavos per liter o meron ding posibleng pagtaas ng 1 peso ng hanggang 1 peso and 68 centavos per liter. So wag maribago ha, yung mga hindi umabot magpakarga kahapon. O diesel at kerosene, o may bawas presyo naman, ano? Kaya yung mga kababayan natin, mga motorista, o wag maribago, baka mamaya, uy, ang dami nakapila sa gasolinahan. Abay, talagang ganun ho. At patuloy pa rin, mga kaibigan, ang pagkakaloob ng pamahalaan ng 10 pesos per liter na diskwento sa diesel para sa mga qualified na PUV drivers. Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Ito muna ang update sa mga kababayan natin na nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil po sa epekto ng lindol diyan sa Mindanao. Ang balita ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mary?
11: Alan, malaki pa rin ilang ng mga pamilyang nananatili sa evacuation centers kasunod pa rin ng yumanig na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling tala ng DSWD, aabot pa sa higit 4,000 pamilya o katumbas ng 19,713 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa higit 46 na bukas na evacuation centers. Bukod pa ito sa higit 16,000 pamilya na pinili namang makitira sa kanilang mga kaanak. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan nitong ang sakuna. Katunayan, sumampa na sa 140 million ang halaga ng tulong na naipaabot ng kagawaran sa mga tinamaang residente. Pangunahin pa rin dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta, lalo na sa mga inilikas na pamilya, at pati na ang cash assistance mula naman sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po yung update mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Maya-maya tayo po ay makikibalita naman direkta mula sa Office of Civil Defense. Yan ang ating makakausap, ang OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Makikibalita ho tayo sa mga update kaugnay pa rin ng naganap na rescue, nagaganap pa rin na rescue and relief operations and recovery efforts, ano, diyan po sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Meron tayong 18 minutes na makalipas ang 7 a.m. Bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
12: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin ang OCD spokesperson, Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po.
15: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
8: Yes, sir. Ngilan kami ng latest na detalye na hawak po ngayon ng OCD kaugnay ng epekto ng lindol diyan po sa Mindanao. Sa ngayon po, ano ang bilang ng mga fatalities natin, Sir Juni? Sir.
15: Sir Alan, ito nga po no, nakakalungkot dito sa nangyaring lindol dahil meron pong 68 or 68 na mga kababayan natin ang hindi po nakaligtas dito nga po sa nangyaring lindol. Again, itong mga datos, Sir Alan, ito ay for verification and validation ng management of the dead and missing cluster. Tapos ito naman pong sa injured, Sir Alan, meron pong 1,400 na mga kababayan po natin ano, na nasugatan or yung mga injured po, ano, dito. Tapos meron din pong 33 na sa kasalukuyan po ay hindi pa po nahanap.
8: Okay, so that's subject to verification. 68 ang nasawi, 1,400 naman ang injured, at meron pang 33 na hanggang ngayon ay missing, Sir Juni.
15: Tama po, Sir Alan. Ito po yung sa pinakahuling datos natin as of kaninang umaga po.
9: Ayun. Okay. Well, kumusta naman ang kalagayan po ng mga kababayan natin na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center? Yung iba po ay nawala ng tirahan. Siyempre, yung iba ay nangangamba pa rin na bumalik kaagad hanggat hindi tuloy ang nasusuri yung kanilang mga tahanan, Sir Juni.
15: Tama po kayo, Sir Alan. Dahil nga po, meron pang mga aftershocks na nararanasan. Kaya po, hindi pa rin makapag... yung karamihan sa ating mga kababayan na naapektuhan noon ay nandun pa rin po no, sa labas ng kanilang bahay or mga nasa evacuation centers. Doon, Sir Alan, sa mga evacuation centers, meron tayong 45 na evacuation na centers no, that's being maintained by the Camp Coordination and Camp Management Cluster.
9: Apo.
15: Ito po ay mahigit po, ano, mahigit 4,000 mga pamilya ang nasa loob po ng evacuation centers. Halos umabot po ito ng 20,000 ng mga kababayan natin ang nandun sa evacuation na centers. Karamihan po dito sa mga evacuation areas na ito ay mga nasa tent cities po, no? Dahil lindol po itong nangyari nga sa atin, no? So mahirap po nga gamitin pa yung mga evacuation centers o mga gusali na hindi pa po na structural integrity assessment. So kaya nasa tent cities po karamihan.
9: Okay. At itong may gets sa 4,000 families or 20,000 individuals na nasa mga tent cities o mga evacuation center, ito ay iba pa yung mga kababayan natin na maaring nagka-camp out doon mismo sa tabi ng kari-kanilang mga bahay, Sir Juni. Iba pa yung mga yon.
15: Tama, Sir Alan. Meron pa po tayong mga pamilya no, na mga nasa labas ng evacuation centers at sa labas ng kanilang bahay o mga kamag-anak. No. Ito po ay umaabot sa mahigit 16,000 mga pamilya po composed of 63,000 plus na mga kababayan natin.
9: Mm-hmm. Okay. At dito sa mga kababayan natin na ngayon na ika nga nasa evacuation center, at yung iba maaring nasa nagtayo na rin ng tolda o masisilungan sa tabi ng kanilang mga bahay. Ano ho? Tuloy-tuloy naman ang paghatid ng tulong from various government agencies para sa kanila, Sir Juni?
15: Tama, Sir Alan. Meron pong iba't ibang response clusters, kung tawagin. Ano? Ito po yung mga kanya-kanyang toka ng mga government agencies. Ito pong mga nasa evacuation center, ang namumuno po rito ay yung social welfare and development offices natin, ano, magmula sa lokal hanggang sa regional and national government agencies, kung saan na ibibigay po ano yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Unang-una na po syempre yung mga pagkain, yung mga tulong medikal, no, ganun din yung mga non-food items, no, kabilang dyan syempre yung mga hygiene kits, mga sanitary kits po, ano, na mayroon nakakailanganin ng ating mga kababayan sa loob ng evacuation center.
9: Opo, okay. And syempre yung pagkakaloob o paghatid ng tulong patungo sa iba't ibang lugar, ano ba, by land o mayroon pa rin mga roads, thoroughfares na hindi pa passable at kinakailangan gumamit ng mga air assets hanggang ngayon, sir?
15: Hanggang kahapon, Sir Alan, no, at saka even sa ngayon, ano, ang tuloy-tuloy pa rin po no, ng pagpapadala natin ng mga tulong dito, magkakahalo po, no, yung unang mga lugar na hindi muna marating ng mga by land, sila naman po ay dinadalan po no, sa pamamagitan ng mga air assets ng Armed Forces of the Philippines. Kaya pabalik-balik po yung mga choppers na naghahatid ng mga tulong na yon. And then doon naman po sa mga kababayan natin, ano, meron din pong ginagamit na mga sasakyang pandagat no, para marating itong mga lugar na ito. Pero karamihan po ng mga kalsada na mga hindi pumadaanan, kahit po yung tulay, no, yung isang hirap natin, yung doon sa Glan, ay nadadaanan na po ito dahil through the debris clearing and civil works cluster naman po na ayos po ng DPWH, no, at saka ng lokal na pamahalaan na magkaroon po ng mga detour. So napuntahan na po yung Glan, and then doon naman po sa Jose Abad Santos naman.
9: Yun.
15: Po sa Davao Occidental.
9: Opo.
15: Ganun din po.
9: So ibig sabihin bukas na madadaanan na yung mga kalsadang patungo doon sa, I understand this is a town na nasa itas ng bundok, yung Jose Abad Santos, Sir Juni. Kumusta po? Okay na ang mga kalye?
15: ito po, isang challenge pa rin po ito, no? Kasi nakakapunta, pero hindi pa rin po maidaan yung mga heavy equipment. Kaya yung mga nangyari po ng landslide doon sa mga kabundukan, no? In fact, meron pa pong mga pinaghahanap, no? Sa in some of these areas. Yun po yung naging isang challenge. Kaya yung mga tulong po na mga pagkain, mga inumin, saka mga other non-food items po, ay yun po yung dinadala through chopper.
9: Ayun. Okay. At sabi ng FIVOX, Sir Juni, dahil doon sa lakas na 7.8 magnitude, ano, at ay maari pang tumagal yung pagkakaroon ng mga aftershocks dahil sa nabanggit na lindol. Ano, at given this possibility, gaano naman kahanda, ika nga, ang ating Office of Civil Defense para matiyak ang patuloy na kaligtasan at pangangailangan ng ating mga kababayan diyan po sa mga apektadong area, sir.
15: Tama kayo, Sir Alan. In fact, kahapon, meron pa isang malakas na aftershock na nangyari doon.
9: Opo.
15: Yun yung bandang halos maghahating gabi, ano, kagabi, ay nagkaroon ng aftershock na umabot po ito ng 5.8, no, magnitude pa din doon sa Sarangani, no. Doon po sa mga paghahanda, no, at saka sa kahandaan natin at saka kung paano natin ginagawa, tuloy-tuloy naman po, ano, ang Office of Civil Defense, yung aming pong emergency operation centers, no, sa iba't ibang level, national, ganun din doon sa aming mga regional offices, ay bukas po ito 24/7. Tuloy-tuloy na nagko-coordinate tayo doon sa mga ahensya na kabilang po doon sa ating mga response clusters at saka response agencies.
9: Opo. Sir, double check lang, Sir Juni, yung binabanggit nyo na 5.something kagabi, magnitude na lindol. Ano po yun? Yun po ay aftershock nung naunang 7.8, sir?
15: Opo. Dalawa po kasi nangyaring medyo malakas kahapon, ano.
9: Opo,
15: yung
9: opo.
15: Isa ay itong magnitude 5.8 na aftershock, ayon sa FIVOX, aftershock po ito noong 7.8. Iba naman po yung doon sa nangyaring, yung isa naman po ay nangyari bandang alas 5 ng hapon.
9: Kahapon? Opo.
15: Opo, ito po yung magnitude 6.6 na ayon po sa DOST FIVOX ay most likely ito po ay paggalaw ng Philippine Trench. Yung isa naman po kasi yung 7.8 yung po ay sa Cotabato Trench.
9: Ayun, okay. And of course, bahagi pa rin ang dapat patuloy na paghahanda at top of mind ng ating mga kababayan ay lagi tayong nakahanda sa anumang uri ng kalamidad. We understand magkakaroon ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Makalawa sa Huwebes, June 18. Ano pong mga ilang pang mga detalye tungkol dito, Sir Juni?
15: Tama, Sir Alan, no? Starting po ng alas 8 ng umaga, mag-start na po yung ating programa para dito sa isasagawa natin na nationwide simultaneous earthquake drill. Eksaktong alas 9 po ng umaga, no? June 18, araw ng Huwebes, ito po ay sabay-sabay na ulit tayo na mag-duck, cover and hold and beyond. So sinasabi po natin kasi na mahalaga na sinasanay natin yung ating sarili para sa duck, cover and hold, pero hindi po sapat na yun lang ang ginagawa nating paghanda. Marami pa pong dapat na iniensayo, tinetest, pinag-aaralan, ano? Katulad ng mga evacuation route halimbawa, no? Kung tayo ay mag-duck, cover and hold, saan tayo pupunta pagkatapos ng paglindol. And then ganoon din po, ano ang mga dapat nating dalhin, katulad po ng mga go bags, di ba? So eksakto po dapat na inaaral natin 'yon para hindi po tayo nagpapanik. Alam natin eksakto kung saan tayo magko-cover, no? Kung yaman ay mga mesa dun sa lugar natin o sa pinagtatrabuhan o sa bahay natin. So eksakto po dati na sinasanay natin 'yon. And then, ang isa naman po, Sir Alan, dito sa isa sa gawang nationwide simultaneous earthquake drill sa Huwebes, ilulusa din po natin, no, ipapakilala o ipapakita na natin yung updated po na Harmonized National Contingency Plan for High Intensity Earthquake ito po yung malinaw po na plano o kumbaga pinag-usapan na plano ng mga response agencies, both public and the government, no, and the private sector also, no, kung ano ang eksaktong gagawin kapag gumalaw po yung West Valley Fault, no, mm-hmm. dito sa NCR or Greater Metro Manila, no, kasama yung Region 3 at saka Region 4A. So ipapakilala po namin to. So maganda po na malaman ng ating mga kababayan, ano, kung ano ang mekanismo kung sakaling mangyari ito

0: intensity earthquake, specifically po dito sa Greater Metro Manila area.
1: Okay, balikan ko lang ng quote, Sir Junie. Napakahalaga yung binabanggit nyo kanina na maliban dun sa pagiging handa o bahagi ng pagiging handa ng ating mga kababayan, dapat alam nila, alam ng lahat ng miyembro ng isang pamilya kung saan ang safe na pupuntahan within their immediate vicinity kapag nagkaroon ng malakas na pagyanig, Sir Junie.
0: Tama, Sir Alan. Hindi pwedeng iilan lang ang nakakaalam o yung mga opisyalis lang ng barangay. Dapat po lahat tayo nakakaalam hanggang sa bawat miyembro ng pamilya. Kaya nga po, sinusulong natin yung ginawa po ng DOST Feebox, no? Yung Hazard Hunter PH.
1: Opo.
0: Kung saan doon natin, Sir Alan, malalaman eksakto ano ang mga bantang panganib na meron doon mismo sa sarili nating lugar, no, sa bahay natin. At saka para po malaman din natin ano yung mga eksaktong dapat natin gawin.
1: Ayan. Okay. In closing, Sir Junie, imbitahan po natin, please, ang ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayon na makibahagi actively dito sa simultaneous earthquake drill na gaganapin po sa Webes. Go ahead, sir, please.
0: Salamat, Sir Alan, sa atin pong mga kababayan. Ngayon pong Webes, June 18, sa eksaktong alas 9 ng umaga, sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck, cover and hold, and beyond. Kasi napakahalaga po talaga na malaman natin paano ang gagawin natin kapag nagkaroon ng lindol, ano yung mga specific na gagawin natin, eksaktong gagawin, no? Ano ang gagawin, saan pupunta, ano ang dadalhin. So mahalaga po na alam natin ito ng bawat miyembro ng pamilya, dahil kapag nangyari po yung mga katulad nitong paglindol, no, karamihan po sa atin ay magiging apektado dahil nasa bantang panganib po nga natin yung lindol, no? At hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Kaya mahalaga po talaga na naghahanda.
1: Okay. Yes, sir. Salamat po na marami sa mga update at mga paalala mula sa ating Office of Civil Defense, Sir Junie Castillo, sir.
0: Maraming salamat, Sir Alan.
1: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang boses mula po sa Office of Civil Defense, ang kanilang spokesperson, si Sir Junie Castillo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: So mahalagang alam at identified ng lahat ng members ng pamilya kung saan sila magkikita-kita, saan sila pupunta kung sakaling magkaroon halimbawa ng kalamidad sa isang lugar. Yung doon sa kanilang immediate vicinity, identified ho yung mga lugar na yan na ligtas, puntahan, kung sakali para doon mag-converge yung mga kababayan natin na maaring maapektuhan ng isang kalamidad. Sandali lang, mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman. Ayan na, naka-ready na. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan po ng spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Ma'am, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: We understand na patuloy ang pagtugon, of course, ng ating DSWD, lalo tigit sa mga kababayan natin na naapektuhan po ng 7.8 magnitude na lindol diyan sa Mindanao, ma'am.
3: That's correct, Alan. Nagpapatuloy po ang humanitarian assistance and disaster response ng Department of Social Welfare and Development. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., natiyakin po natin na wala pong pamilyang Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol dyan sa Mindanao ang maiiwanan. Kung kaya nga po, patuloy ang ating pamamahagi ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes at mga non-food items, at gayon din yung financial assistance. Sa katunayan, nasa mahigit 219,000 family food packs na po ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan dyan sa Region 9, 11, at again din sa Region 12. And as we speak, ay nagpapatuloy pa rin po yung pagpapadala nga natin ng mga food and non-food items.
1: Ayun, okay. At itong mga family food packs na ito ay prepositioned na sa mga strategic areas doon sa Mindanao, kaya mabilis ang pagdating doon sa mga areas na o specific areas na nangangailangan, ASEC?
3: Oh, that's correct, Alan. Kung matatandaan, nabanggit namin na nasa mahigit 1.1 million family food packs yung nakapreposition sa mga warehouses natin dyan sa Mindanao. Kaya madali po, no? Yung

0: magpadala ng family food pack sa tayo naghintay nga ng ilang araw bago makarating yung pong tulong sa ating mga kababayan. Ngayon po, ginagawa nga natin ngayon, replenishment na lang, Alan eh.
1: Yes.
0: Yung mga yung mga warehouses natin na wala na pong laman ngayon dahil nailabas na nga po, na-distribute yung mga food boxes na laman nito previously, rini-replenish natin nang sa gayon ma-ensure natin na continuous yung provision of assistance. Ang ginagawa din nga nating strategy, lalo sa mga areas na mahirap pong puntahan, kagaya ng Jose Abad Santos.
1: Opo.
0: Dyan din po sa Sarangani, gayon din sa Balut Island. Ang ginagawa na natin dyan, dahil nga nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa pagpulong doon sa mga mayors, nag-strategize na tayo kung ilan yung mga food packs na ipapadala natin para minsanan na rin yung provision. Sinasamantala natin yung assets na naipro-provide sa atin ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard.
1: Opo.
0: Para, again, sabi ko nga, ma-ensure na tuloy-tuloy yung pamamahagi ng tulong.
1: Ayun. At maliban dito sa distribution ng mga pangunahing pangangailangan, of course, pagkain, ng mga family food packs, nandiyan din yung inyong mga mobile kitchen, ay meron pa rin, we understand, na supplementary feeding program ng DSWD para sa mga bata naman. Ano? Ito actually nationwide at itong implementation nito, I understand, ASEXO, talagang sabay-sabay ang pagkakalob ng tulong, ng ayuda ng ating DSWD sa iba't ibang mga nangangailangan po. Ma'am?
0: That's correct. It's good na na-mention mo, Alan, na naka-deploy din po yung mga mobile kitchens natin sa mga areas na affected nito nga pong malakas na lindol. In fact, yung mga mobile kitchens din ng ibang mga regions ay dinala natin dito sa Region 12 at sa Region 11 para ma-augment yung kasalukuyang mobile kitchens nila, because we wanted to ensure nga na nakapag-provide din tayo ng hot meals. But since nabanggit mo rin yung ating supplementary feeding program.
1: Yes.
0: Well, this is supplementary feeding program as it is because we're providing hot meals nga po sa mga disaster affected families. But at the same time, we will also be implementing din yung supplementary feeding program sa mga child development centers soon as classes resume na in CDCs. And we expect nga po that by July, mag-uumpisa na rin tayo doon sa 180 feeding cycle natin para magampanan din, matulungan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga early learners na ma-meet yung kanila pong mga nutritional requirements.
1: Ayun. Okay. Nako, ASEC Irene, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead po, ma'am.
0: Alan, lagi nating paalala sa ating pong mga kababayan na makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan para sa maayong organized and systematic distribution of food and non-food items. Tayo po ay makipag-coordinate sa kanila kasi nagsa-strategize din nga po ang ating pong mga lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng tulong. So again, makipag-ugnayan po tayo para sa mas maayos na pamamahagi ng tulong sa kanila. And I'd like to take this opportunity to remind the public na ang DSWD po ay hindi po nagpapadala ng mensahe, nagbibigay ng anunsyo sa social media regarding the distribution of financial assistance. Mas maging mapanuri po tayo, ang mga opisyal na programa ng DSWD ay ipapaalam lamang po sa pamamagitan ng aming communication platform, that's at DSWD Serve. So again, maging mapanuri tayo, huwag po basta-basta maniniwala sa mga pinapadala sa ating mga mensahe, and huwag po tayong basta-basta magbibigay ng mga impormasyon, especially yung mga sensitive information, para mapangalagaan at maprotektahan po tayo.
1: Okay, ASEC Irene Dumlawam, salamat po na marami for the update sa mula sa DSWD. Ma'am.
0: Maraming salamat and magandang umaga.
1: Thank you. Good morning, Assistant Secretary Irene Dumlaw, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline.
3: is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, lalo pong pinag-iibayo ng cybercrime investigation and coordinating center o CICC ang paglaban, ika nga, sa mga nagsasamantala sa pamamagitan po ng cyberspace. Makikibalita tayo tungkol dyan, ha? Ang makakausap natin this morning ay isa sa mga direktor diyan po sa CICC, Director Paulo Ulliado. Director Ulliado, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Sir Alan.
1: Yes, sir. We understand yes, na ang CICC at ang National Bureau of Investigation ay lalong pinalalakas ang ugnayan para sa mas maigpit na partnership sa paglaban sa mga cyber crimes. Please tell us more about this, Director Ulliado, sir.
9: Yes, sir. Yesterday, sir, we had a memorandum of agreement with the National Bureau of Investigation and CICC po.
1: Opo. And
9: ito pong
1: sige sir, please.
9: Ito pong naging agreement po na ito ay para sa pagtutulungan po ng dalawang ahensya laban po sa cybercrime.
1: Mm-hmm. And of course, dito sa pagpapalakas ng partnership na ito o ugnayan na ito between CICC and NBI. So paano po mas magiging mabilis o malawak ang information sharing ng dalawang ahensya para mabilis na maaksyonan ang mga cybercrime sa iba't ibang panig ng bansa, sir?
9: Yes po. Hindi lang po mapapabilis kung hindi po mas marami pong mareresolve ang mga cybercrime po sa partnership po na ito dahil po ang CICC, binuksan na po namin ang aming mga pinto para po sa NBI at sa iba pa pong mga law enforcement na gamitin na rin po ang aming fasilidad para din po magtulong-tulong na sugpuin po ang cybercrime po sa ating bansa.
1: Ayun. And sa ngayon of course, nariyan at operational 24/7 yung inyong hotline, di ba, sir?
9: Yes, sir. Yung 1-3-2-6.
1: 1-3-2-6. So, ibig sabihin, anytime na pwedeng tumawag o mag-text dito sa numbers na ito ay may tutugon sa ating mga kababayang may idudulog na mga concerns, sir. Ano ha?
9: Yes po. 24/7, kahit na po holiday, meron po tayong tao na handang tumanggap po ng mga reklamo ng ating mga kababayan po.
1: Okay. Sa kasalukuyan, Director Ulliado, sir, ano ha? Ano ang nature ng mga concern na idinudulog through the CICC anti-cybercrime hotline natin, sir?
9: Nag-iiba-iba po ang mga modus, depende po sa panahon.
1: Mm-hmm.
9: And itong nakaraang summer season lang po, marami po ang mga reklamo at ulat na aming natanggap na may kinalaman sa fake resort bookings.
1: Nako.
9: O resort scams.
1: Mm-hmm.
9: So sa ganitong modus po, ginagaya ng scammer ang pangalan, larawan at detalye ng mga lehitimong resort upang makapanghikayat po ng mga biktima na magbayad para sa Peking reservation. Sa halip na po na makapagpahinga ang ating mga kababayan at Opo. Makapagbakasyon,
1: yes.
9: Marami po sa atin eh mas lalo pa pong nai-stress.
1: Mm.
9: O kaya kaya po kami po sa CICC, ang ginawa po namin, nakipag-ugnayan po kami agad sa mga resort owners upang i-verify po kung alin ang kanilang mga totoong page at kung meron po silang mga nakitang mga peking page. Hinikayat po namin sila na magsumbong po sa amin para agaran po namin itong maipa-take down po sa Facebook o sa Meta po para Ayun. Po hindi na po makapangbiktima Ayun. Ng mga ibang tao.
1: Ayun, which actually brings me to my next question. Yung ugnayan, let's say, with ng CICC sa iba't ibang mga online platforms. Halimbawa, yan, nabanggit nyo, Facebook or Meta, mas matinding ugnayan nyo para kung sakaling may sumbong ay mas mabilis na ma-take down ang mga ito upon verification na peke o nagsasamantalang mga ito, Sir Paulo.
9: Yes, sir.
1: Okay.
9: Bukod po sa Facebook, nandyan din po ang Google. Meron din po ang mga ugnayan sa kanila po.
1: Ayun, okay. So, ang mechanism na ito, ika nga, ay nariyan, in place na, at ang mga kababayan natin na ganito nabibiktima ay kinakailangang mag-report din kaagad para mabilis na maaksyonan o matugunan yung kanilang mga concern, sir.
9: Tama po. Kasi po, nakakatulong din po ito para po sa mga datos namin nang sa gayon po, hindi na po makapangbiktima ng iba.
1: Mm-mm.
9: Opo.
1: Ayun. So, ibig sabihin, eh talagang mas matindi na ang ugnayan, ang pakikipagtulungan with various government agencies tungkol dito. Okay, isang puntos pa, no? Dahil matindi ang naging pinsala ng lindol, 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, sa ilang bahagi po na maraming areas sa Mindanao. Meron din po bang mga reports o complaints na natatanggap ang ating CICC tungkol sa ilang mga nagpapanggap na nanghihikayat na tumulong sa mga kababayan natin sa Mindanao, manghingi ng tulong? Yung pala yung mga scammers ang mga ito, Sir Ulyado?
9: Tama po, Sir Alan. May mga sumusubok po gumawa ng mga peking page para po manghingi ng donasyon para po sa mga biktima. Wala pa po kaming natanggap na reklamo patungkol dito, pero po ang aming threat monitoring center, another part of our project naman po,
1: Opo.
9: Eh nung kasalukuyan nung nangyari po yung lindol, eh agad po na nag-verify at nag-check po sa ating mga social media para bantayan po ang ating internet sa mga ganito pong scam.
1: Ayun, kumbaga kahit na walang official na reklamo na naiparating, the CICC was very proactive. Nanguna na kayo sa pagmumonitor sa ganitong mga possibilities, Sir Paulo.
9: Tama po, Sir Alan.
1: Yun, okay. At syempre, patuloy pa rin yan kasi nandyan pa rin yung mga kababayan natin, yung iba ay nasa mga evacuation center pa rin. Ika nga, ang pagmamatyag ninyo ay tuloy-tuloy pa rin, Sir Paulo.
9: Tama po, Sir. At meron din po kaming mga ugnayan sa mga local government units,
1: yes.
9: Para po kung ano po yung impormasyon na kanila pong ipapamahagi, eh yun po ang aming basihan para i-check po yung ipinapamahagi po ng ibang institusyon para po siguradong tama po o wala pong misinformation at disinformation po.
1: Ayun,
9: sa ganitong krisis.
1: Opo. Nako, Director Paulo, in closing, baka meron po kayong mensahe o paalala sa mga nanonood na nakikinig sa atin this morning para higit silang maging mapagmatyag at huwag mabiktima ng ganitong mga scammers. Please go ahead, sir.
9: Ang teknolohiya po ay isang makapangyarihang kasangkapan po sa tama at responsabling paggamit. Malaki ang naitutulong nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, komunikasyon, trabaho, edukasyon at iba pang mahalagang gawain. Subalit sa maling paggamit po nito, maaari rin itong magdulot ng panganib, pandilinlang at kapahamakan. Kaya naman po, hinihikayat po natin ng bawat isa na maging maingat po, mapanuri at responsable po sa paggamit po ng ating teknolohiya. Salamat po, Sir Alan.
1: Yes, sir. Thank you, Director Paolo Ulliado. Thank you, sir. Good morning
9: Thank
1: po.
9: Thank you, sir. Good morning.
1: Director Paolo Ulliado mula po sa Office of the Deputy Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Tuesday, June 16, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan, Malilin, Arnel, Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
13: lahat. Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.